0: sulod ang aton sini nga network tandem para may baluan naton kung ang mga latest development sini mga ka K5 no.
1: Foro.
0: Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos, may kang tanan sa sining latest update sa MB June Aster. Pero samtang naghulat kita, kaon tay report kay K5 alirapin kay K5 Paul no sa aton sini nga mga ka K5 sa news center. Background sa sining kumpanya kag sa sining bangka sa sining Roro Vessel Rudder nga nasunog no sa aton sining mga ka K5 no ikapila ni sa nga unit kag kung may idea kita nga kung pila na ni kadugay ano na ni kadugay ka K5 Christian kay ilang taon ta man na ang kumbaga kung sa salakyan pa ba samtang nagadugay paliyaman ang mga makina sini ang mga ang facilities sini no nagadaan man ni ka K5 ba Christian
2: makinanglan niya sang maintenance
0: Naka standby sa linya si ka K5 ba Alira Apin sa K5 News Center. Ka K5 Alira, sa report go ahead.
3: K5 Ray, may update kita no sa buong alas 7 kaina sang aga nga may duwa pa ka mga survivors nga nakaluwas no sa tunog sa nasambit nga MV June Aster nga barko. Ini nga duwa ka survivors K5 Ray is wala ni sila yanag wala ni sila yanag sakay no sa amo nga barko apang ara sa manifesto ang ilang mga ngalan. So kung makapig nato no do kumbaga swerte sila ya K5 Ray kay isang amo nga tion wala sila ya sa wala sila ya nadayo no sa ilang pagsakay sa amo nga barko. So subong K5 Ray nagapabilin iya nga lima ang patay no kag nagnubo na sa 84 halin sa 86 ang mga missing kag makabig na naton nga 45 na no ang mga naka-survive. So regarding naman niya K5 Ray no sa kadugayon sa nga among company uko na nga at yan sa Inter-Island Ferries Incorporated ini nga ka kompanya no ang nag-umpisa iya sa nga 1983 ini ang ginapanag-iyahan iya no sa nga mga atsyensa sa diin no sa nga 1866 ang company nga ini ang nagapatukod na iya o kung nagbakal na no sa isa ka vessel nga amo ang ginabiyahin nila sa ruta nga halin sa Manila sa Palawan. So dira na K5 Ray no sa 1986 dira naman nag-umpisa nga nag-operate ini ang nag-operate na no sa ngalan nga Atsensa Shipping Lines ang amo nga company. So sa subong K5 Ray na base sa ato niya no nga pag-research man no mayara sa nga sam o kun 9 kabilog nga barko no ang amo nga Inter-Island Ferries. Ini ang i-enumerate natin kay 5 Reno ang siyam nila ka mga barko. Ang una amo ang MV May Lilith. Sunod amo ni ang MV June Aster. And then ang ikatatlo amo ni ang MV July Dalias. And then MV August Azaleas. And then MV September Tulip. And then MV October Lavender. MV November Catlea, MV December Ponchietta, and then ang last yung pinakasam nila ang isasam no nilang sakayan amo ni ang MV Star San Carlo.
0: Kaki 5 Alira, na notice na pangalan nila ang inspired sang mga bulan or months then may bulak
3: yes,
0: do mga flowers no. Ka K5 ba Alira Apin ining nasunog ang muning MV June MV June Aster. May idea kita kung ano na ni kadugay ang ining MV June Aster based sa imo sini nga pagpanalawsaw ka K5 Alira Apin?
3: Hindi kita sigurado K5 Ray no kung ano na ini kadugay ang nasambit nga barko. Apang sa aton man nga pag-research no makita man aton sa itsura sang amo nga barko nga hindi masyado gina maintenance o kung may pagkadaan man ang itsura sang amo nga barko.
0: Okay. Salamat gid ka K5 Alira Apin, update ta halin sa K5 News FM News Center.
3: Sige ka K5 Ray, geek sa News Center, inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang taningawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Sa K5 Christian, ang duha, swerte kayo ay nakasakay. Oh, amo tong nabuhinan from 86 naging 84 na lang ang missing. K5 Christian, go ahead.
2: Ara sila siguro sa official nga manifesto or sa manifesto.
0: Inablang nga rin sa pangalan.
2: Mm. Oh. Pero why sila for some reason why sila guro kasaka?
0: Mm.
2: Oh, may katabo man sa una mo sa mga eroplano blang nga na crash gali ula sa
0: kaya nakaluwas pa.
2: Oh, why ka sakay gali or na late, no? Mm. Oh, so no blessing in disguise sa ila. Sa ato man din nga gamay nga research sa K5 Ray, ang Maritime Industry Authority amuning nag-mandate ng tanan ng mga commercial kag passenger vessels dapat ipadalom sa periodic nga seaworthiness inspection, may specific nga mga intervals.
0: Mm.
2: No, so base kon na makakuha man kita sang statement gikan sa Marina.
0: Duga nga K5 Christian, I think K5 Paul nag-signal na di sa kon ang assistant manager nila nga ready na magsulod. Pasulod na kita Guruda. Tawagi bi sila do dito sa aton sining counterpart sa K5 News FM Palawan. No? Itawagi sila ang tech nila mismo, no? Kaya balon mo nga na-commute ang ila sining nga Zoom, no? K5 Christian, go ahead. Ano tong emotion ng ano? Dapat ang pinagka mga shipping lines may mga certain protocols na, no?
2: May periodic sila nga seaworthiness inspection na ka K5 Ray. I believe daw kada 6 months.
0: Annually or 6 so, months every months. Chapter. Kaya mga seaman bala. Mm. Di ba mga seaman, mga kromo ginang ilaw, bra?
2: Oh.
0: Kung nautical ka, sa ara ka, sa babaw. Kung sa marine ka, sa dalog.
2: Sa barko ka, sa makinaka.
0: Sa makinaka. Mm. Oh, makinaka. Ikaw ginadang ma-maintenance, no?
2: Oh, may ginatawag sila nga interim certificates of inspection nga gina-issue nga valid lang kada anum kabulan. So gusto tang balaan ka K5 Ray kung bala may latest sila nga certificate of inspection kung bala nakapasar pa or naglapaw na or na exido ang pagsunod nila sa mga regulasyon sang Maritime Industry Authority ka K5 Ray. Mm. May ara man nga annual survey kung sa diin ginapaidalo man sa mandatory safety and seaworthiness evaluation ang kada barko nga nagabiyahe ka K5 Ray. Kada dungka nila, mga dry docking naman niya, no, kada lima naman niya katuig na inspect ang imong hull, no, ang iyan, lang ang lulawas gid sa dalom, pati na ang LEC, no, kag ang mga makinarya sa idalom ka K5 Ray. So muna gusto na mabalaan kung nag-undergo sila sinitanan antes na tabo ining trahedya sa kadagatan ka K5 Ray.
0: Mm, okay. We're still waiting sa signal naton for the network tandem, no? Paki please double time dira. Okay? So wala pa. So basi pwede na ka ano? Pwede na sila ka sulod, okay? Okay, naka-standby na yung ating mga ano, mga himpilan sa iba't ibang area ng K5 News FM Philippines, no? Ka K5 Paul, anong plastada da, no? Sa aton sining counterpart sa Palawan, basi ara na sila, no? Para mabalaan naton direkta dito ka K5 Christian kay may mga update kita dito, eh, no?
2: Laing gid ako nara kita dito sa lugar ka K5 Ray, kasi kung may mga himata dito sang survivors sa kung sang mga pasahero nga naka-share, no, nakapakigbahin sang ilang experyensya during that fateful day ka K5 Ray.
0: Okay, sige.
4: K5 Eric Terenepe at Tenerepe. Bacolod, come in!
5: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao.
4: K5 News FM,
5: kasama niyo po si K5 Belgian Castaño. Nag-iisa po tayo ngayon dahil merong importanteng bagay na pinaloap si K5 Eric. Nakaantabay na ang buong lungsod ng Bacolod at lalawigan ng Negros Occidental, including Negros Island Region, para po sa mga huling kaganapan ng update ukol po sa pagkasunog ng MV John Aster John sa Palawan. Balik po sa inyo, K5 Alex.
4: Maraming salamat sa ating flagship station, ang K5 News FM, Bacolod City, anchored by our Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño. from Bacolod City. Proceed tayo. Signal check. Roll call. K5 News FM, Iloilo. Iloilo, come in.
0: Magandang umaga, K5 News FM Palawan at sa buong himpila ng K5 News FM Philippines sa buong Pilipinas. Nakahanda na po yung K5 News FM Iloilo para sa additional na mga information na ating makukuha dyan mismo sa Coron, Palawan, kasama ang ating reporter na si K5 Raymond Almudal. At ang karagdagang impormasyon pa na mababahagi sa atin mamaya ka K5 Alex. Kasama ko si ka K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Balik sa dyan, ka K5 Alex.
4: Salamat K5 News FM Iloilo from Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM Isabella Santiago. Please acknowledge K5 News FM Santiago.
6: K5 Alex, magandang umaga ang mga pagkakarik natin. Tagasubaybay sa Cagayan Valley Region sa dito sa Norteng Luzon. Nakaantabay sa mga latest na kaganapan sa trahedya ng nasunog na MV June Aster kung nasaan at anong nangyari na sa 86 na missing na mga pasahero. Very loud and clear ang signal niyo rito sa Cagayan Valley Region. Balik sa iyo, K5 Alex.
4: Maraming salamat mula sa K5 News FM Santiago, Cagayan Valley Region. Punta tayo sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo. K5 mo. Olongapo City. K5 News FM Olongapo. Please acknowledge. Balikan natin ang K5 News FM Olongapo City. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. K5 News FM Tacloban, go ahead. Tacloban, okay, from Tacloban City, balikan natin ang Olongapo, Tacloban. Proceed tayo sa Mindanao, Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan de Oro City. Proceed.
7: Yes, good morning nga po, K5 News FM Philippines. Good morning buong bansa. Ready na po ang Cagayan de Oro sa latest information sa nasabing insidente at loud and clear po kayo dito, sir.
4: Maraming salamat po, Cagayan de Oro, sir. Balikan natin ang Olongapo at Tacloban. Ano ang ready dyan sa kanila? K5 News FM Dumaguete, standby. Proceed tayo sa K5 News FM sa lalawigan po ng Antique. K5 News FM Antique, K5 mo.
8: We are very interested and curious about this incident since we are both sharing waters, no? Dito sa West Philippine Sea. We are very interested to hear updates. K5 News FM Palawan, Sir Alex, balik sa iyo.
4: Maraming salamat, K5 News FM Antique. From Antique, dumako tayo sa K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, K5 mo.
9: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantabay na po ang Rojas City at lalawigan ng Capiz. K5 Alex, you're coming in loud and clear. At gusto po malaman ng K5 News FM Rojas kung anong dahilan ng pagkasunog ng MV June Aster. Balik sa iyo, K5 Alex.
4: Salamat, K5 News FM Rojas. Now from Rojas to Calibo. K5 News FM, Calibo Aklan, K5 mo.
10: Good morning, K5 News FM Philippines, 555. Okay yung signal dito sa Calibo, sa Aklan. Ready din kami makinig sa latest updates na nangyaring trahedya dyan sa Palawan. Back to you, Sir Alex.
4: Maraming salamat, K5 News FM, Calibo Aklan. Balikan muna natin ang signal ng K5 News FM sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo City. Signal check. K5 mo. Wala ang Olongapo City. K5 News FM Tacloban City. Balikan natin. Tacloban City, K5 News FM. Signal check. Roll call. K5 mo. Wala rin ang Tacloban. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Oriental, Negros Island Region na nakabase sa Dumaguete City. K5 News FM, Dumaguete City, Roll call, signal check. K5 mo.
9: Nagagasalamat ka, K5. Sir Alex, 5x5 ang dating. Tapos, maliban dito sa Dumaguete, 12 stations sa Negros Oriental, nakahook up rin ka, K5 Alex. Back to you, sir.
4: Maraming salamat, K5 News FM, Dumaguete City. Kasama na dyan ang mga himpilan sa buong Negros Island region, Occidental at Oriental. Now, siguro papasok, sasama na lang sa atin ang K5 News FM Olongapo at Tacloban City. Kindly standby sa oras na ito, mga 18 minutos ang nakalipas.
1: Foro de los Pueblos.
4: Sa mga programa ng Foro de los Pueblos sa Bansang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga himpilan ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Let us proceed with the development. Ready naman si K5 Ray Almodal sa pinagsanib na porsa ng K5 News FM, ang ating news team na doon mismo ngayon, exclusive, kasama nila ang miyembro ng Maritime Authorities, Philippine Coast Guard, lahat ng mga rescue operations, kasama na dyan ang lalawigan ng Palawan at mismo ang nakabase sa bayan ng Coron. Now what is interesting right now, marami na ang mga pamilya na dumudulog dito sa atin. Marami na tayong na-interview na pamilya ng namatay, pamilya ng missing, pero itong 86 number na mga missing sa talaan ng Philippine Coast Guard, umaasa ang karamihan sa pamilya rito na buhay pa ang kanilang pamilya. What is very interesting right now, itong pagbalik ng search, rescue, and retrieval operations doon mismo sa barko, mga K5 News FM, sa buong Pilipinas, may mga naiwan ba sa barko? That is the question. Kasi katakot-takot ito. Kuyang iba, hindi nakatalon. Kasi nakita nyo naman sa initial na report, grabe ang paglagablab ng barko mula doon sa pagsabog na nararamdaman. That is, again, subject for investigation. Ano bang karga nito? May fuel ba ng karga, etc. Pero we cannot speculate unless the authorities will have the confirmation. I-check natin live and direct mula sa Coron, Palawan. Isa sa mga world's wonder. Ang Coron, Palawan, isa ito sa kinagigiliwang isla at paraiso sa lalawigan ng Palawan kung turismo ang pag-uusapan. Para sa benepisyo, balita, informasyon. Live and direct. Doon mismo sa pangyayari, K5 Ray Almodal. K5 mo.
11: Yes, K5 Alex, magandang umaga ulit at magandang umaga rin sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig sa buong Pilipinas at sa lahat din ng mga K5 radio stations na naka-hook up ngayon sa atin para malaman kung ano yung pinaka-latest update sa nangyaring pagkasunog dito ngang MV June Aster nito lamang Setyembre 9 ng gabi. Actually, kalalapag-lapag lang namin talaga rito sa bayan ng Coron, Palawan, sakay kami ng MRRV, Kapi Inganyo, ng Philippine Coast Guard. So, umaga na kami, dumating dito sa Coron, umalis kami doon sa Puerto Princesa, alas 4, at inabot kami ng mga alas 5 o alas 6 nang kami ay makalapag dito sa Coron. So, ngayon, dumiretso kami rito sa tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipyo ng Coron para humingi tayo ng assistance para makasama tayo doon mismo sa area. Ang problema, ka-K5 Alex at sa lahat ng mga K5 News FM sa buong Pilipinas na nakatutok ngayon, nililimitahan yung mga media ngayon na makuha ng impormasyon may kaugnayan dito sa insidente o sa trahedyang ito. So, hindi kami pinasabay sa MDRRMO na papunta rin doon mismo sa area, which is dito yan sa Barangay Turda sa bayan ng Coron, Palawan, na may layong nasa 35 kilometers mula rito sa Coron Town. Kung magmi-mainland kayo, nasa 35 kilometers, almost 1 hour yung biyahe. Kung magbabangka naman, siguro mga dalawa o nasa 3 oras bago ka makarating doon mismo sa area kung saan nasunog itong sinasabing barko, mga ka-K5. So ngayon, papunta kami doon sa area dahil dito sa Coron ay talagang medyo may kamahalan yung mga services nila rito. Dapat. Hindi kagaya din sa atin sa Puerto Princesa kasi tourist destination itong area na ito.
0: Correct.
11: So lang ano eh, walang tayo access doon sa mga vehicles dahil limitado lang din pala yung kanilang car rental dito na medyo may kamahalan. So ang ginawa namin, naka-standby na yung mga motorsiklong sports na gagamitin namin papunta doon sa Barangay Turda. Dahil sinasabi ng mga residente rito, pati na rin ang ilang mga opisyalos dito sa bayan ng Puron, mahirap daw talaga ang kalsada doon. Hindi raw halos makapenetrate, pati na rin yung ilang mga van, yung mga ilang mga sasakyan, no? Kailangan talaga dito naka-offroad daw kayo para makapunta doon sa area. So yun yung gagawin natin ngayon para makakuha tayo ng first-hand information. May kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi base doon sa pinakahuling information na binigay sa atin ng Philippine Coast Guard, kahapon kasi matapos yung isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters mismo sa National, synchronized na raw at isang bigayan na lamang daw ng impormasyon at iisa na lang daw ang maaaring kausapin, which is nahihirapan tayo dito sa mga media rito sa lalawigan at Palawan na makakuha ng impormasyon kasi limitado yung ibinibigay nilang impormasyon sa atin, maging yung dito sa MDRRM ay pinifilter pati yung mga info. Pero pag nandun na tayo sa area, wala na rin sila magagawa, mga ka-K5, at sisiguraduhin natin na makakakuha tayo ng sariwang impormasyon. At sabi ng Philippine Coast Guard, dahil nakausap din natin kanina yung tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan, sa oras na matapos nila yung operasyon ngayong araw na ito, or kung ayaw man nating sabihin, ayaw man nating isipin na meron pang mga casualties doon na naipit sa loob, na posible daw yun, dadalhin daw tayo ng Philippine Coast Guard doon mismo sa area itong mga impormasyon na ito. At sa ngayon nga, lahat ng mga concerned agencies, lahat ng mga rescue teams ay talagang naka-zero na ngayon dito sa bayan ng Puron. May kaugnayan dito sa insidente na ito o sa trahedya na ito. Naka-blue alert status na rin ang operations center ng Lalawigan ng Palawan. At baka makasabay pa namin mamaya si Governor Amy Alvarez na pupunta rin doon sa area para siya sa atin yung lugar at makapagbigay din ng konting tulong doon sa mga kababayan natin. Nandito na rin yung Regional Director ng Regional Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, pati na rin yung ilan sa mga investigators ng Marina, ka-K5 Alex, mga ka-K5, para magsagawa ng investigasyon kung ano ba talaga yung tunay na nangyari at bakit nasunog yung barko. Dahil base doon sa inisyal din na investigasyon ay binigay sa atin, particularly ng Philippine Coast Guard, base sa kanilang pakikipag-usap sa ilan sa mga sakay o mga survivor nitong nasunog na MV June Aster, may narinig daw sila pagsabog. Pero ngayon, kasi ngayon talaga yung pinaka-full-blown na operation na gagawin, kasi kahapon hindi pa halos makadikit, hindi pa halos makasakay, makasampan ang barko yung ilan sa mga rescuers dahil napakainit para doon sa mismong surface ng barko, kaya hindi talaga sila makasampa ngayon. So possible ngayon, maaakyat na yung barko at makikita na kung ano yung sitwasyon dun sa loob, kasi base sa ating mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga reliable source, mga ka-K5, talagang may mga naipit daw doon sa loob, lalong-lalo na doon sa aircon room na tinatawag.
12: Okay.
11: At din sa initial na investigasyon ng Marina, mga ka-K5, yung sinasabing pagsabog ay nanggaling daw, doon daw nagsimula sa cargo hall ng naturang barko, ka-K5 Alex at mga ka-K5. Okay. So yan ngayon yung i-verify natin pag nandun na tayo sa area, kasi yan pa lang yung hawak po nating impormasyon ngayon dahil kalalapag lang namin dito ng Koron. So minamadali namin na makarating doon sa area para at least may makausap tayo, kasi alam natin yung ilan sa mga kamag-anak ay nandun din mismo sa Barangay Turda, yung iba doon na natulog at inaantabayanan itong ginagawang update, ginagawang pag-rescue doon sa nasa mahigit 80 na mga nawawala, mga ka-K5.
12: Okay, K5 Ray Almodal, para sa idea ng ating mga kapatid na impilan sa 5K Broadcasting Network, mga K5 stations sa buong bansa, pagdating mo doon sa Barangay Turda, ano ang distance mula doon sa Turda hanggang doon sa barko kung saan buong nasunog sa area na ito sa karagatan ng Coron. How far? Ano kalayo itong barko doon mismo sa area ng Barangay Torda?
11: Yes. Base sa impormasyong ibinigay sa atin ng mga lokal na residente dito sa bayan ng Coron, pati na rin sa ilang mga opisyalis na nakausap natin ka K5 Alex, mga K5 sa buong Pilipinas, nasa 7 nautical miles kasi kabilang isla raw yun eh. Hindi talaga siya doon mismo sa pagdating natin sa barangay na nandun lang sa mismong tapat ng talampasigan yung barko. Nasa kabilang isla pa raw napadpad itong MV June Aster. So yun yung pupuntahan natin mamaya at sana ay mapagbigyan tayo na makapunta ron kasi yung ilan sa mga volunteer rescuers dito sa bayan ng Coron, yung mga gusto mag-volunteers, ay pinapabalik ng Philippine Coast Guard. So hindi sila pinapayagan na makalapit doon or hindi natin alam kung ano yung reason nila. Tanging yung mga miyembro na miyembro lang ng EOC yung pinapayagan na magsagawa ng rescue operations doon sa area. So medyo may kalayuan yung area doon ka K5 Alex, pero ang importante ay makarating tayo doon sa lugar dahil nandun din kasi nga nag-aabang, gaya na binabanggit natin kanina, nag-aabang yung ilang mga kamag-anak at yung ilang mga opisyalis ng gobyerno na concerned sa usapin na ito na maaari natin makausap mamaya.
12: At saka wala na rin maaring masakyan kasi kansilado na po ang lahat ng mga fast craft kasama yung maliliit na mga bangka. Pinangkansila na ito ng Coast Guard, right?
11: Yes, tama. Actually, yun sana yung plano natin kahapon, pero buti na lang nalaman natin kahapon na kinansila na pala yung biyahe from El Nido to Coron na lahat ng mga fast craft or yung mga sasakyang pandagat, pampasahero pandagat na pupunta rito sa Coron dahil ka dito sa trahedyang nangyaring ito.
12: Okay, stand by. Tatanungin natin kasi ang lahat ng mga himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas, they are willing na malaman pa ang ilan sa mga anggulo rito. Let's check first ang ating flagship station sa K5 News FM Bacolod with BPO Sir Eljan Castaño. Bacolod, come in.
5: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Based on the report of K5 Raymond Almunda, lumalabas na kailangan pa nilang makapunta doon sa lugar at medyo limitado pang impormasyon na pinapalabas. Pero as of the moment, meron na bang initial report na pinabas ang Philippine Coast Guard o ang mga maritime authorities kung ano ba talaga naging dahilan bakit nasunog itong MV John Aster K5 Palawan?
12: K5 Ray Almunda?
11: Actually, K5 Eljan, sa ngayon wala pa silang talagang konkretong rason or yung origin of fire na tinatawag base sa terminology ng mga taga Bureau of Fire Protection. Base lang itong nakukuha nila na mga impormasyon ay binabato rin sa mga media. Galing lang din doon sa mga survivor na sakay nitong MV June Aster na sinasabi, may narinig daw na pagsabog. Oo. At base rin doon sa initial na investigasyon, nanggaling daw doon sa cargo hall na tinatawag ng barko. Tapos doon na raw, biglang lumaki yung usok at biglang lumaki na rin daw agad yung apoy. Pero yan ay patuloy pang iniimbestigahan ngayon ng ating mga otoridad, lalo na Bureau of Fire Protection. Kasama na rin nila dito, katuwang na rin nila dito yung marina para matukoy talaga kung ano ang pinagmulan at kung saan talaga galing itong sinasabing pagsabog na narinig ng ilan sa mga survivor na nakausap ng ating mga otoridad.
12: Follow-up question, K5 News FM, Bacolod.
5: Okay, balik na sa inyo, Palawan. So far, that's the only question we have. Back to you, Palawan.
12: Okay, maraming salamat, K5 News FM, Bacolod. Sa mga katanungan mula sa K5 News FM Iloilo, eh K5 mo.
0: Magandang umaga ulit na ka-K5 Raymond at ka-K5 Alex. Si ka-K5 Ray Umalay ito at kasama ko si ka-K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Yung aming katanungan sa lahat ng mga nalistang missing at nalistang survivor, ilang mga crew members ba yung nakasurvive at ilang crew members yung still missing ngayon? Nakaligtas din ba yung kapitan ng barko? Kasi itong mga tao, mahahalaga yung papel nila eh sa loob mismo ng MV June Aster na makapagsasabi at makapaglalahad kung ano yung nangyari before no lumiyab itong barko ka K5 Raymond Almunal.
12: K5 Ray,
11: Yes, yes, tama ka, ka-K5 Ray at syempre ka-K5 Christian. Sa ngayon, yung inilalabas pa lang na impormasyon na galing din mismo sa mga authorities natin dito sa lalawigan ng Palawan ay yung listahan pa lang mismo kung ilan yung survivor, nasa 43 survivor ito, at yung missing na nasa 86. At base kasi doon sa bilang ng mga pasahero nitong MV Jude Aster, isang 117 yung pasahero, 17 naman dito yung mga tripulante. Pero yung binigay nilang bilang sa atin, hindi pa nila nilagay doon kung may kasama bang, may survivor din bang tripulante. Pero base doon sa mga impormasyon na karating natin, may tripulante na survivor ka-K5 Ray. At tingin natin mamaya siguro pag napagbigyan tayo o nandito pa sila sa Coron District Hospital, pwede natin silang makausap. Pero so far, yun pa lang yung binibigay na listahan sa atin. Hindi pa naka-itemize kung sino ba dito, yung ilan sa mga tripulante o kung lahat ba ito ay mga pasahero mismo nitong MV Jude Aster.
12: Okay. Sa recorded 86, kasama ang ilang crew. Sa na-rescue na 43, meron ding crew. Sa casualty na 5, hindi sinabi kung may kasamang crew. Yan muna. Follow-up question, K5 Iloilo. Go ahead.
0: Okay. Siguro i-verify lang natin ito mamaya ka-K5 Raymond kasi kapapasok lang ng information mula sa ating news center at nahagulip na lang ang information na yung missing ay binaba na sa from 86 to 84. Kasi based on the information, yung dalawang pasahero na napasama doon sa listahan ay hindi nakasakay. Maswerteng hindi nakasakay ng barkong MV June Aster. So from 86 naging 84 lang. Kakapasok na balita mula sa ating news center sa mga ilang impilan at network sa Pilipinas. Balik sa inyo na, ka-K5 Alex. Wala na po kaming karagdagang katanungan.
12: Maraming salamat mula sa K5 News FM Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM sa area ng Luzon, Santiago, National Capital, or Cagayan Valley Region, Santiago Isabela, K5 News FM Santiago. Go ahead.
6: Salamat K5 Alex, si K5 Errol Dacame ito. K5 Ray, dyan sa Coron pala.
0: Alright, nabatian natin mga ka-K5 mga aton broadcast sa tandem sa aton sining mga pinarangga ng mga tag palamati, no? Nabatian kita dito? Wala man, okay. That's it, ka-K5 ba Christian? No? Subong, si ka-K5 Raymond Almudal, very limited pa lang information nga mahatag niya because nga kagabi ni sila eh. Gabi na sila nag-travel and kay na lang sila nga aga nagabot dito.
2: Medyo malayo-layo gi man na ka-K5 Raymond,
0: no? From the main nga proper nila, no? Ka-K5 Christian, matravel pa sila pila ka 35 kilometers.
2: Grabe.
0: Pakadto sa barangay kundi ito na tabo ang barko. Atong sunog, brother. Then after na sa barangay, mabiyahe pa gid sila pakadto dito sa may area, isla or dagat kung sa diin nagapundo atong sunog nga barko. Grabe no.
2: Magluwas pa gid ra ka K5 Ray ang aton authorities abed no ginalimitahan man subong no ang pagpagwa sang mga statements sa kay ginahulat man na siguro makumpleto ang ilaman ng investigation ka K5 no pag pamangkot naton kun kamusta ng kapitan ng crew sang barko kung may nakasolbar o kung may mga missing pa sa ila. Naway sa mga hatag information pa so far ang tao naton on the ground. Kaya limitado man ang hatag sa aton sang authorities ka K5 Ray.
0: Okay. Sige. So sa aton sining mga ka K5 no. Standby lang kamo kay dugangan pa na naton mga updates sa pa naton sining mga public affairs program later sa 11 Mbps program mga ka K5. Ang oras naton alas sa 8:36. Dumambal pa ko taninga ang oras natin 8:36 in the morning. Doon na sanay kita mga ka-K5. May mga Tagalog na mga stations kita. Nag-upon sa itong sining broadcast tandem. That is a very important developing story no, sa itong sining mga ka-K5. And we wanted to know later, ka-K5 Christian, kung sino itong mga duha katawo to no, nga naway na kasakay. Butsilingon, swerte.
2: Grabing pasalamat to sa pamilya nila ka-K5 Ray.
0: Why is naman na yun mo? No, sa itong sining mga ka-K5. Sige! Alas 8:37 sa siring mga tinion, mga ka-K5, no? Standby ka mo sa mga coaches, students, faculty and staff sang 25 tanan ka mga eskulahan ka K5 Christian. Pwede na ito matawag si ka K5 Warren French to join with us here right now to sum it up, no? Dira ka lang ka K5 Christian.
2: Sige.
0: Sang summary sang mga eskulahan nga nag-ilintra and for the hours

0: pwede ka mo ka-share sa mic, sir. Anyways, with the K5 Christian, para at least maigo-igo ka mo, no? Istog-istog lang kamay, sir, wa, no? Sir Warren, no? Sige. So, anyways, sa atong sining mga K5, natapos na ang deliberasyon sa pila natong sining ka mga judges. And at the same time, do mabudlay gid ang pagpili, no? Because do halos tanan kung pwede pa lang tanan na lang sila pilion kay ti puros gid sa God, no? Kag puros gid bay mga abilidad. However, in the name of the competition, kinaglan gid naton niya magpili lang gid sang kung sino lang gid ang maka-proceed sa aton sining a final round. Kag K5 SM Warren French.
1: Mayong kaga K5 Ray, kag sumuman kay K5 Christian, no? Kag sa tanan nato sing mga taga Palamati sa K5 News FM Iloilo. So yari na ang ginabantayan kag ginahulat-hulat K5 Ray sa tanan, no? Especially sa aton sing mga nag-participate sa aton sing live reporting competition. But the point is nga gusto ta rin aton nga tanan madala. Pero may ara lang kita sang pila ka mga ginkonsiderar nga konsidente hasta lang diri ang aton sining pagpilion. Pero may good news dira kay K5 Ray, kay gindugagan aton ang aton sining mga finalist, no? Kay nagligad napulo gid la mo. Pero dugangan naton kung pila ti amo nang ilas nga pagabantayan na K5 Ray.
0: Wow. Okay, so from 10 magadugang-dugang ang aton sining mga finalist. But silingon, nag-adjust kita because grabe, kag terrible, ang mga abilidad sang aton nga mga kabataan sa patag sang kompetisyon. No? Sa aton sining mga kakipay. Do, hulaton-aton binaton na kakipay ba kisya, kakipay ba lira na ang aton sining mga students and coaches. Do, wala pa makapabatsyag-batsyag sila sa aton sining online na program kong kamusta kay batsyag ko. Nagkakunog-kunog din sila subong. Kag base do medyo ginakulbaan man ti sempre competition natural na, no, sa aton sining mga kakipay nga do medyo may ara sang tense, no, sa paglantaw kay ti indi nato mapaktan kung out of 25 pila kabilog ang madala, no, sa aton sining final round on September 27, that is 1:00 PM, makita ay kita sa Robinson's Place, Maine, kakipay ba Warren Friends. So out of 25 schools ka K5 Christian down to our finalist, which is later we will announce, no, kung pila kabilog ang aton sini nga idugang nga finalist sa aton sini nga K5 live reporting competition.
1: Ka K5, yeah, yes, oo. Kagag sa mga participants naton nga wala ma-include, no, sa aton sini nga mga finalist, no, sa kompleto na naton nga mga finalist nga mga join para sa aton sing finals competition gid. So hindi man kamo magkasubo inabagod man, hindi bangod kay mahina ang inyong performance only because nga may ara man sa criteria wherein nga ti ang mga napilian sini naton medyo nakauluban silang. Pero wala nagakulugan nga ang mga wala na include ang wala na sang puturo kundi may ara pag gihapon sang kay gyunan na K5 Ray nga konsiderin hindi ini ang katapusan para sini sa ila, but then still there are room for improvements, no, para sa mga wala madala kag even man, no, sa mga nadala sin naton nga hindi man nga nagakulugan nga ti amo na gining pinaka the best, no, only that nga during sa ilas nga performance may ara sang may performance nga maayo ang ilas ning delivery, maayo ang ilas ning pagcompose ang ilas ning kagulingon before the camera kag suman projection nila sa pag on air, no, pag deliver sang ilas ning mga tagsa-tagsa ka mga report, no. So that is why nga sa mga wala madala
0: don't lose hope pa.
1: Oh yes, oo. Na may ara pa, may mga oportunidad pa.
0: Pa. Just like for example, kung grade 12 ka, siyempre after sana mag-graduate ka na, then ma-college ka na, di may problema because you can still join, no? Kaya may ara kita nga tertiary level mo.
1: Yes,
0: pwede ka kayo audition liwat dito sa imo sining college, kag maka-intra liwat sa K5 Live Reporting Competition. Sa mga grade 11, grade 10, junior high school, then you still have enough time and enough years to nga magpakita liwat sa inyong abilidad. Ang importante dire, especially sa mga first-time contestants, ka K5 Warren, nga mahanas sila and eventually ma-adapt na nila nga amo ni dapat ang mga dapat nga i-improve, no, sa aton nga mga participants. Ka K5 Christian, ikaw ti, siyempre

0: Eh, si ka K5 Christian is our newly member, no? Sang K5 News FM family. Kung ikaw pa magkuto ano mga ginalantaw mo dabi, no? Nga winning factor or additional factor nga mag-stand out ang isa ka reporter, no? Ka K5 ba Christian?
1: Personally ka K5 ka K5 Warren. Gusto ko makita sa isa ka reporter nga gina-own niya bala ang moment, no? Makita mo kung gina-own mo ang moment, kita mo ang confidence ng reporter. Syempre ba naman ang basics sa ang clarity sa imong report, ang cohesion, no? Dapat naga sa lalanto kag nag-alalangot ang iyang ginapanghambal ka K5 Warren ka K5 Verde. Pero ang mga intangible siguro ang mga do hindi mo makita sa script or sa mabatian is ang kung ma-own mo bala ang moment, no? But singon do mapakita iya sa nagapamati kag nagalantaw nga kontrolado niya ang sitwasyon ka K5 Bawari ka K5 Friends. So drap pa lang siguro makakita makahambal kita kung isa ka live reporter deserves, no, nga magdaog sa competition ka K5 Warren.
0: Okay. Sige, so hulat-hulat naton sa aton sining mga ka K5, no? Ka K5 Warren, you can just check our group chat kung ano naton, no? Sa aton sining mga ka K5 kung tubag di maano naton ma naga-ready na kag standby ang aton sining mga coaches, no? I think dugay-dugay madiretso na kita ka K5 Warren kay mamo 8:44 na, no? Diretso honta na lang ini. So ulat-ulat naton nga magka-view na ang aton sining mga coaches and the students, then we will reveal the first batch sang aton nga mga qualifiers ka K5 Christian for the finals sa mabot nga September 27 at 2026. I think karare din na dira ang aton nga first batch, no, sa aton sining mga ka K5. I know that everyone are excited to know kung sino ang nag-stand out, no, sa out of 25 schools sang aton nga live reporting competition elimination round.
1: Pilaihan ang halin sa sudad. Pilaihan halin sa probinsya ka K5 Ray ang nakasulod sa finals.
0: Kag muna sa probinsya sang Guimaras.
1: Ay may probinsya sang Guimaras pa, no? Pati yes, na sudad sang Pasiman.
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: Welcome to Live Reporting Competition 2026. Ang aton bumper, secondary level mga ka K5 for the elimination round. And subong is ang aton announcement for the our final qualifiers.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ini si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
0: We have 56 live viewers right now, mga ka-K5 sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. I think naka-standby na kag nakatutok ng aton sining mga coaches kag mga students from 25 schools halin sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras kag siyudad sang Iloilo ka K5 Christian.
1: Bisan ako ka K5 radio na hindi ka hulat nga mabatian ang mga finalists ka K5 Ray.
0: From 4 divisions ni. Division of Iloilo City, Division of the Province of Iloilo, Division of Pasig City, and Division of Guimaras, the Province of Guimaras.
1: Okay.
0: No, sa aton sining mga ka K5. So, here we go. Ginhawa sa madalom sa tanan nga mga pamilya, faculty and staff, and at the same time mga students sang 25 tanan ka mga bulutuan sa mga nagapamati sa radyo nga mga grikanan kag sa ila sining nga mga pamilya. Ladies and gentlemen, the first batch of our qualifiers for the finals of our live reporting competition 2026 Roll VTR.
2: Matapos ang malawig na diskusyon.
6: May isang kampiyon mag-ibirita. May gawa ko gamit sa script ng direksyon.
7: Oo, may namin. Hindi nga mag-sapat sa ang
2: maitid nga pag-usisa kag deliberasyon.
8: Sa stage presence ya sa in front of the camera.
7: Natural.
8: Yes, natural pa ang iyas ni na deliver.
2: Here are your finalists for the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026 in no particular order. G. Anthony Graho of La Paz National High School. Princess Villaluna of Trinidad Canha Santa Teresa National High School. Iris Alia Poral of Alberto Sorongon Senior Memorial National High School. Ron Davin Baticos of Iloilo City National High School. And Ashley Nicole Quinicio of Balasan National High School. Bantayan sa maabot nga Setyembre 27 ala una sang hapon sa Robinson's Place Iloilo Activity Center. Magakilit anay kag magasambua ang aton 15 ka mga aspiring K5 live reporters para mahibaluan kung sino ang manging kampyon. This is the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026. See you there, mga ka-K5!

0: oras, alas 8.50, rabatian ang unang alima ka mga qualifiers sa 15 tanan ka mga finalist. From top 10 mga ka-K5, from top 10, ladies and gentlemen, sa itong sininga mga ka-K5, no, mahimo na nga 15 tanan ka-K5 Christian ang aton nga finalist sa aton finals. Ka-K5 Christian.
1: Do may mga nakita ko to nga mga lugar ka-K5 rin. Medyo familiar sa ato. May taga Sudan sang Iloilo. May taga Guimaras, I believe. No? Taga Jordan, Guimaras. May taga Pototan, itong Sorongon. Ano pag itong iban nga mga brutuan. May taga sa Norte.
0: Sa Rapel. Pwede na aton maanong aton nga news center. Da? Tapos mag-chat ninyo sa aton nga group chat sa coaches. I-announce silang first of five. Ang first top 5 i-announce na dira sa coaches na to. And please send me the list again sa nga top 5 na isubong, no? Para ma-repeat na ton to. Ilibatabi ka K5 Polibat ang logo nila from La Paz National High School. Sa aton sini nga mga K5, congratulations, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag-palamati tagang Iloilo City National High School na dalaman, no? La Paz National High School, Iloilo City National High School. Okay, hina sa nga ton nga mga galawan daw. Iyon ko na nai da, no? Sa sini nga mga ka-K5 plus.
1: May Trinidad, Vican, Trinidad. Ha?
0: Oh, Trinidad, Santa Canha.
1: Teresa, Jordan,
0: Santa Teresa, taga Guimaras to. Oh, Guimaras, no? Guimaras. Kaga ang Sorongon, Alberto Sorongon, National High School sa Banwasang sa Pototan. Oh, La Paz, La Paz National High School. Ari ka-K5 ba, Cristiano? Si J. Anthony Graho, kag si Princess Villaluna sa Trinidad Cana Santa Teresa National High School, Guimaras. Oh, kag si Kakipay Paul. Si Iris Aleja Poral. Alayjani or Aleya?
1: Aleya,
0: no? Iris Aleja Poral sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School.
1: Tatlo.
0: Kag next, si Ron David Batikos. Ron David Batikos ang Iloilo City High National High School. Ka-K5 ba, Christian? Trivia lang kita gamay. Ang Iloilo City National High School ang reigning defending champion sang aton live reporting competition.
1: Anong pressure sa...
0: Ilang taon ta kung masustain nila, no?
1: Batikos.
0: Okay, Ron David Batikos. Five na. Ka-K5 ba, Paul? Next,
1: pa?
0: Si Ashley Nicole Kinisyo. Sang Balasa National High School. So kung makita naton duwa halin sa city proper, tama?
1: Duwa sa syudad.
0: Sa syudad, ka-K5 wari, no? Duwa sa syudad, isa sa Banwasang Pototan, isa sa Banwasang Balasan, isa sa third district, eh. Pototan mo.
1: Oo.
0: Balasan.
1: May fifth district.
0: Fifth district.
1: Kag-Guimaras.
0: Kag-Guimaras.
1: Balansi.
0: Balansi.
1: K-5, Ray.
0: Grabe, ha? Sa aton sini nga mga ka-K5, ha?
1: Dito ba laban sa K5? Kaya inujak-injak.
0: Ate, nagatumbo-tumbo na. Ay, mga nag-cheer na Dresubong si Ma'am Alz sa Madrid. Thank you, K5 family. Nakasulod ang Iloilo City National High School. Deserve man ang mga performance mandabi. Sa tonsini nga mga K5. So we still have 10 ka mga finalists sa tonsini nga mga K5. Sa tonsini nga mga pinalangga, nga mga tag-palamati. No? Sa tonsini nga mga kuuturan. Do ara dira ang papel kay ka-K5 Andoy Suniko, no? Ka-K5 Rick Leog Kudanay. Print na to kahapon. I-transfer na lang di sa aton para hapos na lang bla, no? Maisa-isa na ton kag maliwat ang mga pangalan nila nga way kita sang may malipatan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. So standby ka mo. Sa aton sini nga mga kuturan, no, ka-K5 Christian. No, K5 Christian.
1: Ginabantayan ko ka-K5 Ray ang akon man nga mga kasimanwa. Basi makalusot man kun basi may nagpartisipar man bisan sa 4th district ka-K5 Ray. Kay yung 3rd district ara na represented na. Ang 1st district ang 2nd district daw ay pasang representatives basi may makalusot man ka-K5 Ray.
0: Kaysino?
1: Ang taga second district, no? Meron ng kwan eh, ang third district ara na, ang fifth district may ara naman ang Iloilo City Schools Division ara naman kag ang Guimaras. Ang first district waay pa, ang second district wala pa kag ang fourth district kag K5 Ray. Sino ni ang naga-comment diri? Bungga hinablos mo dai RMK online shop. But may mga nag-celebrate na din sa bongo na nagatutok sa aton kay K5 Ray.
0: Si Ma'am Janet Casio, si K5 Jasper Linterna, si paring Reds Jess.
1: Reds Jan Almasura.
0: Oo, naka-standby naman no, sa aton sining mga K5. So congratulations sa first top 5 naton sa aton sining mga K5 sa aton sining mga finalist no. So next is our second batch mga ka K5 sang
1: arena.
0: Aton sini nga ano no sang aton sini nga live reporting competition elimination round no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. So standby kamo for our second batch sang aton sini nga live reporting competition elimination round. Roll VTR!
2: Matapos ang malawig na diskusyon. Maitid nga pag-usisa kag deliberasyon. Here are your finalists for the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026 in no particular order. Nicole Ann Luis Tamon of Sara National High School. Carl Marion Bamo of San Rafael National High School. Clyde Justin Ocampo of Pasi National High School. Christy Prosperoso of Pototan National Comprehensive High School. Neil David Patches of Philippine Science High School. Bantayan sa maabot nga Setyembre 27 ala una sang hapon sa Robinson's Place Iloilo Activity Center. Magakilit anay kag magasambua ang aton 15 ka mga aspiring K5 live reporters para mahibaluan kung sino ang manging kampyon. This is the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026. See you there, mga ka-K5!
0: There you have it, ladies and gentlemen, ang aton sining second batch ng top 5. So all in all, may top 10 na kita sa aton sining mga ka-K5, ka-K5 Warren. Kag ka-K5 Christian, no? Sa aton sining first batch, di ba ton talang, ka-K5 Christian, si G. Anthony Graho sang La Paz National High School. Si Princess Villaluna sang Trinidad Cana Santa Teresa National High School. Si Iris Alia Poral sang Alberto Sorongon Memorial National High School. Si Ron David Batikos sang Iloilo City National High School. Kag si Ashley Nicole Kinesio sang Balasan National High School. Congratulations sa aton sining first 5. Sa second batch naton, to compose sang aton sining top 10, amo si Jetro Nicole Ann Luis Tamon sang Sara National High School, kag si Carl Marion Bamo sang San Rafael National High School, kag si Clyde Justin Ocampo sang Pasi National High School, kag si Christy Prosperoso sang Pototan Comprehensive National High School, kag si Neil David Patches sang Philippine Science High School. Kag K5 Warren.
3: Yes, no. So nalawag na naton K5 Ray kag K5 Christian ang napulo. So ang ginhambal naton kay na dito nga magdugang kita no from 10 himuon ginhimo naton sini as decided by the committee nga himuon nga top 15. So meaning K5 Ray madugang kita sang lima pagid ka mga finalist no out of 25 datons ni ka mga participating schools kag sumon mga student reporters magadugang kita sang lima. So sino ining lima?
0: Our last 5.
3: Amo ni ilas ni kabantayan sa karon. I-check ko na ito kun ara na kay gin-prepare na naton to.
0: Sige. Last 5 naton na 63 live viewers damo na makawat-awat. We are down to last 5 finalists ka K5 Christian Hagumarin.
1: Nakagurugin hawa ng mga taga-Sara.
0: Hagurin, Hagumarin.
1: mga taga Sara, nakagulugin hawa ng K5 Ray, mga taga San Rafael, mga taga 5th District, ang Pasay City.
0: 5th District, Sara.
1: Ang Kuntutan, may Arapagid, ang mga abiyata sa Philippine Science High School, grabe.
0: San Rafael, 5th District man eh, no? Grabe. Pasay National High School, 4th District.
1: May isa ka 4th District, tatlo na sa 5th District, K5 Ray. Mm. Ang waay pa so far, kwan ha, 1st District, ang second district, siguro nagpukwat-pukwat ng buli nila nakahulat kung may nakalusot sa ilang tiglawas.
0: Oy, si Ma'am Claire Bell, ang coach ng San Rafael, ari gali sa aton live, oh. Grabe ang kalipaya. Grabe ang kalipaya. Balya, nadala ang, yehey, thanks, nadala ang San Rafael National High School. Thanks God and to everyone and to K5 staff.
1: Congratulations.
0: Congratulations. Deserve. So, anyways, tanan sila deserve. Galing kay ti, ka-K5 ka Christian, we need to limit lang a certain numbers because this is a competition, no, and at the same time, we also consider the time limit of the ano eh the sang aton venue eh, no, so hindi kita pwede ka padamo, that's why ano lang nato eh, no, because of the halos tanan deserving pwede magdaog, nagdecide ang management to add an additional top 5, no, out of top 10, pero just to clear it out, ang aton ginalawag is in non particular order, ha, hindi mo silingon nga ikaw ang first 5 kag first ang nadala sa top 10. Kamugi diya ang top 10 original. No. This is a random basis, no? Sa aton sining mga ka K5. So you all deserve to be on the top 15. Pero it doesn't mean nga ko ikaw ang una lawag, ikaw ulihi lawag, ikaw tunga-tunga lawag, amo na nang ranking. Wala dira ka K5 Christian na Hagurin.
1: Na witness ko gi ka K5 Ray ang kabudlay nang sa inyo nga bahin bilang judges sa nag-decide kamo kung sino ang pasudlon kag sino ang hindi makasulod sa finalists, no? Maayo lang kaway kito. Way pakutosan nagpinili ay kamo, kita ko ang dilemma sa inyo, no? Kay tamo sang kanugon, no, galing kay mo gina basta competition gani, no, may ma-kwanged, may ma-dagdagid, may ma-eliminate gid ka K5 Ray.
0: Pero sige na siling tanan kay na, hindi pa man ni end sang tanan.
1: Oo, gani.
0: Hindi pa man ni end sang tanan.
1: Kasi kung timingan mo nga sa finals, black K5, mas mayong bugtaw yung isang sa iban.
0: Oo.
1: Kukontra mo. Kag ikaw yung magdaong, kwenta pa no, may mga dark horse, no? May mga wild card ka K5 Ray.
0: Yes, correct. And sa mga wala mapilian sa top 15, then this is not the end of your time because you still have enough time kung magkadto ikaw sa college, mag tawagin ikaw, magpadayon ka pa sa imo sining senior high, no, ano ni yearly ni may mo unta ni nga yearly because it is a successful event this year, no, sa aton sining mga ka K5. So again, lawago naton ka K5, for the recap lang, ka K5 Christian, our first batch of out of top 15, G Anthony Graho sang La Paz National High School, si Princess Villaluna Trinidad ka Villaluna sang Trinidad ka na Santa Teresa National High School, si Iris Aleja Poral sang Alberto Sorongon Senior Memorial National High School, si Ron Daven Batikos sang Iloilo City National High School, kag si Ashley Nicole Kenisio sang Balasa National High School. For the second batch ng aton nga top 15, si Nicole Ann Luis Tamon sang Sara National High School, si Carl Marion Bamo sang San Rafael National High School, si Clyde Justin Ocampo sang Pasay National High School, si Christy Prosperoso sang Pototan Comprehensive National High School, si Neil David Patches sang Philippine Science High School, ka-K5 Christian, no? Subot silingon, ma-preparar na ni sila, manghimos na kag mang-ready, kay may workshop kita sa Duwinggo ng adlaw.
1: Abaw!
0: Sa September
1: 13.
0: Diri sa may St. Clement's Church, no? Sa may distrito sang La Paz ang aton nga venue. So preparar na kaya makilita ay kita sa Sunday ka K5 Christian. Now, I think ready na. Ready na for the last batch,
1: last 5.
0: Amo ni ang makahawat-hawat. Kung wala pa malawagan ang pangalan mo.
1: Daw sa Miss Universe ka K5 Ray, nga uya tiny sila kamot siguro subong.
0: Kung wala pa malawagan ang pangalan mo, amo gid ni siya ang makahawat-hawat sa aton sining mga ka K5.
1: May taga first district ayhan ka K5 Ray, may madugangan ayhan ang taga syudad, may taga second district ayhan. Dual represented naman ang kada distrito eh.
0: Gani. So ang pamangkot diri sa aton sini nga mga ka K5, sino ang mahingagaw sa last batch sang top 5 sa aton nga K5 Live reporting competition. Ladies and gentlemen, for our last batch finalists, this is the results of our qualifiers. Roll VTR.
2: Matapos ang malawig na diskusyon.
4: Jasero.
2: Maitid nga pag-usisa kag deliberasyon. Here are your finalists for the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026 in no particular order. Jethro Servando of Haro National High School. Trixie Galantas of Oton National High School. John Nathan Bulkirin of Halandoni Memorial National High School. Yvette Tabingo of Tubungan National High School. Evander Pudadera of Buena Vista National High School. Bantayan sa maabot nga Setyembre 27 alauna sang hapon sa Robinson's Place Iloilo Activity Center. Magakilit-anay kag magasambua ang aton 15 ka mga aspiring K5 live reporters para mahibaluan kung sino ang manging kampyon. This is the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026. See you there, mga ka-K5!
0: Finally, ka-K5 Christian, kompleto na ang top 15 finalists nga magasambuwa sa mabot nga September 27, 2026 live sa Robinson's Place sa Maine alauna sa nga hapon, mga ka-K5. So congratulations sa K5 News FM Iloilo sa aton sining mga staff sa K5 News FM Iloilo. Kay ka-K5 Warren Friends and sa aton committee chairman ka-K5 Kim Caloyo and the rest of the team for the successful elimination round no sang gagin patigayon sang K5 News FM Iloilo sa bilog ng Western Visayas. Sang K5 News FM Iloilo ang una sa istasyon nga nakatapos sa ila sining elimination round. Ang K5 News FM Antique subong adlaw matapos kag ang K5 News FM Rojas kag ang K5 News FM Kalibo and mahibaluan man nila ang mga results no sa maabot ka mga inadlaw dito sa ila area. And siyempre magkakilita ay ini sila ka K5 Christian, ka K5 Warren sa regional finals no. Magasambuwa ini anay sila sa aton sini nga mga ka K5 no sa mga pinalangga naton nga mga tag palamati. So libato nato nang aton nga third batch ang aton nga top 15 si Yvette Tabingco of Tubungan National High School, Evander Pudadera sang Buena Vista National High School, Trixie Calantas of Oton National High School and John Nathan Bulkirin of Alandoni Memorial High School kag Jethro Genovesa sa Serbano sang Haro National High School. Kakipay Warren.
3: Yes, kay sa maabot nga Domingo so ang coaches kag Subuman ang mga student reporters nato no sa secondary kag Subuman sa tertiary ang tipuno naton K5 Ray good man nga matagaan man naton sila sang giya no kon paano mag construct sang ilas ni nga balita paano ina nila nga i-deliver kag paano sila mag atubang sa camera inabagod man kay ti ang aton diri nga mga participants aton candidates naton magatubang man ni sa ano mo sa Antique sa Capiz, Subuman sa Atlantic kanang lan kayuhon man aton nga maayong performance ang aton sining mga participants. So that is why we have this orientation and workshop para sa aton sining mga participants para diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sumamay Guimaras no. So we are very happy no nga konsrin nga nasakop naton ang siyudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, ang Pasig kag Subuman ang Guimaras no. So well represented ang Iloilo kag probinsya sang Guimaras kag at least nakuha naton no ang mga makabig naton nga ti maka representar sang Iloilo para sa sining live reporting competition nga pagpatigunon senator para diri sa Iloilo leg no sa Disyembre 27 K5 Warren.
0: Sige. I think with the oras ka K5 Warren nakita ay makita sa pila naton sini ka mga public affairs program. Congratulations. Salamat kids sa aton sini ka mga coaches and student. Ako naman si ka K5 Reyes Peha Umalay.
1: Ka K5 Christian June magbanwa hagurin.
0: Para sa kapyon ng balita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo.
1: K5, News FM.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mga 3 minutes.
6: Quickie naman yaka tama.
5: Quickie.
6: Dapat yan mga short time. Short time na ang imong exercise engineer. Kinanglan mo lang 150 minutes kada semana.
5: 150 minutes.
6: Pila na be?
5: Divide by 7 eh.
6: Ah?
5: 150 divide by 7.
6: Mga 2 hours and ni half. Ah, 60, 120 oh. 2 hours and ni half.
1: Simulon si engineer sa
6: number. Si engineer na gani na. Sa una. Bueno, practice. Now, ari na. So, ang kinanglan ng engineer is 30 minutes of exercise every week. Tandaan na sa mga idada. 30 minutes of exercise every day for 5 days.
5: 5
6: days a week. Give yourself relaxation and rest for 2 days.
5: Okay. May kilala ko ba sa GP? Gine-exercise siya mata niya, pero may tulok sa wala.
6: Bulag na sa subong, ito slow kinesis niya.
5: Gani!
6: Uh-oh.
5: Exercise siyang mataya, bleh.
6: Oo.
5: Sige.
6: Now, so 30 minutes ng exercise kada adlaw. Ano ni nga mga exercise? Nami para sa mga edad engineer is walking lang kin.
5: Walking, okay. Sa may mga edad.
6: Hindi na magsagid lagan-lagan.
5: Mm-hmm.
6: Ang ining lagan-lagan, engineer, mulo maraton, impacting ina sa imong soul sang tiil, sa imong ankles, sa imong knee, ng mga joints, sa imong hip.
5: Mm-hmm.
6: Imagine bala kung dako kapag ikagtambok na may edad na, bugat ka, gina-bear nga weight sang imong soul, sang imong feet. Kwan, bugat.
5: Imutuhod.
6: Imo nga ga-act as shock absorber sang kada tupa mo sa dalan.
5: Ang cartilage, ganipis.
6: So, hindi sa nami. And if your goal is fat burning, para ka lang dapat sa 3 kilometers per hour. Walking lang yun si engineer. Slow pace nga walking. Sinami na may exercise mo na ang imong legs, ang imong tiil. Ang imo kamot, kiti ka wadjog pa da. Ang imo nga hip joints, no? Ma-exercise mo na. And ano pa? Kinanglan mo pagid, before walking, flexibility exercise.
5: Mm-hmm.
6: Ano ni siya? Bisan mga 3 times a week lang, flexibility. Amo ni siya ang inat-inat, engineer.
5: Mm-hmm.
6: Oho, inat-inat. Naton mo na da, ang imo. Oho, naton mo gid ang imo nga tiil.
5: Okay.
6: Oho, inat-inaton mo na siya. Ang hita, engineer, gina-inat na. Oh, ang imong
5: mga muscle da.
6: Oo, kay para nga ma-spread mo ang imong legs. Kay kun hindi engineer, apektado ang imong range of motion. Range of movement. So dapat ang pinakagrabe kinanglan tagid is your shoulder. Oo, ang shoulder mo dapat exercise mo ni siya.
5: Ma-pulsing shoulder da.
6: Oo, ang isa sa mga kabudlay gid ayon nga injury is your shoulder kag ang imong knee, no? So amo ni. So ang shoulder mo engineer, exercise mo na, stretching your neck as well. Magpakilid ka bi, ano naman na. Inaton mo na ang imong neck para nga hindi ka mag-stiff muscle sa kilid, hindi ka mag-stiff neck. Now what else? Ano nga mga exercise engineer? Te, saling ko na, pwede ka nga magbisikleta kung kaya pa. Pero kung high risk sa imo nga magbudlay sa bisikleta, bina, kung matumba ka bla. May tumba. Kalin sa akon nga daan, magbisikleta ko. Yung para sa tagaas kina yan. Racer. O, kagdag ko nga mountain bike.
1: Biyara na, sabong, nga muna ka.
6: Sang una ray sir ko taas.
3: Taas na.
6: Pa 5'7" 5'8" ba lang ang height?
3: Club. Anyway.
6: Oo. Oo. Then amo na imo yan tatlo rita. Yan ni si mang sang inablos.
3: Po taas ang bangko.
6: Panilhig.
7: Mm-hmm.
6: Huh? Pwede.
7: Oh, pwede na. No?
6: Pulo panilhig ka da.
7: I may interject kayo, Sir JP. Oh, oh. There is a study in Japan, no? Nga lawig ang kabuyas ng tao to. Because they ginapabayaan nila ang ilatigulang to do their daily chores. Kapanilhig sa balay. Ang ina-avoid lang da ang magsobra kaduko. Not only for hypotension, but base mag-ungad, kipigaw na ang core muscles, no? Oh. So, sakto na, Sir JP. Moving on.
6: Oo, panilhig, panilo sa balay, ining climbing of stairs, bala, as long as masecure mo lang imo footing, kag imo nga may handlebars, kung ibing imo nga agyan, nami ining pulo panaog sagdan. Pero basta, kuhan nyo ma, basi blant, gaugod-ugod yung atigulang nga daw matumba na pilito nyo sa kapnaog sagdan. Man,
7: hindi,
5: ako gila panawagan, kuhan ni Sir JP, kung isa galakat ko bala sa SM,
6: nagaduyo nga si Pa Bato.
5: Ay, ko, saka, panaog, libot-libot. Pero gusto ko gani ginapanawagan ko basi gusto mo mi magupod sa akong da. Malakat lang tiya. Tapawis na ya libre pa mahaw Sir JP.
6: Nagbag-o na gid siya. Sa una lang malagaw ta ma road trip ta sa kaita sa lakyan.
3: So una ang halit subong kat sa katapusan ng halit.
6: Magsumba.
5: Magsumba.
6: Sumba-sumba engineer. And then ano pa? Pwede man na nga dance sport. Kay Mami Junisya bala, sang una bala. Kay Marimo Junisya bala, Pacquiao. Ganlo dan sport siya.
3: DIY ka man sauna, Sir JP.
6: Nang expert ko da, Sir Boy. Galing yung tiis, ligoy, mabalik ko hip-hop.
3: Hip-hop?
6: Okay. Hip-hop, no?
3: Mamahaw ta ka nun.
5: Then, hindi mga native dance a bit.
6: Yari, Junero. Balo ko na sobrahan kini, swimming.
5: Pero may kuya ka swimming.
6: Gani. Medyo swimming, okay? Oh, yeah.
3: Hindi niya pagsimulo ng swimming. Oh. Number one, when you're in the water, miskan mo at ang feeling mo, ginakaya, tungkol sa buoyancy sa water, maka-exercise ka.
5: Correct.
3: Kay ang water ang gasupport sa
6: kag less injury.
3: That's why. Ang ginatawag nga hydrotherapy exercise sa States, no, sa ilato ni Sir JP, kag sa Europe, is really popular, okay. No? And besides
6: that, ang sa una, paborito ni Boy, sa una, ito naman tayo, sama kami, magtigulang kami, makakuan kami, maswimming kami. Sa lamisa. Kami ni Neil. Neil, kasi yan. Kamuha mo na blagi mo.
3: Why tadi ka promote sang sugal, no?
6: Ang madjong?
3: Ang madjong?
6: Gapa-sharp memory.
3: Gapa-sharp sang memory, cognitive exercise. Kag nami kay may movement ang kamot.
6: Ang kamot. Sensation mo. Ang hiram.
5: Pero na,
3: may social.
6: May interaction.
3: Social interaction.
5: Okay.
3: So, complete na ang package kung amo na, except na ang lain lang da, kung gataya.
5: Sir Boy, ang imo yan ang pelvic exercise, ano na ya?
3: Alain naman na yan. Kegel? Balawas ang kegel exercise.
5: Ano
3: na siya, engineer?
5: Ginakuan mo yun, daw gina... Siling nilagay ko nung muscle control or something amo na blado.
6: Tama mo, ginigaan niya ganyang lain niya nga.
5: Tigaan niya, ako ginakontrola mong lawas mo.
3: 80 anyos ka, makegel exercise ka pa?
6: Madjong ka na lang.
3: Madjong ka na lang.
6: Wala niya taya nga madjong. Amor, sorry.
3: Hindi niya sugala.
6: Diversyon niya. Hindi niya sugal.
3: Ang ginataya lang tayo. Pamahaw akong bumawang. Anyway, no. Moving on. Kanami isang lecture ni Sir JP. Because when you're old, no, you need to basically maintain the health of your muscles. Remember, mag-above ka 30 or 40, I forget the exact age, gamat-amat na degrade ang imo muscles. Ang muscle mass mo, ganubo.
5: Uh-huh.
3: In order to maintain that, you should have physical stress. Ginamba nila. But, be careful about that because ka mga tigulang ta, basi hindi na kaya. So, hindi nyo pagpilita ang mga oldies nyo da, mga senior nyo da, nga maglakat isa ka kilometro. or mag-talk sinigani ni, or
6: mag-marathon.
3: Mag-marathon. Kaya hindi na sila kasarang. Ang ilan ay dapat mga exercises is really made for them. That's why it's really good to consult with physiotherapists, mga PT, mga ginatawag nga occupational therapists, para at least magaan sa ginatawag nga safe exercise na ma-maintain ang ilang muscle mass, ma-maintain ang ilang endurance, ang ilang cardio, without
7: the risk nga masobrahan sila exercise sa GP.
6: Above all else, pabakudon gid ang antioxidant. Nice. Kung nagaedad ka na engineer, hindi na mo na kadamo nga antioxidants nga produce ni liver. Hindi na mo na kadamo ang imong mga nagabantay sa imong lawas.
7: Correct,
6: Kampiyon gid nga DTX 500 ang imo permi companion, especially naga-exercise ka. When you are exercising, you are producing more and more free radicals. That's why couple DTX 500 and Mighty C with your daily exercise. And of course, hindi lamang ini-exercise ang imong bantayang kaayong lawas. Part of your quest to being healthy is safeguard mo ang imong lawas batok sa mikrobyo, dra nagasulod ang D3Bio. And dugay-dugay, let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Sir Boy,
7: yun ang blind pass.
5: Before ka bala magambal, about sa D3Bio, may migo kuya, nga nag-confirm gid, sila niya, 7 years na ko, adlaw-adlaw ga take sa kuno, sining tatlo ng super trio. One time,
6: hubin pa sa simulan tawon subong?
5: Hindi, subong, nagpa-check up siya.
6: Okay.
5: Kay iban may mga connotation bala na kuno maguba imo kini. Ang natabo di wala gid ya guba.
7: Okay.
5: Wala gid ya guba ang iya kidney. Kag nakita iya nga nagnami ang iya pamatyag. 7 years sa tuloy-tuloy. Every day nag-take sa primero twice a day. Subong nag once din niya kanami ng pamatyagan niya. So congrats sa aton nga D3Bio Mighty C kag D3Bio, Sir Boy.
7: Congrats naman siya, no? Engineer, no? Subong adlaw sa talk ni Dr. Surihanta ang aton immune system. Surihanta man ang ginatawag kung ano bala ang bag-o nga pagtuon. Kung pilagid bala ang ginatawag nga immune cells mo. And how much is that compared sa aton total cell population? Permitted din ginambal sa unang 1% lang ang immune system ta. Kumpara as out of 100% of total body cells, our body only consists of 1%. But the recent study shows nga medyo nagtaas-taas, engineer, no? Kung ang total cells subong sang human, ang tawag is around 30 to 36 trillion human cells. O kadamo, gali, no? And mas damo ang lalaki. Kung lalaki ka, 36 trillion. Kung babae ka, 28 trillion lang. So, meaning to say, the bigger your body, the more cells that you have. It correct follows. That's logic, no? So, kung pilada kuno ang porsyento sang ginatawag ng immune cells na or the cells of our immune system.
5: Or fighting cells.
7: Or ginatawag nga protective cells. It's around 1.8 trillion to 1.5 trillion cells. So meaning to say, if you're gonna do the math, nagsaka-saka siya, it's only it's nearly around 1.5 to 1.8% na, no? So this is ini nga bagay, makita ta nga hindi na one on one agli ang aton immune cells. Meaning to say, damo mag 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1: And there are different kinds of immune cells. No, amo nang storyahan ta subong kay kanang nasuyahan ta ni mga soldado ta sa aton lawas kay amo ni ang ginatawag naton nga mga protector sa aton lawas. Anong pinakadamo? Ang pinakadamo amo ni gatawag nga neutrophils. This is the foot soldier of our body. Kumbaga, kung sa army, amo ni ang first line of defense. Damo-damo ni sila 55% to 70% of your 1.5 billion to 1.6 trillion gili nga soldado, soldado sang lawas mo are neutrophils.
5: Neutrophils.
7: Ha? Ano ning ila gina ano ning ila ginahimo? First responder ni sila to acute bacterial and fungal infection. Una ni sila kontra sa ginatawag ng mga sulod sang virus mo. Ano paano sila magpatay sang virus mo? True, ginatawag na nga phagocytosis, no? Ang ganda ginatawag nga phagocytosis, ginakaon Manila. Mm-hmm. Ang ginatawag na engulf, uh-huh, Manila, ang mga foreign invaders such like bacteria and fungi sud sa lawas mo. Kag may alma sila. May ginatawag silang antimicrobial enzymes para malipong nila ang ila kontra kag makaon nila. So amung ini sila per may magsampon may makasulod nga microbios imo, una na maabot ang ginatawag mo nga neutrophils. Ang kaduwa, ano maabot amo na ni mga higante, no? Amo na ni mga higante nga gapang suyop. Gapang suyop sang ginatawag nga mga cellular debris, mga foreign substances and including those harmful microorganisms o ginatawag natin nga pathogens, no? Amunis lang yung release ang cytokines. Ang cytokines nga ini, amunin nga tawag nga inflammatory signal nga malata sang imo nga adaptive immune system cause your neutrophils and your macrophages partinis lang yung depensa sang lawas mga una-una, get innate ang term, no?
8: So, meaning to say, ang ila function ay rapid defense against bacteria.
7: O, unagnis lang yung. Ang imo to yung mga T cells to yung mga B cells to yung pamahaw pa to ari na niya mga macrophages
8: mga first line of defense
7: no and ano ang paborito nila nga vitamin amo nang mighty C ang vitamin okay. C no oh so ano pa ginangupod nila amo ni nga tawag nga dendritic cells no ini nga dendritic cells nga ini amo ni sila ang ginatawag nga ga manukolekta sa mga nagsulod sa lawas. They are collecting cells, kumbaga, they collect the debris sang ginaaway ni macrophages kag neutrophils kag ginapakita sa imo ginatawag nga adaptive immune system, particularly your B cells, no?
8: Mm-hmm.
7: So ginapakita na to para mga baloy, kilala nyo ni siya?
8: Mm-hmm.
7: Kilala nyo ni siya?
8: Di, may araw na sila na iyang mga
7: kilala, kundi kilala, mambal ang bisnes nga titon anta.
8: Okay.
7: Kung anta kung paano. Kung kilala, ay may anak. Ah,
8: may dita na tanas
7: may siya. May armas na tada para sa iya.
8: Oh.
7: That is why, nga importante gid, nga in tip-top shape, ang imo innate immune system. And your innate immune system, kiss us, okay na. Kaya yan na.
8: Mm-hmm.
7: Kaya yan na punduhon ang ginatawag nga pag-invade, ang pagsulod sa mga ginatawag nga mga kahalalit. Nga ginatawag nga microorganism, virus man na, bacteria man na, fungi man na, and parasites. Talking about parasites, may isa ka specialista da nga immune system. Amo na sa ginatawag nga eosinophils, no? Ini nga eosinophils nga ini, iyan niya specialty ya lugay. Ha, lugay ni ginalagas niya mga multicellular parasites, ginatawag nga mga bitok da nga ga kawat sa mga nutrients ang imulawas.
8: Kag nagakos ang allergies sa imulawas. Mm-hmm. So.
7: And those are still part of your innate immune system. Pero ang pinakabako da, ang pinaka-idol ko da, ang muna nga tawag nga natural killer cells. Ini nga natural killer cells nga ini. Ano ni siya, kumbaga, scout ranger?
8: Mm-hmm.
7: Navy SEAL sa Amerika. Kumbaga, part niya sa immune system mo, pero ang O'Brien, ito iya ka-adaptive immune system. Meaning to say, it has the ability to find viruses, bacteria, just by looking for abnormal markers. Kaya ini nga mga bacteria, ini mga virus nga ini, magsulod niya sa lawas. Tungod ni sang ila panit, ga-release niya sa chemical signals.
8: Uh-huh.
7: Once gani makita na masimutan na ni natural killer sa ginapangita na sila dayon.
8: Ginalocate nila dayon kagpat yun.
7: Mapatay. Ini natural killer cells, nga ini, gadamo ni siya kung nami ang imo tulog. Nami ang imo diet.
8: Uh-huh.
7: Importante gini siya kay, kumbaga, naka-full battle gear ni siya. May dala ni siya pang tuslok. Sa ginatawag nga mga viruses. Pag tuslok ka sa virus, mayarin siya hilo. Dudagom niya ang iya tuslok, no? Nga, through na sa tuslok niya na dudagom, gagasulod ang enzyme niya, nga masulod to sa virus, sa lawas ng virus, kag mapalupok ini.
8: Ang terms na is penetration. Dalain nga meaning naman, penetration. Ginapenetrate niya ang cellula.
7: Among ginaiya mga words nga hindi ganyan magkwa sa ulo mo. Correct na na, no? Ha? Ginapenetrate niya ang ginatawag nga cell wall sa mga viruses kag bacteria kag hiluan para ini mapatay.
8: Correct.
7: So, kumbaga, specialist ni sa natural killer cells. But talking about specialist, ang mga specialist kidya, amuni niya ang mga innate, ang manigigin nga natawag mga adaptive immune cells, no? Amuni sila yung mga B cells, amuni niya mo sang imo memory cells para madumduman kung sino ang sulod sa lawas mo, your T lymphocytes or your T cells.
8: T-cells.
7: No? Amuni mga natawag nga mga kumbaga ya ano na no grupo na yang special forces no lalo na ang cytotoxic T cells ang helper T cells and your regulatory T cells. Kung ang cytotoxic T cells amunia ang kumbaga ang pang finishing sa kontra, ang gapapundo sa gira amunia ang regulatory T cells. I remember hindi kananlan ang aton lawas gagira. That is kumbaga dapat acute lang ang inflammation. Hindi dapat chronic. So dapat healthy ang regulatory T cells mo. So din bala gasunod ang D3 bio diri. Ang D3 bio, kung ang immune system ta may innate kag adaptive immune system.
8: Okay.
7: Gasugod ang ubra pagdepensa sa lawas, ang D3 bio ya pagsugod pa lang. Asa matapos ang gira, ara na sa.
8: Ara na sa.
7: Oh, meaning to say, it will help your macrophages up to your T cells, up to your regular T cells, helping them perform better. Not only that, but also assisting them. Or kisagani, ang medium chain fatty acids, kaya nang imunolorin sa lawas ta, amuna lang nangakapatay, kipigaw ng immune system.
8: Correct.
7: Ha, kiway kabi gamitis si. Mm-hmm. Kiway kabi bisyuhan kabi, kiway kaga DTX500, pigaw ng immune system. Ang D3 bio na lang bahala sina magdepensa through its medium chain fatty acids and through its monoglyceride derivatives called D3 bio. So di ano ba lang lesson that for today? If you have your immune system, take care of it. Nugay pulaw.
8: Oo.
7: Nugay patama bisyo, nugay patama inom, ha? Inom permi mighty C, inom permi DTX500 para hindi ini mga tawag nga maapektuhan sang oxidative stress. Remember, your immune cells are still cells. Apektado man sila gigapon sang hilo sang free radicals kung magdamo.
8: Uh-huh.
7: So dapat may ada kay antioxidant. But kung gusto mo yang protection, ha? External protection coming from a food supplement, might you, this is not a drug, this is a food supplement, ang D3 bio ya ang bahala sina, cause your D3 bio and its monoglyceride, no, ginatawag nga pinaka-popular, pinaka-kusog, monolorin, monocapline will defend your body from different kinds of invaders. Kita mo to nga itong immune system may specific kung bacteria, may T cells, yung cytotoxic T cells, may ara kag natural killer cells, may macrophages, kung virus, among man gapon, no, natural killer cells kag ang ginatawag nga cytotoxic T cells, but and D3 bio ya dalay na etanan.
8: Correct.
7: Dalay na etanan. Pamatyon niya na tanan because of its medium chain fatty acids.
8: Kag isa pa sir boy, nagabulig ni siya paalam sang imong mga fighting cells. Kag nagapakwan, nagapabaskog man.
7: The term paalam is ang term na natong mga paalam,
8: nagiging active,
7: ginapalayo ta ang aton lawas, so ginatawag nga autoimmune system.
8: Correct.
7: Kaya ang autoimmune system, ang autoimmune disease, kaya I'm sorry, ang autoimmune disease nga ini, amuna na yung term nga nagmango, ang immune system, kaya nga, kaya pati ang healthy cells mo, gina-atake yan na.
8: Correct, no? Correct.
7: So, di mo makita, nga ang D3 bio, is basically a second immune system. Kung tanawon mo tungod sa medium chain fatty acids kag sang ginagatawag niyang monolorin. That's why it's really, really helpful to maintain your immune system, hindi lang pagpabasko gana nga may mahimo man ni D3 bio, no? Because it gives energy. It basically absorb minerals and vitamins needed by the immune system to function properly. But it also assists the immune system.
8: Correct.
7: Assists the immune system in at in against the invasion of harmful microorganism. That's why ang may tagline, gusto ko ba lang mag-ayo, mag D3 bio, gusto mo ba lali ka mag-ayo kung tatangkaso ubusip on kagilanat, mag D3 bio.
8: Okay, salamat sir boy. Amo ning pinakaimportante, dapat prepare gid naton aton lawas kung isa nagaluya kita. Rason kung isa nagakasakit kita, kaya aton mga immune system luya. Kag hindi maka-function properly. So, ang D3 bio makabulig, sir boy, sa imong kondisyon.
7: Correct, no? Your body needs two things. Three things, no? Major, oxygen.
8: Aha.
7: Siyempre, ang imo energy source, your glucose, your fats, and your protein. And of course, a good antioxidant. A superb antioxidant. Ara, DTX 500. And something that could provide the energy and the defense your body needs, that is ang D3 bio. And of course, mighty C. No? So, in kung aga pa engineer, remember ano gining na stoyahan ta depend kung gatulog ka ganong lawas ga repair.
8: Repair and maintenance
7: sa lawas. Di kung sobrada ang repair and maintenance ang lawas mo, ha? Damo energy ang gin exhaust sang imo lawas to repair itself. Di kabalo naman ta kung damo energy nga ginausasang lawas ta, damo oxidative stress sa aga. That's why kanlilanlan kung ano ang bisyo mong taga-aga, dapat healthy na. Dapat magkape ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Ang kape, ha, nga may ginatawag nga super antioxidant, may DSE, that basically cleans your system of oxidative stress by enjoying a cup of coffee. Kag ang nami, pagid ni, may double detox engineer, kina detox man, ang ginatawag nga colon mo. So layo ka sa colorectal cancer, kaya may chia seeds, rich in fiber, that cleans your colon. So din ka pa, no? Ha? Gakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
8: Ang isa pa, Sir Boy, kinanglan taman, kung may mga bisyo ka bala, na permi lang naglain, pamatsyag mo, kay tungkol sa bisyo mo, kinanglan mo, kape nga enhanced, ang DTX Premium Coffee, Sir Boy, like for example, taas imo blood sugar, reason ini kung kayo sa ti, diabetic ka, kinanglan mo ya, magkape isang DTX Premium Coffee kaya ang iya yung sweetener sa boy, stevia. But nga nun, hindi magtaas siya imong blood sugar. So manami pa sang sabor kag makabulig niya sa boy sa imong aga-aga nga mga ginahimo.
7: Ang hindi kayo matawaran sa kitawag na DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant yung unod sinay. May ergo tayo nin nga nun sa gano mushroom, isa ka super antioxidant that has the ability to revive old and used antioxidant like your vitamin C and vitamin E para mausal liwat sang lawas. Ha? Kontra sa nga tawag mga free radicals. So ideal gini sa mga bisyuhan. Talking about that, may DSE. Ang super antioxidant ka sa DTX 500, ginput lang sa kape. Para makaputik ta sa mga manugkaping ang mga bisyuhan, sa mga manugkaping stress per me, kapulaw per me, o gusto maanli nila coffee, kung gusto nila makabugtaw sila no, for the longest time. So ideal gini sa mga night workers, no, mga call center, mga gwardiya, mga pulista, mga army, nga gatawag nga ga-duty kung gabi, dapat ang kape nyo DTX Premium Coffee. Don't you worry sa anli-anli nga na kay Stevia, mali engineer, ang sweetener sini. So hindi magtaas ang inyo blood sugar level. So kung gusto ka magprotekta, makunta ang imo bisyo, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringo, taga-aga.
8: Mm-hmm.
7: Kung ikaw yung medyo wala sa mood, taga-aga.
8: Do suplado ka ang dating mo?
7: Suplado, you're not a morning person, so isli ng kape mo kung hindi mo mislan batasan mo. Ha? Dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee rich in, ginatawag na itong spore-forming probiotics. Spore-forming, kay wiway niya kakapatay sang init sang tubig sang imo kape or sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics.

0: niya, Sir Boy, nga para mapabakod ang imo sulok-sulok. Kabalo ka ang sulok-sulok, ara daya ang bad kag good bacteria. Kung ma-outnumber na ang mga good bacteria, damo sing bad bacteria sa imo nga sulok-sulok, Sir Boy, ti dako ina nga sibuyas Bombay, dako ina nga problema. Kinanglan ta mag-inom permi sang klinika Spore Biotics adlaw-adlaw, maproteksyonan ang imo gut, Sir Boy.
1: Not only protecting your gut, but ang Clinica Spore Biotics will repopulate your gut. 80 billion colony-forming units of different kinds of strains of spore-forming bacteria or probiotics that basically helps in the development or the improvement of your digestion, your metabolism, the production of your gut-derived B vitamins, vitamin B1 to B12. Ano pagid ang gapanami sa production sa mga gatawag nga hormones that are needed by our body. Remember, your gut is your second brain. So if you want a healthy brain, you should have a healthy gut. Mag-Clinica Spore Biotics ka na.
0: Ang isa ka mode of transmission, Sir Boy, ining atom kung sa kamot mo, makauyat ka bala sa mga higo, like mga nabina, sang aton nga mga purtahan, kag kung ano pa. Kinanglan yung mga bunta per mi adlaw-adlaw, Sir Boy. Mga bun kita, GTX Beauty Soap, para malikaw kita sa mga bakterya, isa pa ma-beautify ang atong skin, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Ha? Amo na, kang natawag nga GTX Beauty Soap, no? Amo ni ang abon nga may beauty properties na, may antimicrobial properties pa, no? So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, gamot ka pa, puti, rich in papain and vitamin C, alin sa guava extract, mag-DTX Beauty Soap ka na.
0: Okay, kung gusto yung mag-healthy ka, kag nami ang kondisyon mo, bisan tigulang ka na, Sir Boy, mag-take mo Extend Food Supplement for Men para happy si Mrs. Ha? Nag-baskog ang imo pagkalalaki, Sir Boy. Hindi ka mahuya, wala na nag-luloy, kag nag-laylay, kundi nag-baskog. Ha? Wala nag-dunglay, Sir Boy, kundi gabaskog si Manoy, Sir Boy. So, mm-hmm, kinanglan mo, mag-extend Food Supplement for Men, nami man sang blood circulation, Sir Boy. Sa dugo, dira ma-kwanan transmit, dira ang mood na sang movement sang mga good na mga vitamins kag minerals na imo ginakaon, ma-distribute sa bugos nga labas, pinaagi sa dugo, Sir Boy. So mag-extend Food Supplement for Men.
1: Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, no? Magpamasahe kay ang massage, amo ning help man not only in relaxing your muscles but also improve your blood flow, no? Ang nami gi kung pamasahe ka, kampiyon ang balanyos. Dapat DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, which basically kampiyon ang ginatawag nga init kag hagod na ginahatag ini sa imo mga tired muscles kag sa mga gitawag nga makasukasuan mo, dapat magkuha mga hangin-hangin da. And not only that, no, nga gina-relax yung imo tired muscles, it gives you that ideal aromatherapy to relax your senses, no? So habang ginamasahe ka, gasulod ni yung baho sang DTX liniment oil sa imo, gamat-amat ka, relax, duwi-duwi tulog ka na, lalo nung may lavender, no? Ang gitawag nga DTX liniment oil, ang kampiyon pag hindi, pwede mo mani mausa sa biyahe hilo. Kung ikaw medyo galingin ang ulo mo,
0: nga dagat ka,
1: simot-simutan mo lang ni ang gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Wala kita timpo, Sir Boy, weekend subong Friday.
1: Yes.
0: Dapat ang ato mga tagpalamati, healthy sila, Sir Boy. Anong mga rekomendasyon mo diin sila makakuha sa inyong atong mga produkto?
1: Maka-order ka mo online sa TikTok kag Lazada, rada mo na official stores ang Clinica di Alternativo. So anywhere in the Philippines, pwede na mo kakuha ko baka sa inyo DTX 500, D3 Bio, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Locally, we have clinics everywhere. Mayari pa rin sa Bacolod, mayari sa Iloilo, Kabangkalan, ha? Kompleto na sa mga asa sa Canlaon, mayari at clinic. So, ma-avail nyo na ang ginatawag ng mga quality products sa Clinica di Alternativo. So, we're going to a weekend. Kalabat kondisyon ng lawas. Dapat naka DTX 500, Mighty C, iCare Gold, and of course, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta, Gambal, good morning. God bless and enjoy your weekend.
0: Salamat, Doc Ramil, atong pinarangga nga CEO sa paghatag sini nga programa, informasyon sa ikaayong lawas, of course, sa atong mga sa atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma.

0: ang atong station manager, of course, Sir Reniel, kag si Sir Aitan. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kampiyon sa balita.
4: Kampiyon sa music.
5: Kampiyon sa kalingawan.
6: Kampiyon sa serbisyo publiko.
7: K5 News FM.
8: 88.7.
9: Kampiyon!
10: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Apabay, ina siya, dako na na siya.
3: Dako man gani, pero wala to ya sa bungog. Yako na nung ginahimo, yo.
2: Aya.
3: Huwag mo na nga dapat bantayan, tagid siya.
2: Abawa, ginimo yung tagliya, gwardya eh.
3: Ay, kabase kung hindi ta siya pagbantayan, kag masapuanta na lang siya.
2: Ate, amo ginadang malain da. Subo-subo, gijay, no.
3: Aya.

0: 哦，哎，哦，喏，安诺哥，嗯，
1: 啊，哥，
0: 啊，安诺ang kapkapon ko, kung anong kapkapon mo, nando ka magdalita,
1: ay, kap,
0: oh,
1: ay mayon lang kay, ay wala ka na eh, nagbalik tulog ba?
0: Why? Ay, ay nga, ano gijaman? Nga, ginapo ka gid, ha? Nano ka?
1: Bokap. Si Burog Kap.
0: Nano si Burog Haw? Napatay na?
1: Wake up, ha?
0: Uti ano man?
1: Ay, ako na lang, gid.
0: Abi, kalma.
1: Gid ka pa.
0: Okay.
1: Si Burog.
0: Oh.
1: Dito, halin sa pila ka purok sang kalising ko.
0: Natural lang na nga maglibot siya kay titadod siya mo.
1: Hugani, Kap. Kag sa iya nga paglibot, Kap.
0: O ano?
1: Damo gid ang nasaksihan niya.
0: Aha, mo ginda. Kay bantay siya mo.
1: Nasaksihan niya, Kap.
0: Mm.
1: Mga nagakinamog ang mga ginikanan ka mga kabataan.
0: Ano ang ila ginawayan, Haw?
1: O ang party sa BBM na scholarship.
0: Agoy!
1: Oh, Kap.
0: Ano?
1: Oo. Ang 20 mil na blangit pangatag sa mga estudyante, ilabi na gid sa mga graduating na sa college.
0: O, te, labot ko na?
1: May labot ka ganyan, Kap, eh.
0: Kag nga.
1: Ikaw ang ginabasol sa mga tao.
0: Kag nga, aman.
1: Kay gintokob mo lang ko nung budget.
0: Ay, tukob gidya? Ano matyaga nila sa akong manog?
1: Sobra pa sa manog ko no, Kap.
0: Agoy!
1: Kay wala kay gunog pabalo sa pumuluyo nga may amo na galing nga programa. Ginhuga ko mo lang ko no, Kap.
0: Ay, pag gusto the boys, wala labot ang girls.
1: Grabe ang baso nila, Simo. Kay gintago-tago mo lang ko nung programa, Kap.
0: Ah, pag gusto lang, kuya. Kay ako ang kapitan din baryo.
1: Ayun na, gakumo, Diyos liya kapay.
0: Ah, pakumura lang sila. Asta, manila Japon sa kumud-kumud.
1: Ay, hindi kaya apektado, Kap?
0: Ay, hindi ah. Kay kung eleksyon, mapabakal masila Japon sa konsang kantidad nga 100 pisos. Tapos, may bala ka stipler.
1: Hala, sadya-sadyain, no?

0: Baw, burog, maayo kay ari ka.
1: Uy, nga man chay kayo tao.
0: Baw, kadamo di balas ang customer sa karinderya nga gakinumod.
1: Anong ila kumod chay?
0: Ginogom nyo naman ko no sa barangay ang BBM scholarship.
1: Ay, higalik ka chay?
0: Oo, amo na ang mga reklamo din nila sang kagaina samtang nagkakaon sila.
1: Uti nga pati ako nung kinadala mo da iyaw.
0: Kahit ibusing mo man ha?
1: Ah, busing ko na gani, pero wag palapaw da siya. Wala ko na ilabot.
0: Ay, ginano yung BBM scholarship nga balor sin mel tanan man?
1: Ginano pa? Kundi gin hugakom eh.
0: Aba.
1: Ano para bing ekspektaron mo sa iya, bitay?
0: Baw, wala git siya na konsensya.
1: Dugay na nang wala konsensya. Bago ka lang kabaluaw.
0: Ay, oo, galit no. Ay, kwan burog, kwan, librehon ko ang imo pamahaw subong.
1: Hala, do mirakulo, chay ba?
0: Ay, tuod na ya burog ya, librehon ta ka.
1: May kabaylo na, chay?
0: Ha? Ay, wala.
1: Eh, tuod ka, chay, librehon mo ko kag wala kabaylo?
0: Oo, wala niya kabaylo ah. Heartily given iniya.
1: Abaw, tuod ka chay?
0: Basta, sugiran mo lang ko kung sino ang ginpangdala ni Kapitan sa lima kabilog na BBM scholarship na tag 20 mil kada isa.
1: Sus, amo mo na naglay? Ati sige, pakan ako anay chay.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Total, amo man lang ni ang tion kag solo-solo ko di subong. Ang mas mayo pa, as usual, mamati ko sang radio, nga nalansang lang sa isa ka istasyon. Wah! Mayo na kay wala na niya liso ay, as tag-andar pa ning radio, amo na nigyapon akong pamatian. Amo ning paborito kong radio forever and never. Are, pandaron ko na. Aba? Music ni Leon Guerrero ang gatokara. Bot silingon. Ang idol ko naman nga si DJ Nilo. DJ Nilo!
1: Correct kagid. Ako ini. Si DJ Nilo.
0: Wow! Aba? Batian niya ba?
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. This is me. Ako ni Japon ah. Si DJ Nilo. Para sa programa Ang Tingog sang mga sutab tab tab tab. Isa ka oras ka programa, 50 minutos ang commercial, 10 minutos ang waka.
0: Waka na lang! Di para may hangpon man ko?
1: Attention da sa mga barangay kapitan. Nagindala pa ang ila mga kabataan sa BBM Scholarship. Huya-huya man kamudaay!
0: Wah! Ayala! Doakig siya! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumagabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega.
7: Premium.
6: Nationwide.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Good news!
4: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Extend Food Superman
14: from Man. Ako si Eric.
15: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagid hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, maginom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
8: Masaligan DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3
7: yung may Physio.
8: Ang Physio
7: yung may D3.
8: D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
19: Kampiyon sa balita.
20: Kampiyon sa music.
21: Kampiyon sa kalingawan.
22: Kampiyon sa serbisyo publiko.
23: K5.
24: K5.
25: K5.
26: K5. K5 News FM.
27: 88.7.
28: Kampiyon.

0: Mego? Meg, nakita mo ang nakita ko, Meg?
1: Hindi man ko bulag, Meg. Di nakita ko eh. Kita ko na nga gapasunod ang mga sutab ng mga classmates.
0: Bila na lang kami noto, Meg. Mas-start na nga ton Sunday school.
1: Natural, Meg, kiti. Lunes na subong mo. Kabalo ka naman siguro sa plano, tamiga.
0: Kung may bago kang plano, tiya mo na, wala ko na bala na eh.
1: Wala naman ko ibang plano, Meg.
0: Tiya, kulokara ko na na iya.
1: Bisa hindi mo pa kulokara, Meg. Kulokara ko naman, Japon. Prepara lang, tamiga. Kay pagsugod sa klase ni Ma'am Burtay, mapasikat na din.
0: Okay, Mega. Ang mga ginadaan lang ang pay, kuya, basta pasikat tayo na. Man gusto ko yung daan, kitalad yung sikat, no? Kag wala na sa iban pa.
1: Ala, sadya-sadyay, no?

0: padayon ang daling pagpamati kay DJ Nilo. Kay daw, mamiras siyang raan mga barangay kapitan eh. Padayon ta.
1: Ano ang mga balita nga nabaton ta nga kadamo gid sang reklamo parte sa BBM scholarship? Gano kamo gapakabal?
0: Pira sila!
1: May mga bata payasang kapitan nga nadala kang nakabaton sang 20 mil pesos. Gano kamo gapanginyawat po! Ba, dayaw man ko sa inyo yan, no? Imbes ka bata sang mga pigado kag indi makasarang, unahon nyo pang inyo? Bata nyo! Ginauna nyo!
0: Biraha, DJ Nilo!
1: Ano man? Anong moto nyo? Family first?
0: Wala, doon na umol na si DJ Nilo ba?
1: Maayo ka mo ya. Kap, kay gindalan niyo ang bata niyo. Ang bata kuya, wala niyo gindala!
0: Ay, galangot galing buot niya kay wala na lang bata ya?
1: Kamukha mo lang ya! Man ko na, gindalan niyo lang kung tani ang akon nga bata sa tagay sa 20 mil? Hindi ta na kamo pagtirahon dis programa ko, ha?
0: Hanimal nga, DJ Nilo! Dapreo lang ang utok sa kapitan! Mga kurap! Sadya-sadya, no?

0: Aljan, laba-laba.
1: Ano man toto na ko?
0: Ipusa lang baba mo.
1: Wow!
0: Pasi, mabatian ka sang mga sutab.
1: Hadlok ko sila, yaw.
0: Ikaw, yaw.
1: Hadlok pa ni.
0: Di parihas tayo.
1: Wow!
0: Amo na gani nga mag-ipus ka lang. Kay basi, mabatian ka nila, balaw. Gapam mo no, nangadaan sila, ya.
1: Panilagan ta sila. Kunan lagi ng ilay mo na.
0: Oo, makuha lang ta timing. Agod, hindi ta magkalaula.
1: Oo, ilan tawa bala, oh. Kasakit ang tulok nila nga duwa sa ato, no?
0: Hmm? Pasi crush ta nila? Hindi type ka bala ni Eljan laba-laba, aw?
1: Ano nga, crushman? Naton niya, ginaplano naman sila ang malayan sa aton.
0: Managani. Panilagan talang sila. Oh? Para nga mabisto tadayan ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
1: Sige, totoo ako, ah. Ako daan. Dugay naman nga daan nga. Suya ko sila.
0: May oras kina sila sa ato niya.
1: Ila pa ni subong.
0: Kag-ila man diapon, buwas. Kagasta sa palaboton.
1: Sadya-sadya eh, no?

susunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: K-5 Galingawan Time!
1: Ano ang pinakaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
4: K-5 Galingawan Time!
5: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
5: Yung may Vizio!

0: kaligin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami na kapangihi.
0: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
0: TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: TTX 500.
0: Garantisado.
1: TTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko binallergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift! OT! Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
3: Extend Food Superman.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko. No? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Superman for Men.
0: Mahigro bala ang imo dugo?
3: TTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: TTX 500.
0: Ang TTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
3: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: TTX 500.
0: Masalrikan
3: TTX 500
0: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3
3: yung may BCO.
0: BCO
3: yung may D3.
0: E3 Bio
3: with BCO.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio,
0: ang D3
3: yung may Visio,
0: ang Visio
3: yung may D3
0: Bio.
17: In

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuun sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
20: Ang D3.
18: Physio,
20: you may
18: D3. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio, ang D3.
20: You may Physio.
18: Ang Physio,
20: you may D3.
18: D3 Bio.
20: Babakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
22: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore.
23: Sige, mukhang okay nga doon.
24: Hip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
22: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
24: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
25: Isang paalala mula sa NGCP.
26: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
27: Elimination Round Secondary Level.
26: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
28: D3 Bio Health
0: News, D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
2: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
1: A masking disease na.
2: Mga kuko nga doon hindi maayong
1: kapinos. Patuloy lang.
3: Nail fungi.
1: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sa yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
1: Yes.
6: Luksan. Ha?
1: Bulak lang, ang bulak lang.
9: Sa buhay ay kailangan.
1: Bubuka ang bulak lang.
2: So sa ang bulak lang.
3: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sang imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
1: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
3: D3
0: Bio with Physio. D3 Bio.
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
28: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
1: Mm.
2: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
2: Kuno mi gid yung D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
1: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatok kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
29: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health
4: News, D3 Bio, D3 Bio.
6: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
6: Tama, Red Horse Beer. Nabit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: D3 Bio.
10: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakas,
12: mga butika.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
4: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
13: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
31: Hindi.

0: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega. Premium. Nationwide.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga bodega.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto.
8: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: Isa ka mananay nga aga, Surugog, probinsya sang Iloilo. Sa atos mga K5, dali sa 180 tanan ka mga barangay sa Surug. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob, salmabutan sang aton sa nga pagwaragwad. Sa mga nagtutok sila tag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga real stations. Sa may Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita ba na nagabi-abi ka nagapanamiyaw sa mga ka-K5 naton nga nakatutok sa ato sa Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mailunggo nga ma-OFW. Sa dem nga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyong tanan-tanan, kag we hope yan lang ka mo sa maayo sininga kahimtangan. I-like na kag-share nga ato sininga pagpangalagad para sa ding kangabayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mong kamonitor, ma-update mga ka-K5, sang mapikuli na gaklanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps!
1: 11 Mbps!
0: Dari kita sa adlaw sininga Biyernes, pizza 11 sa bulan sang Setyembre. Ikaduwain nga Biyernes, sa apatanan ka mga Biyernes, sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps!
0: Sa Gyapon, ako ang inyong alagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps!
1: 11 Mbps!
0: TGIF, thanks God it's Friday. Kay Ma'am Nadeline Shautong, kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Sherwin Markowi, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka bubal patulors na ton. Halong sa biyahe, ang mataara sa dalan. Kag kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan, dira sa may syudad sang Pasi, isagi ka bayad ayad sa nga aga.
1: 11 Mbps.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, may ginamonitor kita nga low pressure area sa guwa sa aton sa nga par. Pero manubo man ang nga chance sa ni nga magasulod sa aton sa nga par sa Gyapon ang ining nga maulanon nga tiyempo nga aton expansion ito gagid na sang hangin habagat. Kaya tiyan mo ni ang panyempo kagang aton sa nga hangin. Basta mo ni nga mga binulan sa nga tuig na maulanon gid, no? Ari pa kita sa ginatawag lang rainy season mga kakipay. Pero iba na ito niya mga kaumhan, no? Mga manguma subong baw. Nagabarangag ang ila sa nga mga kaumhan kay subong naga-experience siya man kita sa El Nino.
1: 11 Mbps!
0: Hasta pa ni sunod tuig nga maka-experience kita, no? Sa sining El Nino a phenomenon mga kakipay. Alas 11 Jess, sa ato sila pagpangalagad. Anong plan niya gahoon tada? Kaigma na ka mo? Kay Tita Rina Mapada sa may Yadi Kamay Kalanaan sa may Barangay Rizal Lapos. Kay Manang Veronica, na kag sa makabataan Tita Rina da may dayad gingaga. We all know nga damo na subong nagkakauna. Now sa ila kalanaan, may dayad nga pagtimo. Na pagpanyaga sa di kamay kalanaan. Sa ato sila pagpangalagad, sa Gyapon, kita ang mag-updan sa aton sa mga K5 News Patrol Reporters. Ara na karoon sa ilatag sa kama Area of Responsibility sa pagdulong sa mga bintalpang sa mga balita na nagikan sa may bayan sang Iloilo City Hall. Ibaloon ta karoon sa report ni K5 Jenny Kauyunan ang statement na usang ay sir kay marumduman na ton sa tilik na sa bulan sa Agosto may isa sa nika rider na nga na-disgrasya sa tubang sang pribado sing hospital. Now, kung sa diin, wala ini agin pasulod, wala ini gilayon ginadala sa sulod sang hospital despite now, nga pinalang katapak ang kalayoon. Now, sa sinang disgrasya nga rider, kaya ang ambal nila, hulaton pa kuno ang ICER.
1: 11 Mbps!
0: ano sa saning mga kritikal nga kondisyon nagay mo mugto na ang biktima ay Sir Panghulaton? Amunay kung kaysa gani, makambal kita ba? Napatay to siya kay malayo bing ospital? Tapos kung mga nabukid ka ng lugar, kaga arak ka na sa maligwin ng lugar? Kung kaysa ambal niya, mabuhi pa kung tani ito ang biktima kung lapit ang ospital. Pero, ha? Ama. Gawg, tas, ago! Arin di si Kaki 5 June Aluadok, pulot ga, yuhom-yuhom. Mga siya na yung makauyat, ba, surusing gita, kamarong tas siya. Ha? Kaya nga, ah, kung malayo ang lugar mo, kung may marpatay abis, mga lapit to ang ospital, mabuhi pa to. Pasalamat ka kung kaysa, no, nga malapit ang inyong lugar or ang balay mo sa ospital. Di malaga mahal ang isa ka balay kung ang balay mo lapit sa eskwelahan, lapit sa ospital, lapit sa kung ano pagidra nga mga makabig na ton nga makapaayo blak at mahapos sa atong pagpakabuhi. Lantawan nyo blan, no? Kung ano ang epekto sana kung ang balay mo lapit sa ospital, lapit sa mga pagkaon, no? Kay mahal niyang baligyanay, di akaduta, no? Tiyari, no? Pasalamat ka kung ga-star ka na sa ospital, kay lapit na lang. Kay in kaso nga may emergency, madali kag madasig ang pagbulong sa imo. Tiyari, oh, sa ugsaran sa ospital, na disgrasya ang rider, huwag ginaton abi naging buligan bilang call of duty naton abi mga kaki 5 na makambal kita nga may ngagaw nga masalbar ang iya kabuhi. Ibala na to, di ba yung pamilya nilgahulat, no? Sa ilatag sa kapag pauli sini, no? Nagapanikasog, nagatrabaho para sa pamilya, na disgrasya malapit sa ospital, pero ang management sa ospital, why sa ginimo, taugan pa kanusang ay sir.
1: 11 Mbps.
0: Naka-interview si Kakipa Jenny Kauyunan sa kay Mr. Darwin Papa. Ano gimang protocol diyaw? No? Tugamatayon ka na. Mabugto ng ginawa mo. Hulaton mo pang ay, sir.
1: 11 Mbps.
0: Nga mo ginaka-importante nga hulaton mo ng ay, sir. Kaya malain pa dira. Pag-abot sa ay, sir, daloon ka mangyapon sa hospital.
1: 11 Mbps.
0: Daw kano ka illogical, no? Nga ito nga panumdumon, nga lapit ka na sa hospital, ah, hindi ka pa pwede dahil sa ospital. Kaya may hulaton ka pa. No? Tikong kaisa, kung may mga protocol na dapat sundon, kahit tungod nga itawag sining 50-50 bla, between sang life and death. Kung kaisa ang protocol na, dulaon mo na. Ay nga, ah, kabuhi ang kinahingagaw.
1: 11 Mbps.
0: Kaya masubo dire, no? Kay, ang kabuhi sining rider, no? Binawian gid. No? Ti... Agla, omkaw, nga tani, madala sa ospital, madapatan sa nagkakigo ng pagbulong. Pero sa Osmar Yusef, oo, oh, no? Hulaton pang ay, sir, before ikaw dalon sa ospital.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:14 sa ato si kapagpangalagad. Ining aura sa dulong sa inyong Ace Hardware, your home solution store.
2: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:15 na sa ato siya pagpangalagad. Standby ka mo mga kaki 5 sa report karon ni kaki 5 Jenny Kauyunan.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga bahay, nag-check ba itong report ni kaki 5 Ridge de Mayo sa K5 News FM Sara. Domdoman yun nagpalagyo siya preso. Nao nga 20 anyos to ang kaso si ni Amo ang Rape. Nakapalagyo ini siya sang ginfile ang kaso halin sa Hall of Justice mga alas 4 ni sang hapon sa nagligad sin adlaw pagabot da sa may barangay Eric Dep sa may banwa San Rafael siling sa mga duha ka pulis sinya mangihi ko anay ah no ugalin kay tip planado nga malagyo naglumpat sa brubang lidera sa may bayan sang barangay Eric Dep sa may banwa sang San Rafael kagga didto way madakpan no sang aton sini nga mga kapulisan nga duha ni kabilog. Ining duha ka mapulis, lunsay, nagaranggo, nga korporal.
1: 11 Mbps.
0: Kitam-an ka salig. Ang inisambit siya mapulis, that's why nga nakapalagyo. Pero pagsunod siya nga adlaw, ining preso nga nagpalagyo, nagsurrender man. No? Kaya nagdiritso ini sa balay sa niya lola, sa may barangay San Isidro, sa may banwasang San Rafael. Tidito, ang iya amay, amon nagbulig sa pagpasungka sa iyak. So nag-surrender liwat ang ining suspect, ining 21 anyos. Pero kung lang tawon naton, may yara sang kapaltahan o kung lapses ang duha ka mapulis. Madumduma naton diri sa may banwa sang uton, napaligyuhan to sila sang preso to. No, kay naglisensya manghihi man, o galing kay Meluluksan dito sulod sang CR, binantayan na sa tubang sang pertahan. Ati nakapalagyo, may salab ton na mga pulis. Kaya kung natawon naton, may arak agad no, sang lapses sa imo sing abahin. So ang ginimo subong, ibaloon ta kay ang ining duha ka mapulis gin-relieve na sa San Rafael Municipal Police Station.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:17 sa ato sing pagpangalagad. Nakaupod na itong report ng K5 Kim Kaluyo. Kay sa nagligad sini, nag-viral ining salakyan sang city government. Ang dump truck nila, damo guba, pagkatapos wala sang plate number.
1: 11 Mbps.
0: Gina-appreciate sang LTO ang pag-ako sang sala. Kaya kung lang tawon naton, may plate number makulong sa tubang, wala sa likod, wala mo. No? Kung kaisa isa kitang mga yara sa gobyerno, no? Mga public officials ta, sa subong at tiyempo, halong-halong ka mo. No? Dapat na makaserbi ka mong modelo, gasunod ka mo sa mga patakaran ta, hindi lang sa madalanon ta. Ha? Kaya nga, aman ni Tisen Subong, no? Ah, grabe mamantay mo. At ikong kalaw ay, nga kita sa gobyerno, kita man ang way nagasunod sa aton kasuguan. Daw mo na blambala noon nga, follow what I said, but don't follow what I do. No? Sundalan ko na nung ambal ko, pero yun ang pagsundang ginahimo ko. Tidaw kalaw ay, nga yara ka sa gobyerno, no? Mga gamit ka propiedad sa gobyerno, mga salakyan ta, why magasunod sa aton kasuguan? Kabere ironic na kung tani, kita sini ang mag-implement, magapatuman sa aton kasuguan, pitik sintas, ah, kamo man ang salawayon da.
1: 11 Mbps.
0: Sa report ni Kaki5, Kim Kaluyo, alas 11:18 sa aton sigapagpanglagad, kaplastan na da Kaki5 Paul, kaina sa programa nga Foro de los Pueblos, ginhingadla na ang makasulod sa finals para sa aton sing inter-school a live reporting competition. Ang una diri 25 kamablutuan ang nagpasakop. Sos Mariose po, gaba kung matag na pamalhas mga kapili ang mga judge kung sino ang masulog. Kay daw halos sa tanan, no? Kung kuya, daog na sila tanan-tanan. Pero ang manasambal nila sa competition, may mapyerde, may madaog. Pero sa managlapyerde, kagway madala, it's not the end of the world. No, kung kaisa may mga bagay, may mga butang, no, nga kung kaisa dapat kamalo kita mag-accept. Kung kaisa na failed ka man, no, pero hindi niya siling naton nga failed ka na always. Bla mo kada isa sa aton may ginatawag sini nga right time.
1: 11 Mbps.
0: Base kun hindi mo pa tsimpo, ha? Base kun sa mga masunod pagtinuig ang mong imo tsimpo. No, kapti, bisan pano, ginatag mo na imo sa nga best. Pero ti, may yara pagidsan nga manami sa imo, kaya hindi man pwede sa isa kakontest, tanan, madaog, no? Nagpa-contest ka pa kung tanan mo lang madaog. Pero anyway, sa mga nagpasakop, congratulations sa inyo tanan-tanan. Nag of course, sa saning nga nadala, tipin may root, top 10 lang ang pagkakwaon. O galing kay sinaton daw, madugangan tabi. No? Para nga, kay kung natawon naton daw, ay taman sa nga ibuhin gidari. So nagdesisyon ang management sa K5 News FM Iloilo nga instead sa pulo ang madala sa aton sa nga finals, ginhimo nga 15 ka mga finalists.
1: 11 Mbps.
0: So kay naging panglawag na. Pero sa kasayuran sang tanan, kagula kay na makamonitor no, sa programa sa Foro de los Pueblos, ari mga kaki-5, no, ang aton sa ni nga top 15 finalists para sa aton sa ni nga final sa nga inter-school live reporting competition sa mabot sa September 27 dira sa may bayan sang Robinson's Place sa city proper. Ang aton sa nga venue mga kaki-5. Kaya mga daog dira, way pa, matapos. Once ka kamo kilaw nga kampiyon, kamo amangin representante diri sa may syudad kag probinsya sang Guimaras para sa aton sini nga regional a finals mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Amo na nga ang Antique, ang nga ruha sa Capiz, ang kalibo dito sa may Aklan. Now, mayara man sila sa elimination round. Kaga magadaog man dito sa ila, amo ni, ang magatubangay sa ato sa nga regional final.
1: 11 Mbps.
0: Okay lang partner, no? Isa-isa ko naton. Ang ining top 15, no? Bilang recap sa sining nadala sa ato sa nga finals mga kakifay. Take it away, kakifay ball.
3: Matapos ang malawig na diskusyon.
4: May isa na kampiyon mag-ibalita. Why gawin ka rin sa script ng direksyon?
5: Oo, may namin man din naman sa pansa.
3: Maitid nga pag-usisa kag deliberasyon.
6: Sa stage presence yeah, sa in front of the camera.
5: Natural.
6: Yes, natural ang paang tiyas ni na-deliver.
3: Here are your finalists for the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026 in no particular order. G. Anthony Graho of La Paz National High School. Princess Villaluna of Trinidad Canha Santa Teresa National High School. Iris Alia Poral of Alberto Sorongon Senior Memorial National High School. Ron Davin Baticos of Iloilo City National High School. And Ashley Nicole Quinicio of Balasan National High School. Bantayan sa maabot ng Setyembre 27, alauna sang hapon sa Robinson's Place Iloilo Activity Center. Magakilit-anay kag magasambua ang aton 15 ka mga aspiring K5 live reporters para mahibaluan kung sino ang mangin kampiyon. This is the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026. See you there, mga ka-K5!
0: Amo to ang una sa 15, no? Lima sa una kama 15 nga finalist naton sa first batch. Amo si G. Anthony Graho sa La Paz National High School, si Princess Villaluna sa Trinidad Canha Santa Teresa National High School din sa may Banua sang Jordan sa probinsya kang Guimaras, si Iris Alia Poral sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School, si Ron Diven Baticos sang Iloilo City National High School, kag si Ashley Nicole Quinicio sang Balasan National High School. Amon ang first batch sang top 15. Yari ang second batch mga ka-K5.
3: Matapos ang malawig na diskusyon. Maitid nga pag-usisa kag deliberasyon. Here are your finalists for the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026 in no particular order. Nicole Ann Luis Tamon of Sara National High School. Carl Marion Bamo of San Rafael National High School. Clyde Justin Ocampo of Pasi National High School. Christy Prosperoso of Pototan National Comprehensive High School. Neil David Patches of Philippine Science High School. Bantayan sa maabot ng Setyembre 27, alauna sang hapon sa Robinson's Place Iloilo Activity Center. Magakilit-anay kag magasambua ang aton 15 ka mga aspiring K5 live reporters para mahibaluan kung sino ang mangin kampiyon. This is the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026. See you there, mga ka-K5!
1: 11 Mbps.
0: Amo tama K5 ang second batch sang top 15. Now si Nicole Ann Luis Tamon sang Sara National High School, si Carl Marion Bamo sang San Rafael National High School, si Clyde Justin Ocampo sang Pasig National High School, si Christy Prosperoso sang Pututan National Comprehensive High School, kag si Niel David Patches sang Philippine Science High School.
1: 11 Mbps.
0: Yari ang third batch, katapusan nga batch, nga magkasulod sa nga top 15 sang Interschool Live Reporting Competition.
3: Matapos ang malawig na diskusyon.
7: Jasero?
3: Maitid nga pag-usisa kag deliberasyon.
8: Comfortable siya. Oh, why sa nagaratol?
7: 5, 6, 7, 8, 9.
3: Here are your finalists for the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026 in no particular order. Jethro Servando of Haro National High School. Trixie Galantas of Oton National High School. John Nathan Bulkirin of Halandoni Memorial National High School. Yvette Tabingo of Tubungan National High School. Evander Pudadera of Buena Vista National High School. Bantayan sa maabot nga Setyembre 27 alauna sang hapon sa Robinson's Place Iloilo Activity Center. Magakilit-anay kag magasambua ang aton 15 ka mga aspiring K5 live reporters para mahibaluan kung sino ang manging kampyon. This is the K5 News FM Iloilo Interschool Live Reporting Competition 2026. See you there, mga ka-K5!
1: 11 Mbps!
0: Nasaksihan kanabatian ang top 15 na sang aton sa ni na Interschool Live Reporting Competition. Ang third batch, Yvette Tabingo, sang Tubungan National High School. Evander Pudadera, Buena Vista National High School. Trixie Calantas, sang Oton National High School. Kag John Nathan Bulkirin, sang Alandoni Memorial National High School. Kag Jethro Hinovesa Zerbando, sang Haro National High School.
1: 11 Mbps.
0: Sino sa top 15 ang makapinggababaw? Kag kinalaon niya kampyon sa saring Interschool Live Reporting Competition sang K5 News FM Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Bantayan na performance sa mabot sa September 27 dira sa baybayin sang Robinson's Place sa may city proper. Alauna sa pon, kag lakip man diri, no automatic ya finalist na ang mga representatives from college sa category. Na hindi magnubo sa pulo ka mga participants salin sa different colleges, universities, diri sa baybayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo ang nagpasakop man mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Congratulations kag good luck in. Kay sa mabot sini nga Domingo nga adlaw may patigayunon nga workshop sa sini managlaog sa mga coach nila mga ka-K5. Kag sa tanay managbuylog kag nagpasakop. Salamat kid. Now from K5 News FM Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:30 na sa aga. Ang ining oras sa dulong sa usang Red Horse Super ang shot ng tropa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Pagbalik tayo, check na itong report ni Kakipay Bridge, Jimmy Mayo, na hunta itong sabay-bayin sa San Rafael. Kay ginrelieve na ining duwak mga pulis, nga muni ang nagabantay ito sa palagyo nga preso sa nagligad nga daw. Mayong untog kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Sherwin Marcoe, kay Ma'am Nadlin Shautong, kay Sir Arman Bakuguay, kay Sir Benji Astorias, kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan, kay Ma'am Angeline Nunisco. Sa may manukan ng bayan, good morning kagka pamilya Pilaes sa may barangay Pagaypay kay kasi Manua Faith Camacho sa Russia kagka Sir Mark sa Russia da. Sa may kanilang Pasi may dahil nga unto kagka Ma'am or kay Sir Roland Pamplona sa may Simeon Aguilar Street sa may syudad sang Pasi kay Sir Binji Astorias sa tanan nga mga rider safety advocates ng sang Philippines sa kun Arsap may dahil nga Udto, Pinasay yang Pinas, ano ma'am, Vice President kay Ma'am Azon Pineda, Singapore, Merayad nga Udto kay Sir Dudoy Altaveros, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Agot Banzael, no? Watching from Philippines, Kamansi. Kay Sir Edgar Badbadon, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, da sa may Gizo, sa may Banwasang Kalino. Pag tapos, sa plakis ka, importante yung mapaybalo, dugang information sa atos nga pagpakalagad, paliog standby.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: Trivio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakats, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Makakats, mga butika.
4: My family history ba nakamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmangi. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Max4 Biotics.
1: Extend Food Superman. Superman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for men. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
12: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
13: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline?
14: May na-discover na akong timplado na at may

0: Star NutriMeats, kinilin na sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats, di lang sarap, sustansya rap.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon.

0: Office DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma DTX Premium Coffee. Mabibilisin yung mga suking budika Premium Nationwide.
1: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganun katindi?
2: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGC.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nag tinlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan
4: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
3: E3 Bio with PhilHealth.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio
4: yung may Physio.
3: Ang Physio
4: yung may D3.
3: Mabagats mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: 11 Mbps!
9: Pabalik ba K5 sa atong singa pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps!
8: 11 Mbps!
9: Sa atong singa pagpangalagad, bad news naman sa mga motorista! Kaysa sunod sining simana, sa abot sining September 15, Martes nga daw, isa naman ka oil price hike ang magasugata sa mga motorista. Ginabulbanta diri ang igasaka sa presyo sang gasolina yara sa 4 pesos kag 50 sentimos tub-tub 5 kapesos. Samtang sa diesel o kung nagagamit sang krudo, mahimo magasaka sang 2 pesos kag 50 sentimos. Daw pila ni kasimana ng oil price hike. Saka sa presyo sang gatong. Laban-laban pagkabot naman sa Lunes nga daw, laba naman ni pila sa mga gas station ta.
8: 11 Mbps.
9: Just imagine sa gasolina, sumaka ka lang sa 4 ka pesos at 50 sentimos. No? Amo na gargani, pagkabot sa Lunes, i-full tank na.
8: 11 Mbps.
9: Ang problema, kung may nag-full tank, na, subong nga mas mahirap naman lang mag-commute mo. Kaya ang saka iya sa plitihan. Why is subong matandog? Amo naman ni ang wangal sang mga operator, mga driver, kay gasaka ang gatong, ang aton sa ning plete, amo kag amo man Japon. Amo siyang legal concern nila, kay samtang, hindi pagid mang istable ang sitwasyon dito sa Middle East, sa tunga sang Estados Unidos, kag sang Iran, magapabilin nga kada simana, as we expected, magasaka ang presyo sang gatong.
8: 11 Mbps.
9: Tanong na imo na sang aton sa gobyerno, sang Department of Energy, tuhoy naman diri. Na monitor man nila ining mga pagsaka sang gatong. Iti sang una sila

0: ni makamando mo nga dapat amo lang ipasaka, hindi ka magsobra sa pagpasaka. Gabi, subong na pangtubang problema sa Department of Energy. Mahal ang mga petroleum products. Damo pa sang brownout. San-o naman ang brownout? Ay doon sa sige-siging brownout, to kasaho naman kita, no? Ah, haya daw na, ana. Daman lang kita nga may brownout. Ikada daw, just imagine, may brownout. Ano ang resulta sa mga negosyante natin? No, ilabi na gid nga ang imo sa nga negosyo. Angot, no, sa mga frozen. Nga pirmila timo brownoutan. Hindi lang tagtunga sa oras, isa ka oras. Iba na labutan, tagtatlo ka oras nga brownout.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:55 sa ato sila nga pagpangalagad. Iga-check na ito report niya K5 Region de Mayo sa K5 News FM Sara. Kaya ang ining duha ka mga pulis na ang napalagyuhan sang preso gin-relieve na sa San Rafael Municipal Police Station.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Ridge.
2: K5 Enrico, temporaryo nga gin-relieve no sa ilang pwesto ang Duwanika Police Personnel sang San Rafael Municipal Police Station matapos ini K5 Enrico na palagyuhan sang person under police custody nga 20 anyos nga si Gerald Palma Jimena Jr. sang tinalikdan nga Miyerkules Setyembre 9. Inanggin kumpirmar K5 Enrico ni Police Lieutenant Francis Carona ang hepe no sang San Rafael Municipal Police Station. Tunod diri kay Police Lieutenant Carona K5 Enrico nga subong no ang Duwanika Police Personnel ang yara na sa Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO agud nga tubangon ining ilang lapses no kag syempre depende na sa resulta man sa investigation sang aton ning kapulisan. Kahapon K5 Enrico formal nga gin-relieve na sa ila pwesto ining duwa ka police personnel matapos nga makabaton ini sila sang relieve order from IPPO K5 Enrico.
0: Okay, so daw mga ranggo ni nila sang duwa ka mga pulis daw garanggo corporal ka K5 Ridge?
2: I-verify pa na naton K5 Enrico ang ilang ranggo but wala kita idea nino kung amuning ilaning ranggo. I-verify pa na naton K5 Enrico kay Police Lieutenant Carona.
0: Okay, so gin-relieve sila. Diri ang ila sininga temporaryo nga assignment is IPPO no samtang ka investigar kay ti ang provincial investigation unit sang IPPO naga investigate sini kung may kapaltahan kay ti usually basta gani plagyuhan ka sang preso no dako ginang sa labton bisan pa nga nadakpan liwat bisan pa nga nagboluntaryo nga nagsurrender liwat ang preso kulang tawo naton may kapaltahan kamo kay ti ang pamangkot dira nga ana plagyuhan kamusang preso ka K5 Ridge.
2: Muna gani K5 Enrico no nga ti hindi magsalig ning aton nga mga police personnel man sa mga preso balakon magahinyo sa ila like sa natabo ni sa 20 anyos kaya kun tan-awon naton sila man ni ang atubang manos sa mga consequences pananglitan nga mayara sang matabo like ini sa 20 anyos nga nagpalagyo kag ginpalagyuhan ini sila sang person under police custody. So subong ining duwa ka police personnel K5 Enrico ang yara na sa IPPO as of now K5 Enrico.
0: Pero may ara sang additional man nga police nga gin-assign sa San Rafael kay tiko lang taw naton na nakulangan sa sang duwa ka K5 Ridge. Ano may temporaryo nga gin may gindugang manda nga duwa ka personnel sa ibahin sang San Rafael Municipal Police Station.
2: K5 Enrico, i-verify pa na nato no kay Police Lieutenant Carona kung mayara ni isang duwa ka police personnel man na gindugang o kung gindesignate man dito sa San Rafael Municipal Police Station. But for now, no, ang aton palang ni na-receive nga information from HEPE kay Police Lieutenant Carona nga ti formal na ini nga gin-relieve sa ila pwesto ining duwa ka police personnel. Aside tina K5 Enrico, ginatunan pa man subong no sang aton nga kapulisan sang San Rafael MPS ang dugang nga posibleng pagpasaka ni isang kaso batok ni sa 20 anyos nga priso nga nakapalagyo sakay sa patrol car. So subong hindi pa nila ni ma-establish o kung ma-determine K5 Manili, K5 Enrico ang kaso nga dugang nga pagpasaka ni kay Jimena K5 Enrico.
0: Sige, salamat ka K5 Ridge.
2: Sige no, Tiso Bongki 5 Enrico, ining 20 anyos ang napaidalom na ini sa medical examination matapos ini makaangkon man sang pila sa iyang lawas, lakit na diri sa iyang mata, may bali man ini Tiso Bongki 5 Enrico, kag mga lagob, tugas ang pagkalumpat ini sa 8 o kung tub-tub pulo o napulo kadalumon sang iyaning ginlumpatan. So subong nagyapabilin ini Tiso Bongki 5 Enrico sa may custody sang San Rafael Police Station.
0: Sige. Salamat ka, Tiso Bongki 5 Ridge.
2: Gino, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafemex na kakapi ka na nagka-detox ka pa. Balita nagikan diri sa may San Rafael Iloilo. Ako naman si Kaki 5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News.
1: 11 Mbps.
0: Ang report ni K5 Reggie Di Mayo na dulong sa usang The Power Trio Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag D3 Bio Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Ginadulong man sa usang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Bilang sarap, sustansyarap. 11 Mbps.
0: Ang arraignment sa kaso kay nani Vice President Sara Duterte sa may Quezon City Regional Trial Court na gina-postponed ini matapos nga mayara sa nga gina-file na nga certiorari and prohibition against information sa nga kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaya dapat isisyonan ini, that's why nga why kainama na yun ang inisambisi nga arraignment. Kaina mga supporters ni Vice President Sara Duterte dito, no? Kaga nakita na itong presensya sang BC Presidente. Kaya ang arraignment niya, dapat ang gina-file andres ng kaso, no? Mag-atubanggit. Kaga pamangkuton, kadiri, kung ginaako mo ang ining imo sini nga kaso. Sama kung kaysa may not to plead guilty, no? Ang iban na nag-plead guilty, no? Sa arraignment, no? Kuti usually, why na nila yung ginakuan, nag-not plead guilty ang ining makosado mga kakipay. Pagbalik na, report yung kakipay, Jenny Kauyunan. Ano ang balsang ISR? Ano is opigin nga kung may mga aksidente sina nga bisa malapit sa ospital, hindi alay pagdalon ang biktima sa ospital. Wala to ng ISR. Ini sa ato siya pagbalik pagkatapos sa Mighty C Network News.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500, garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo.
3: DTX 500!
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
2: DTX 500
4: masaligan,
2: epektibo.
4: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar, no, is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100076 Series of 10.6.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto. That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Problema kayo na nga po, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, higit 2 million pesos na halaga ng naranasaba sa DIAD Nueva Vizcaya. Governor Javier nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antipolo. Mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PACS Silica Rally sa BGC. Samantala sa balitang abroad, US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng nara nasa basa DIAD Nueva Vizcaya. Abang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Nasabat ng 2nd Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A Nara Lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyog sa ibabaw ng truck upang itago ang mga ilegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi, Nueva Vizcaya noong Setyembre 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. Kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanlan ng driver sa naiwan itong lisensya at sasampahan na ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
4: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon, nabalitan niya, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Nagpahayag ng pasasalamat si Governor Paulo Javier sa lahat ng mga Antiquenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-4 na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. 5. Ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika, pati na ang programa ni Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Malaki rin ang naging ambag ng Provincial Electric Power Subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidiya para sa iba pang pangangailangan sa tahanan, kabilang ang pagbili ng bigas, gamot at mga gamit sa paaralan. At sa kasalukuyan, patuloy na pinapalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa at serbisyo para sa ekonomiya, at mahalagang ang mga programa sa pag-unlad ng lalawigan ay hindi lamang makikita sa mga proyekto kundi mararamdaman dapat ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Network News.
0: MyTC Network News.
4: At mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samar. Sabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Carol Medino.
7: Apat na barkong pandigma ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, sa spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, apat na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara, nasa layong 45 nautical miles mula sa baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin, ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of Navigation.
4: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
4: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulakan ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailana. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Pax Silica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba. Nauwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulakan sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga. Posibleng kasabwas sa pagnanakawa sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Gloria Villas.
8: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahayaklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga at Ibahay kaugnay ng investigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FM.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
4: At Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu, 58 wanted, arestado sa loob lamang ng isang linggo. Kabuang detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Nakumpiska ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa ganda droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahon ito, 58 wanted na individual ang naaresto, kabilang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
4: Gayun din lalaking na naman tala at nakabunti sa kanyang stepdaughter, arestado. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguluan Municipal Police Station, katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabon MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalan ng suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
4: Sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City First District Representative Pa Paolo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na makinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
2: ITC Network News. ITC Network News.
4: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng US Central Commando CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na tinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
2: ITC Network News. ITC Network News.
4: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 K5 Clarissa Berha para sa Kampiyona Istasyon. K5 News FM Philippines.
12: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.
15: 11 Mbps.
16: Pabalik ba K5 sa atong singa pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps.
15: 11 Mbps.
16: Nagdulo sa atong nga oras alas 12:14. Kapanyaga katimo-timo ng tanahan. Akitaya tapos sa programa naton. Anyway, sa atong singa pagpangalagad i-check na itong report ni K5 Jenny Kauyunan. Ang statement no sang Iloilo City Emergency Response Team o kaning ICER. Ano giban bala sa tiun sang mga kaangay nga mga aksidente? Critical ang kondisyon sang biktima malapit sa ospital, hulaton pang ICER before nga dalon man sa ospital.
15: 11 Mbps.
16: Doka ironic nga ra ka na sa ospital, lapit ka na sa ospital, hindi ka pagyapon madala no kay hulaton gid ang ICER. Ano amo ning standard operating procedure gid? No, nga dapat ang ICER amo madala sa ospital nga bisan tugamatayo nakag hiling gawon ang kabuhi sang biktima.
15: 11 Mbps.
16: Kaganong protocol man sang hospital. No, may buluan ta man eh. Eh kung dira galing may matabos to bang nyo, hindi kaya pwede yung madala sa emergency room nga ara na lapit sa inyo dira kagkinangla na sa nagkakaigo sa rin nga pagbulong, kagpagtatap, no? Sa mga doktor na kag-nurse sa hospital ka ba lumasya sa madapat ng imuon mo? Para sa campaign report o po dyan K5, Jenny Kauyunan.
13: K5 News FM. Kampiyon Report.
17: K5 Rick, wala sang standard na protocol o kung general protocol para sa tanan sa K5 in Bicol, no?
16: Mm-hmm.
17: So, kung ano ang ubrahon, just in case nga may matabong emerhensya ka K5 in Bicol. According to Mr. Darwin Papa, ang Disaster Division Head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, which is counterpart Manila, kung K5 in Bicol, kung under man sa ila ang Iloilo City Emergency Responders na ton o kung ICER. Sir, okay, sa Benrico, amo ni ang nagaresponde bala kung may manawag sa ilang opisina nga mayara sa kinahanglan nga respondihan in terms of aksidente o kung mayara man kay sa Benrico abis ang mga pasyente nga kinahanglan dalon sa ospital. According to Mr. Papa kay sa Benrico, ang protocol abi kumbaga ano siya structured siya depende sa ahensya kay sa Benrico. For example, may protocol ya sila sa ICER, CDRRMO nga i-determine kay sa Benrico nga wherein paano ni ang kung ano information, paano mag-assist sa pasyente, evaluate ang pasyente kay K5 Enrico.
16: Oh.
17: As to the protocol, kung ano ang emergency response sa hospital kay K5 Enrico, ilan naman na iyang personal na standard operating procedure. Sa pamangkot nato, kay K5 Enrico, kung may actual na protocol nga dapat ang CDRRMO ICER lang o kung ang ICER ang unagid na mag-responde sa area kung may insidente, wala sang amuna. There is no such a thing according to Mr. Darwin Papa ka K5 Enrico.
16: Mm-hmm. Okay. So dapat man kung kung may maaksidente, naibuluan na naton dapat maging mahinalungon ka man K5 Jenny. Intindihan ta na. Mm-hmm. Kay kung kaysa imbis man nga makabulig ikaw, base ikaw pa ang makapalala blas ang situation, no? Kay kung kaysa mm-hmm. kundi nang pila sang biktima, ang bali sang biktima, dapat kabalo ka magpaayon man sina nga hindi maglala ang sitwasyon sini, no? Pero sa case sa rider, kiti ara lapit sa hospital, no, bala natun, may mga nurse, may mga doktor da, may mga staff dira, no? Nga in terms siguro sa mga pilas, nga may ideya man sila ka K5 Jenny, kung paano na dalon ang ini nga pasyente nga masulod dira sa hospital kiti between life and death nimo. Tirang tawagan ni ang rider ni nabawi ang sa kabuhi ka K5 Jenny.
17: Mm-mm. Actually, kasi sabi ni ko, gintamangkot na to, no, si Mr. Darwin Papa regarding sila. Kaya hambal niya, nga sila sa CDRRMO, nagakandak niya sila ka-K5 RIC sa seminars, symposiums, sa mga barangays, sa other agencies and stakeholders sa K5 ni ko, masang medical assistance o kung paano maglapat sa first aid sa, in case nga mayara sa may matabo o nga emerhensya. Kaga advice niya, nga kung may mga witness, sabi ka-K5 ni ko, nga mga aksidente sa dala nun, dapat make sure mo man nga equip ikaw sa proper training kung maglapat ikaw sa first aid. Kita mo na gani nga gina-advise sa aton kay Kevin Rico mo kung may emergency, hindi naton pagtandugon ang pasyente. Kay most likely, basi ba na hindi kita kabalo kung paano i-handle, maglala ang sitwasyon niya ka K5 Rick. So, gipamangkot naton si Mr. Papa, teacher, sa sitwasyon sa security guard sa Medicus Hospital kung sa di inatabuin ng insidente, ano na valid bala ang iyang rason. Ngati, security guard siya, we don't no ko equip siya with the proper training in terms of first aid abi ka K5 Indrico bisa nakita niya na nga naghahapaon wala na sang animo ining lalaki o kung ining rider man niya hindi siya man ka K5 Indrico maka-comment whether may kapaslawan o kung tsakto ang ginobra sang rider sang security guard ka K5 Rick because nga again may yara sang kaugalingon nga standard operating procedure o kung protocol ang amutong hospital ka K5 Indrico nga na-mention na to na Medicus Hospital, which is nga hindi man niya kasabat ang CDRRMO basi balaya may ginasunod sila nga procedure. That's why nga gin-suggest nga dito tawagan anay sa ICER kasi 5 Arica.
16: Di po hindi man siguro nga pagtawag sa ICER, kasi we all know ang security guard, hindi man niya guro may mga ideya kung paano bi ma-apply ang mga first aid dira sa madapat ni Moon. May mga nurse mo na sila kami, doktor, kaki-five, dyan, no? Dapat di pa balong, I mean, na-accident dito sa gwa sang hospital. Ano kinanglagi ng ICER nga tawagan, abi, kaki-five, dyan ang problema ko ng ICER pagid, adugay pa mag-abot, no? Kaga isa pa, hindi man ginakiter, nga mo ng pasyente, may sitabuan, may gin-respondiran man sila. Tiyo lang itong tagapon nga dalon, ina, nga actually, kun sa hospital, na kanamuda mo, kasi may mga, kwan eh, ihibalo, kaga, may matraining, makaangay sini kung paano ta madala or paano ta i-apply ang aton mga natunan kung makita natun ngamon sitwasyon sa nga biktima kaki-5 Jen.
17: Exactly, kay K5 Enrico, no? That's why hindi man kita bala kay K5 Enrico maka-assume kung ano ang nangyayin sitwasyon o kung circumstansya sa amutong hospital kay K5 Enrico. Because nga, probably kay K5 Enrico understaff sila, wala sila sang staff during that time. That's why nga gintinguan man ato kay K5 Enrico bala nga labuton ang management sa Medicus Hospital. Agud man makuhaan sila sang bayan kay K5 Enrico. Mm-hmm. Because nga, we don't want to paint them as the bad guys bala kay K5 Enrico nga may lapses sa ila ang end ka K5 Rick. Pero unfortunately, wala na ito na labo sa K5 Rico, no? Ang management kay sa pagpapangkot na ito, their information, nga wala pa siyang makabala, wala pa siyang authority o kung wala pa siyang may ginahatagan sa authority, ang hospital o kung ang management nga makasabat sa interview sa katapos ng media. Kaya hindi mo lang kita ka K5 Rick, no? Ang nagpalapit dito, gudunayos ng ilang bahin.
16: So kung hindi sila magatag sang bahin, pagwa lang kamo sang statement, no? Sa inyo public statement, bisan di makamang magpa-interview sa makatapos ang media, pero post ka muda, no? Ari nga mo siya public statement, angot sa natabo, no? Pwede nga, hindi kami anay kahatagid sang official na statement, kasi subong, para yun man amos ng investigasyon kung ano ginatabo. Tapos, ipatang nyo dira kung ano magiging protocol ninyo, no? Kung ano man ang inyo da nga ginasundan in kaso nga may matabo ina. Tikon na, may mga protocol ka muna, titama, bulay ka man disgrasya, lapit sa ospital nyo kay, daw hindi ka ganyan madala sa ospital ka K5 Jen.
17: Exactly, ka K5 Enrico, kaga according to Mr. Darwin man ka K5 Rick, no, this is not the first time nga may mga natabo nga same sininga scenario ka K5 Rick.
16: Tiyo, hindi na natin kita ng galaong masundan pa ni. So dapat, subong pa lang, ma-draw line na kita, dingin man astablaw, kung may mga kaangay sing nga matabo, ano, ang ospital ya, doay lang gid sang labot. Nabisa nara na sa ugsaran, ara bi na dumiritso ang biktima. For example, makatindog bang biktima tapos makadto na sa inyo sa nga hospital. Ano, kiti cater nyo man, no? Kiti makita na tun ara sa inyo nga vicinity dira. Doay lang kita gaya paki alam kay 5 Gen.
17: Amuna gani ka K5 Enrico, no? Hindi man actually makahambal si Sir Darwin sa on behalf sa hospital o kung sa ano nga protocol ka K5 Enrico. That's why kinahanglan sa tani man, no? Ang bahin sa medical hospital ka K5 Enrico ang magpatag kung ano ang natabo ka K5 Enrico. Considering pira lang gid kay metros, butang tabi estimated na to ka K5 Enrico, 50 meters away lang gid, no? Sa entrance sa medical hospital ka K5 Enrico. Kag ang pala makutanon balang sa pamilya ka K5 Enrico na what if be na bulong o kung nabuligan gilayo ng ilang himata to ka K5 Enrico, probably nasalbar pa ang kabuhi niya ka K5 Enrico, no? Kag ang ang kasulubo lang nga may nabawian ka K5 Enrico because of negligence lang ka K5 Enrico. Kung tani pwede pa masalbar ka K5 Enrico. Actually amo man na ang kumbaga ang pinapangita bala ang rason ako na ang explanation kung nga ka K5 Enrico nga wala siya ginbuligan during that time. That's why sa Iloilo City Council magkakandak sila sa investigation in aid of legislation to formulate a standard operating procedure kung protocol ka K5 Enrico in case of emergency diri sa may Iloilo City, ano ang obrahon, sino una nga tawagan diin dalon hospital, especially kay K5 Enrico, kung malapit ka sa hospital, then syempre, dira na lang ka K5 Enrico. Kung iban pa, no, para at least bala, nga ang health emergency bala ka K5 Enrico, madasig ang pag-responde naton kay kumalaan man nato kay K5 Enrico nga ang kada minuto ka K5 Enrico, ang importante, once nga kabuhi na sang tao ang ginaistoryahan ka K5 Enrico.
16: Oh, tisang unang gani, wipe ng uro ay sir mo. Ulihin doon lang ng ay sir. Tisang unang gani, may mga tabo na, may mga binuno, may mga tiniro, makita na, tunda, may mga aksidente. Tikong kisa, pagkita na ito sa mga biktima na, nga matumato, gani kita ng dalon sa hospital, no? Kaya ito yung ginalagas na ito, kabuhi mo, no? Nga mahimo sa amusina nga tinion, nga mga 1 minute, 2 minutes, up to, pila na kaminutos, nga madilid lang gid, no? Kaya tikabuhi ang ginisuryahan din ka K5 ba dyan, no? Bisan kong gimbuligan na itong rider, kag napatay giman resulta gyapon, pero maka-appreciate kita nga, ba salamat, kid kami nagdala sa hospital, no? Bisan na, paano may nagulikid, bisan hindi mo man nahimata, kaya dapat ibutang tamang kaugalingon naton sa sining pamilya, sa sining rider, pati masakit sa ilang bahay, no? Nga daw pinabayaan ang ilang sining nga miyembro sa pamilya nga ara na malapit sa hospital, why nila ginsulod? Kagwa gin sa paki, 5 Jen?
17: Exactly, ka K5 Enrico, no? Kumbaga, pila na bala ka K5 Enrico ka mga witness sa area o kung malapit sa area ang nagpangayo sa bulig dito ka K5 Enrico. Even the OFW ka K5 Enrico nga nag-video, ito bala nga amon mga sitwasyon sa rider, di maintindihan taman to ang OFW nga hindi man siya ka K5 Enrico nga makalapat sa first aid kit. Kasi syempre, basi wala siya sa proper training, kung hulago niya to ang lawas sa K5 Enrico, kung maglala ang sitwasyon, abi, magdasig ang pag-bleeding sa pilas niya sa ulo, ti mas malala pagit ang sitwasyon kay K5 Enrico, no? So amuna sa karon nga guluya gi-establish sa Iloilo City Council nga paano, ano ang protocol naton na set ba kailangan ay sir gid kay K5 Enrico ang una nga tawagan.
16: At tapos kung tandogon mo dang biktima, abibin sa labton ka, ikaw naman basulon, ti mga musulad do kita sang kuan kay balo kun mo dapat naton ni moon, no? Kay ti niya kabuhi ganing desuryahan naton nga hingagawon na bidalon sa ospital, ti ko na amusina ang iban kita na nila na nga may mga aksidente matabo, duway ka na lang pakialam kay 5 dyan na.
17: Okay, kung basi. Kay 5 break, isa man ni nga problema actually, no, nga nakita naton sa aton nga healthcare system kay K5 Enrico according to Mr. Darwin Papa nga sa kadugayon niya baka kay K5 Enrico no. Emergency responder wala pa sang kumbaga blanket o kung nagaprotekta bala sa mga medical responders naton kag medical practitioners naton kay K5 Enrico nga amo nang isa gid ka kinatahap, especially kung off duty ka bala ka K5 Enrico, no, may makita ka abi dira sa dalanon nga may nabungkuan o kung may pila sa K5 Enrico, sa kaugalingan mo, may sinumpaan ikaw nga o sa K5 Enrico, gusto mo maligan ang tao ka K5 Enrico.
16: Amo nang tawag ka K5 dyan nga call of duty mo, despite nga hindi mo na duty, no, pareho man kita ang tapos ang media, bisan off duty ta, kung makita nato nga may dako nga balita, no, report man ta, kung magtama obligal sa ato sa responsibilidad, pa ibaluta sa ato sa nga publiko ang managaknabo na, for example, tabuan ka ng araw sunog. Hindi timo ya magbalita na. Di kung kaysa gani, bisang ga-date ka pa, dobayaan mo pag rin nobya ka nobyo mo, makobre sa balita. K5 dyan?
17: Hindi ka K5 amin rito. Mm. Pero sa case, sabi sa aton ng mga emergency responders, kag medical practitioners sa K5 Rica, sila yabi ka K5 Rico, mabutang sila sa mas mataas na risgo kaysa ti wala taman ginapangayo ka K5 Rico, no? May matabo abi ka K5 Rico nga malain sa pasyente nga imo ginrespondihan, automatically ka K5 Rico ma-point fingers ginaya ang pamilya. Ti most likely ang mabasulan sila ang nagrespondi ka K5 Rico nga nag-first aid abi nga responder o kon medical practitioner. Kag kung mapamatud-an na K5 Rico abi nga magfasang kaso ang pamilya, ti wala sa kumbaga sang layi nga nagaprotektar sa aton nga mga medical practitioners ka K5 Rico. That's why iban nagakatahap man nga maghatag sang buli ka K5 Rico, no? That's why nga as much as possible ka K5 Rico, according to Mr. Darwin Papa, dapat mapano man mapasangkad man nato, no, kung hatagan nato man sang igtalupangod ang protection para sa aton mga medical health practitioners ka responders nga nagahatag sang first aid, especially if there is an emergency sa mga dalanon naton ka K5 amin Rico.
16: Pero sa
17: eye-opener na ni ka K5
16: Pero sa una, ganit ni K5 Genya, for example, sa lugar ni dito, may ma-aksidente nga matabo, no? Kung isa'y nga gawon mo, ganyan nga madala sa ospital mo. Kung isa gani, may malabay nga salakyan, ginapadulugan na nga may aksidente, pwede madala sa ospital. Di ba nga ginapadulog ang madala sa ospital ka K5 Jen, kaya ti, amo nambal na, kung kabuhi, diyan kita istoryahan. Di ka mag-amo dumalang na, kung ikaw dang responder, kagway ka sang protection, dakulbaan ka man, kung isa tinutulukon mo lang na. Pero rebloan naton, masakit mas pamilya, kaya ti, no, pinabayaan mo, no, tawo ni mo.
18: But salap.
16: Ido, ganit kung kaisa, kasapatan, ganit kita anta, ganit nakasubuan ta, how much more paging ang tawo ka K5 Jen?
17: Exactly, ka K5 Minirico, amo na ang ginapunto ni Mr. Darwin Papa ka K5 Rig, na dapat bala nga mayara kita sa established guide, kumbaga nga lagi established nga protocol para sa ito nga mga medical practitioners, kag kung ano ang ato brahon, in case of emergency, amo lang gina ka K5 Minirico, isa man sa pahanumduman, na kung mayara kita sa may makita, being accident sa dalanon ka K5 Rig, kag kung wala kita, balaan nato sa kaugalingo nato, na wala kita sa training, proper training, wala kita sa idea sa first aid ka K5 Rico, that's the time na mapawag kita sa ICER ka K5 Rico, na ang ICER ang maresponde. At least bala K5 Rico, ang ICER aton ng emergency responder, balaan nila kung ano ang dapat ubrahon. Kung ano ang dapat na first aid sa pasyente ka K5 Rico.
16: Ang concern lang din kung aksidente ang matabo eh. No? Pero kung mga stabbing, mga shooting, hingagawon kag pwede na madala yak K5 Jen, no? Sang una, dugay man ta sa coverage sila, gabi kaagahon ang aton sininga nga duty, may mga call up kita mabaton nga shooting incident, no? Sa amo sininga lugar, kung kisa kita naton mga biktima nakarga sa tricycle, ginakarga sa salakyan, nagahasad pagadto sa hospital, no? Pero ini kung kisa ining maaksidente abi, hindi mo pwedeng dali-dali on eh, no? Kaya pala naton base kun imbis blanga kompleto parte sang lawas siya pagunos tabla base ko magkarakakas black K5 Gen. Maybe mga bali gali. No, pero dapat kabalo kita. No, sa amo sing situation, ano, case to case kag pwede nato ma exempt in caso gid man nga grabe na gid ang pasyente kag nga abi ang ato lang dire kay lapit sa hospital. May mga staff man dira, may mga nurse dira, may mga doktor mga duty dira. I think may mga ideyan sa kung paano i-address madala sa hospital. Kaya kung nataw natin, pwede mga guwaan sang stretcher nila K5 Gen mo, kagikarga?
17: Exactly, kay K5 Rico, that's why nga ginting huwag ginaton kay Ina nga malabot ang management sa nga Medical Hospital ka K5 Rico, ang good man napathag ang ilang side balang kay K5 Rico, kung ano ang natabo, nga wala sila nakaresponde, kag nga ang instead of buligan nila right away, gin-refer pa sa emergency responders naton ka K5 Rico. No, unfortunately, no, wala pa nakahatag sa ilang bahin man or pathag sa ilang side mag K5 Rico ang management sa hospital, and we're still waiting ka K5 Rico, no, kag-open kita just in case nung aluyag nila nga magpatag sa ilang bahin sa sa press conference or message sila sa aton ka K5 Rico. At least man mapatag nila sa publiko ka K5 Rico, kag masanagan man ang pamilya sang rider ka K5 Rico.
16: Kay amo ni subong na balaho ba, no, dapat nga ang medicus nagpagwa na sang statement, no, bisan na mabalang binga ang ining natabo tug na imbisigrana namon, no? Kag ti amon ang ginasunod namon nga protocol sa amon sining management, kay sa tang gipos da, sus Mario Joseph o, kurol ba ang aksidente kada kun lapit sa medicos? Ha, kay nga hindi kaya pagtandugon mo. Hulaton pang ICU kun sa bagay pila lang katikang mo da. Emergency room na nila. Yung mga burbulday kay 5 gen, kay bala naton, no? May mo, nga hindi lang unay sini, nga matabo, nga mga kaangay diri. Kaya aksidente, hindi tayang pulong mo, hindi tayang paktan. Yung mga musin na ang sitwasyon, ati mapatay ka lang tayo yun, na kung kamalapit maksidente kay, daw hindi sa mag-cater, nga dalon ka na sa ospital kay 5 gen. Sige, sulaton ta lang, kay tilaban-daban, ipatawag man ni Councilor Cedre Cabaluna ang ining management sang medicos para makuha ang side nila, no? Sa patigay yun nun sinang investigasyon regarding sinang tabo. Kaya ti, hindi malang kuno unak beses. May amon niya nga best man sang una nga natabo. Kag sang una, kita naka-experience man, no? Kay sang una, giman di mo matandog, giman ang biktima kay 5 gen mo. At dumduman mo tong reklamo mo sa Tagal Ganes at itong statay na patay man ito bla sa tricycle. Nga inabot niya gani isang ano to, no, na stroke ang amay sila nga nabuwi aman sa kabuhi. Kay iwaay mang gintandog sa iban sa nga mga tao na kay inulat man ang ay sir ka kay 5 gen.
17: Di mo na kay 5 Enrico, actually ining concern ni Councilor Cedric Cabaluna kay 5 Enrico na refer na ini no sa Committee on Health sa pagpamuno ni Councilor Alar Salivar kay 5 Enrico. Well, sino kung paano ni kay 5 Enrico magpatawag man ni sang investigasyon kag actually ipatawag kay 5 Enrico no ang management hospital diri sa New Ilo City, kaupod ang Department of Health naton, kaupod ang Philippine National Police, ang CDRRMO, ang atong City Health Office, iban pa nga mga concerned agencies sa kay 5 Enrico nga sarang o kung nagaresponde in terms of emergency ka kay 5 Enrico.
16: Oh, sa una niya may mga aksidente, gani ba police man nagdala mo, nakargal na sa patrol, no? Para nga may ngagaw dala sa ospital pagtapos nag-hazard pa mo. Kung na yung ospital, ginagaw ka gani nga madala sa ospital at ang lapit sa ospital, daw hindi mapasulod sa ospital. May nano man. Salamat kay 5 Jen.
17: Sige, kay 5 Enrico, ini nga balita ang nadalong sa inyo sa DTX Cosmix. Nakapika na nakadetox sa pa-report na gikan sa patrol. Kaupod si kay 5 Jason Talaron, ini naman si kay 5 Jenica Uyunan para sa pinabalita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: 11 Mbps!
16: Sila ni Sir Fred Pascal Radio Campo, kapakita lang kung ano kapalpak ang pagservisyo pagtatap sa tawong na aksidente. Depende sa case ang patient. In between na sa life and death emergency na ma-protocol ka pa. Amin kong kaisay, no? May mga tinuon siguro nga hindi tayo pag-sundon ang protocol kon hingagawon ng kabuhi. Sina? No? Mahulat ka pang ang bugtuan na ginawa mo? Nga bisan pa, no? Makalabot sa ospital bla matagan pa sang kwan importansya kag madapata sa kaigo sa nga pagbulong kag tamak lapit sa ospital eh ha amo kong kisa pa salamat kay kita kun na ara kita na lapit sa ospital kay kung may emergency po idigit sina ta accident tigres tubang sa ospital wag may matandog si mo nga kun sa bagay kun layo gani nga lugar nga may natabo da ga hazard kita do pamungguan ta ganing salakyan para lang madala kag may ngagaw dala sa ospital. Ayan, lapit ng sa ospital ang magyapong sitwasyon. Hindi ka pagyapong pagtandugon.
15: 11 Mbps.
16: Kag kay Ma'am Alibadi, may udto kay Ma'am Pingping BJ Venus, kay Rita Rich, kay G-Heart Tagudando, kay Kuya Vin sa Kalinog, may adayad gid nga hapon. Pagbalik tayo, check na to report niya kay 5 Kim Kaluyo. Ang statement sa LTO, sino may mga nagani kay gina-recognize, ginakilala sa Iloilo City Government ang ila sa ning mga kakuan, violation. Kahit may naging kuhaan itong dodam truck to ay plaka. Ini kay iba pang mabalita sa itong pagbalik pagkatapos sa plaka importante nga mapahibalo paliog standby.
15: Balita. Kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
2: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis mo.
3: DTX 500,
2: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
3: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na?
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: garantisado,
2: DTX 500,
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: nag-ayo ng ngiti ay ko. Salamat sa Mighty C Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Red Horse Beer, inuman wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend
7: Food Supplement for Men.
8: Mahigro bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
8: Masamig ka bala gina-allergy?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sang imo mahigro. Higo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike
2: Puso! 11 Mbps!
3: Pabalik mga K5 sa atong siling pagkapangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps!
2: 11 Mbps!
3: Nagdulo sa atong oras, alas 12:46. I-check na itong report ni K5 Bakim Kaluyo. Angot sa sin statement sang LTO kay isang ligad may nagtrending nga dump truck to sang city government wa isang plaka kami kinalungalong kita kay kita nga sa gobyerno gabantay ang pumuluyong Philippine Hon
2: 11 Mbps
3: kay Sir RB Chris Casiris may dahil nga udto kay Ma'am Erlina Tilar Magoles kay Sir Noel Goles sa may barangay Quintin Salas sa Telecom Compound kay Sir John Atan Castor. May dayad man nga udto. No, kay subong ang mataya sa nga publiko bantayan. No, basta ara ka sa mga government of mga government offices, balong-along kay ti dapat ikaw ang numero uno nga magasunod, no? Sa mga regulasyon kag kasuguan naton mga kakipan.
2: 11 Mbps.
3: Alas 12:47 kakipan game. Okay, dalang. Kwan pa bi? Oh, ara ka lang sa sige, dira lang ko sa linya. Sige, no, i-check naton ang ining report gikan sa Land Transportation Office.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
5: K5 Enrico gina-appreciar no sa bahin sang Land Transportation Office so kon LTO Region 6 ang ining pag-ako no sa Iloilo City government sa iladriya nga responsibilidad no kag ining pag-take accountability man may kaangtanan no sa ining ilang dump truck no under the General Services Office nga ti wala no sa tawag na sa plaka plus likod kag gubaod ang iya sining tail light K5 Enrico. According pa diri kay LTO Region 6 Director Attorney Gaudiosoy Responde Second, nga ginapasalamatan si Nino, si Engineer Neil Ravena bilang head no sang General Services Office o kon GSO sa pag-acknowledge sa mga guba K5 Rick sang ining dump truck. Actually, kung kita ganun magtanaw ang lumambal na ito niya appropriate term for that is do pagalpalo ng suraya kay Fabric mo o sang ining dump truck sang Iloilo City government kag accordingly base man rin kay Head of Span nga ining pagbato no sang accountability palang head sang ila sining opisita ang ti dapat man no ang mayara man sang nga kay igo ka maintenance sang ining mga government service vehicles kay K5 Rica kag sabahin no sang Land Transportation Office ang mga penalidad no nga gina-impose kay K5 Rica ang itungod nga mayara no sang natukiban nga mga violations o paglapas sa pulisa no sang LTO iniman ang salakyan nga ginapanagiyahan sa pribado nga individual o kung government agency o kung sino man dira no nga entity K5 Enrico kay wala na to no may panindugan gid si LTO 6 Regional Director Hiduspan nga ti nagligad gani no bisan niya nga atawag na no ang driver sa Regional Director sa LTFRB may violation o ginmultahan kay K5 Enrico o tawag na damo pagid no sa mga atawag na ng mga offices kung kaisa nga may mara sa mga marked vehicles o kung sinodra nga mga politiko nga kung kaisa tinagatawag at gani no sa opisina sang LTO but then tungod niya mayara no sang violation inatagan yun no sa nagkakaigo nga penalty sang iladri nga enforcement team ka K5 Rick base man diri sa LTO nga ang ining patas no kag impartial as well as ang consistent talang enforcement ang ginapanindugan man no sang ila sining opisina sa idalom no sang liderato ni Attorney Didoy Hedespan ka K5 Rick.
3: Okay, so sang ligad ni may mga empleyado man katrabaho sa Iloilo City Hall, nakuhaan matong waay man sang helmet, gadala sang motorsiklo to K5 Bakim.
5: Actually, damo na mo, kaya ang baga ni Trinidad or Nedospan, Nga bisan din ka pa yung nag-aobra, bisan sino ka pa, manggaranon ka pa, kung ano man dira. Kung may salakas dalan, di kinanglan sa doon, kaya kay Pepe Enrico. Wala oh. sang happy na, ya, bisan ara sa ahensya man sa gobyerno.
3: Sige, salamat ka kay 5 Game.
5: Report, nagikan sa LTO Region 6, sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 11 Mbps!
3: No one above the law. Law is law ko naman. The law may be harsh, but it's still the law. Di, amon eh, kay ang mga tao, mga netizens naton, no, ginabantayan. Ah, para nga ang pagpatuman sa kasuguan tabla patas. Waisan nga pinilian. No, waisan ginapaboran. Ha, ah, kayo kay isa kon na mga kilala kag may mga krukwarta, no? Daw mabud live la. Pero daw ka ironic lang gid. Kay ang mga traffic aid dire. No, kon gab ida kon ang suga mo buron, no? Sang salakyan mo. Ginadakop ka. Tidiri, ang dump truck sa City Hall, ang suga sa likod, no, doon ka malfunction, tapos wa isang plaka. Ti, kita ya, implement kita sa kasuguan ta. Gapanaway kita sa mga motorista ta. Nga dapat ang masuga nyo, hindi ya buron, hindi nga isa lang ang suga do, bulagla. No, may kukay sabi, amo nang salakyan. Di bawal na sa tiyon sa gabihon. Gakurap-kurap ang suga mo, bawal na. No, sa tiyon sa gabihon. Tidra sa diversion, no, kapamantay ang mga traffic enforcer ta. Kaya kung makitaan, dira, nga ba igasiga suga mo, may diferensya sa suga mo, pagdakpon. Di, ang aton sininya nga propriedad, ang mga, kwan aton, mga salakyan, may mga diferensya man. Di daw kabudlay nga kamo ang nag-implement sa atong kasuguan, kamo man ang mga violators, mga kakipay. At kung sa bagay, mo gimana sa pong Pilipinas, tamo. Kung sino itong kapatuman sa kasuguan, no? Sa atong pungsod, amo, matuyang numero uno, kasalawayo.
2: 11 Mbps.
3: Kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay mas pasan sa Ibanuas ang Kalinog. Mayadayad ginga unto kay Sir Jumar Kibrabi. Kay GR Tagudando, dira sa Ibanuasang Kalido. Manibin, mga moy, maligo, gamit kita detect sa beauty soap. Para sa mga miss, maputi si kapanit, kagbatok sa mga skin diseases. Kag Klinika Diofresh, ato mga kinikilya para iwas bao balas, iwas bao bayabas. Kag sa mga kalaki nanda, Biyernes bong, extend food supplement for men. Kag sa aton sining ikayong lawas, protection, pabaskog sa aton immune system, Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag sumuan D3 biod antiviral, kag antibacterial, as special. Wala ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad, ang iba si madalig dalag ko mabalita kami informasyon, mabati ang kong pagpangalagad sa programa El Castigador, upod kay Kaki5, Gasani, Punay. Kita na kita sunod ng semana. Basi makibot ka mo. Dula tanay sa kwan sa ato sing programa. Umpisa sa Domingo, Tob-tob, Webes nga daw. So, Biyernes kita kita anaya. Na, mga isa ka semana. Git. Malaag-laag kita na ito sa Cebu. Salamat kita sa mga kapod. Sa ato sing pagpangalagad. Sa ngalan lang sa Pilipinas Pwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sing President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sing Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad niyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: D3 Bio.
10: O, si Karen. Kadamo, isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Mahigro bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masalikan DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
14: D3 Bio with Visio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
14: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
14: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
14: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
14: May family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
12: Garantisado!
14: Epektibo!
12: Aramis
14: mo! DDX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagapangihi?
14: Masami ginauhaw!
12: Masi may diabetes ka na!
14: Mag DTX 500 na!
12: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
14: Garantisado.
12: DTX 500.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
25: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
14: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
14: DTX
0: Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
1: SM. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
1: Mababaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Max4 Biotics.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Extend. Food supplement for men.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend. Food supplement for men. Mahigro bala ang imo dugo?
28: TTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-el?
28: DTX 500.
0: Ang DTX 500
28: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
28: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
28: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
1: E3 Bio.
29: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
30: Paulit-ulit na lang ang ulam.
31: Momshie!
30: Angeline?
31: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, kulang na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Score sa talagsab sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500! DTX 500!
8: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
9: Kag-stress at law-adlaw?
8: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan?
7: Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malintan! DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
1: Sport Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
6: K5 News FM.
5: Saro Iloilo.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, dose na sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
9: kabala nga dugay na ginahuptan. Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
10: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
9: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
12: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
9: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa ating nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong nga Biyernes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtong akita nga magaup danay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Today is September 11, 2026. And 106 days to go na lang kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Grabe, sa pagkadasig sang inadlaw, sa pagkadasig sang panahon, 106 days to go na lang ha, Pasko na. And ari na kita, manugtakop na naman ang isa't kasimana sa bulan sang Setyembre. Kabay nga okay ang tanan ha, busog ka mo dira, nakapanyaga na. Manayanayang aton nga tiyempo, sa may mga kalatuan dira, pwede gid ka mo ka... amat-amat himos ang inyo dira nga mga transaksyon. Manami ang aton nga panahon. Hindi lang magkalipat magdala sang inyo nga tubig para nga tiindi kita ma-dehydrate. And syempre, amligan ta aton ikaayong lawas, mag-inom kita sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may pambato ang lawas naton, batok sa mga viruses kag bacteria. And syempre, sa mga bago lang tapos panyaga, dira, bao nagapahunay-hunay ron ho, gahulat na sang aton matahom nga drama, magpangape kita ha, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mayara inis ang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane, extract powder. Ang kampiyon nga kape. Pantunaw sa mga ginkaon natin dira, makapadalhay man sang aton nga pagpamuhin. Ayong hapon sa aton nga mga suki, mga nakatutok dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon gid. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasi. Dira man sa may K3 FM Kalinog, maayong hapon. K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, kag sa may bahin sa Short FM Dumangas. Kag syempre, dali sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Biyernes ng edisyon sang Secret Memories with Maninay Manay. And syempre, hindi makompleto ang aton nga hapon, hindi makompleto ang aton nga programa kung wala ang aton nga mga Facebook Live viewers. Maayong hapon gid sa aton dira nga mga suki via Facebook Live. Sa mga kumari abroad naton maayong hapon. Ma'am Beings PSJ, Ma'am Nanishan Presha, Mami Azun. Kamusta na si Mami Azun? Maayong hapon man dira kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Maayong hapon man kay Ma'am Ramya Panes. Bao salamat ko no kay naguntat ya ulan sa may Tagig ho. Diriya Ma'am Ramya bao dugin patilaw lang to kahapon sang aga sang jutay nga ulan. O ay na dayon diya nakaulan sa may Banwa sang Sara. Kamo ni ganing gina pangasubo sang mga mangunguma kaya mga talamna nagapalamangag na. Pero kabay man anga magulan-ulan man diri sa may Quinto Distrito kay makaluluoy ang aton nga mga talamna. And mararama be maayong hapon. Maninay tamyaw ko lang si Tuto Ado, Tatay Katsot, si Nanay Elena, kag si Nini nga nagapamati subong sa may purok mapisan. Hindiang purok mapisan man. Yan naman, an ko lang. Ano day? Asa may zero doon? Aba? Amo nang ila dito nga mga purok. Kung ikaw be papulion kani sa Zerudo, diin ka nga purok. Purok mapisan, purok mabinuligon. Ano pa, ano pang mga purok ni sa Zerudo? Masinadyahon. Kita, ano ding purok naton? Kahit yung sa Zerudo, mantadi. Ako? Mabinuligon kayo man di sa kampo? Imo na assignment karon ha. Sige, say kay JR Herosas maayong hapon. Shout out lang maninay kay Juanito Arbis nga nakatutok gid sa imo drama diri sa may barangay Udyungan, San Junisio. Wow. Feeling ko mapaudyungan kasubong kag didto man ako. Dala ka na lang dayon kwan mga kasag. Oo, anda mo to kasag sa may Udyungan, San Junisio. Sir Dante Tukero, maayong hapon. Watching from Woodland, Sara. Maayong hapon man ha, sa kay Ma'am Aisha Ahmad. Sir Ray Tacleon, sa may barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Maayong hapon din. RV Chris Caceres, good afternoon. So Randy Diaz, maayong hapon. Nonoy Bornea, maayong hapon man. Kay Genevieve Silva, maayong hapon gid sa Silva family, permigid nagapamati. Si Nonoy Bornea, kuno nagapungko-pungko na ho ah, gahulat na sang drama ta. Ma'am Nads, good afternoon. Ma'am Annalise, Sir Glenn Kaumban, maayong hapon gid. Maayong hapon man ha kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong. Maninay patamyaw lang ah, sa dagunan kag sa Apusaga family nagapamati gid subong hapon. Ang mga taga-tabok subaharo nakatutok na ang Mia Hood nagapamati gid ra from Pipoy the second. Maayong hapon man kay Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan. Kapungko-pungko doon kuno sa duyan, siging-ging ho ah, gahulat na kadrama ta. Mayang hapon man kay Netsho Lopez, kay Nonoy Bornea, shout out lang. Ah, sige, padayon ha sa pagpadala dira sa inyong mga mensahe. I-text lang sa text line na ton or i-comment sa aton Facebook Live. Imelda Di Mayo, maayong hapon. Pariyan, tejaguro ni kay Favorite G ho. Maayong hapon ha kay Ma'am Imelda. Maninay shout out lang sa may ubos ah na nagaobra balay ni Nanay Biron, Kanday Kalbo, si Buknoy, kag si Tata. Kay wala ko nun sila nakabati shout out ah. From Nanay Lucy, Catalonia. Maninay, happy fiesta sa ahoy kahapon. Tinakapamista ka mo. Wow! Hasta lang kami 419 sa ano ah, sa social media. Huwag kita nakapaahoy kahapon. Shout out lang maninay sa Funa kag Fernandez family sa may manguro-kuro ahoy. Permigid nagapamati. Maninay pag-greet man kay Tabert, Alvin, Junior, Roger, Noel, JR, nga nagahulat sang drama mo, Pages of Love. Panamyaw lang, bibot sang buyuan, tigbawan. Maninay, grabe naman ang init. Mga nagsalakit ang ulo ko. Ah, ka sa talamnan, sa NHA. Ahay. Mayang hapon man, kay Nanay Celsa, kay Tatay Tibo, kay Colleen, dira sa may ahoy. Janice Fernandez, may Savannah, maayong hapon. Sige. Sir Sanjay Aganwiga, maayong hapon lang sa may Bantres Electronics, Pasay City. Uy, maayong hapon dira. Sir Wilson Labuson Aaron, maayong hapon man. Shout out lang maninay sa laundry sa may pihak nga nagapinungko samtang nagapamati. Diin ini, Sir Wilson, maayong hapon dira sa inyo. Mayang hapon ng maninay sa Silva family from Barangay Layog Bato. Uy, mayang hapon dira sa inyo. Sir Arnold Alagos, mayang hapon man. Sige, hara na aduro ng mga kumari kumpare taho. Ngita na kamo kang mapwestuhan ha. Ngita na kamo dira kang mahilay-hilayan. Timpla ka DTX Coffee Mix para samtang gapatuyom-tuyom kamo dira sa aton nga drama. At tinagahigop-higop kamo asang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Busog-busog ka sa panyaga mo. Imnis ang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Maninay, belated happy birthday lang kay Nanay Celsa sang September 7. Uy, happy happy birthday Nanay Celsa. Kag sa tanan nga naga-celebrate ha sang ila kaadlawan, happy happy birthday dira sa inyo. Mayang hapon man kay Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, Sir Ricky Bu Saputalo, maayong hapon man. Si Ma'am Angeline Nonesco, kuno sa may manukan ang bayan sa Pasay City, nakatutok man subong hapon. Sige! Lastar na ha! Ang aton istorya subong hapon, ginpadala ini ni Bernie. Uy! Kag ang iabugos ka kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Babe? Babe? Wake up na. Morning.
1: Babe. Morning, babe.
0: Good morning. Ka very, very handsome. Gitsang babe. Kabisang bagumbog tao.
1: Ara ka naman ha. Aga mo ba ako girinto?
0: Kitood kin man ha. Abi mo, daw ka look alike mo bala si Boss Atan.
1: Boss Atan gidya?
0: Gani.
1: Grabe ka naman.
0: Joke lang. Dali na. Breakfast na ta.
1: Babe, pwede karon lang tama breakfast. Gusto ko nga ikaw danay ang i-breakfast ko subong.
0: Okay na ah. Later na lang na ah. May obra pa ko. Basi malate ko na karon.
1: Sige na, please. Kagabi nagahulat-hulat ko sa imo nga labing-labing man ta, pero nagdiretso ka lang tulog imo ya. Sige na pala, babe.
0: Sige na lang gani. Basta da sigun ta lang ha.

0: ni, mag-init. Tapos ka na iya.
1: Baby, sorry kid. Hindi na kid bimapunggan eh.
0: Ay.
1: Nag-ariya na. Sorry kid, baby.

0: Anatol.
1: Ô, Tol. Amo ng problema ko, Tol. Ang buta. Naglalaki na gani si Precious eh. Kay ako lang ko na yung malipay. Siya ya wala. Amo na nga doon na kami katuig, Tol, pero wala kami gyapon makasal tubtub subong. Kaya wala sa gyapon magbusong. Base wala mo ng problema ko, Tol, ho.
0: Apo ni Tol, oh. Mapapati ka, Tol.
1: Tol Kinet?

Nagapalanginit naman ang lawas ko. Oh, ay, buisit. Buisit tulog na si Precious. Kay kundiin pa ito nga, effective ng gininom ko. Dito naman siya kapoy. Kabudlay pangadaan po kahon si Precious po. Ay, buisit. Na ano man yaman. Ang cellphone ko. May notification. May nag-chat sa akin. Sino balay niman? Oh, basahon ko, be. Oh. Si Jamie man eh. Basahon ko, be. Ang chat niya. Hi. Good evening. Kamusta? Oh.

0: Ate Tol, kamusta? Effective man?
1: Oo, Tol. O galing. Gintulugan ko ni asawahon.
0: Sayang eh. Di karon eh.
1: Oo, Tol. Karon naman eh. Nasiguro ko nga hindi gidi mabitin si asawahon niya, Tol.
2: Hello, boys.
0: Oh. Oy! Amy! Hi! Dali ka. Upod ka di sa mo, no?
2: Thank you. Bernie, wala mo gigin-replyan kagabi ang chat ko ba?
1: Ay, kuan abi, natulogan ko. Sorry gid ha.
2: No worries.
0: Dito lang ko sa piya ka. Pa, excuse me.
2: Ay.
1: Oh, Tol, lakad ka?
0: Oh, adan.
1: Na ano man to si Tol kinit man.
2: Pabay ilang siya ah. Mayo gani para mas solo ta ka.
1: Jamie?
2: Abi mo Bernie, until now, hindi pa gid ako makamove on na nungod sa ato nga duwa.
1: Jamie?

0: balita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: pakikipramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Watlaw. Eye Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas.

0: hapon pagpangingi.
1: Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
9: KK5 News FM. Sarang Iloilo.

0: ni balang ginasuksok ko nga 90s.
1: Wow. Wow. Ngayon siya git, babe.
0: Amulang na. Babe, ulo ko. Wala mo nakitang kurba sa lawas ko.
1: Ha? Ay, kukuan... Babe. Kapuya ko eh.
0: Ngayon, bota. Kablasin mo, Bernie mo. Bis nga, may gana. Kutanin yung subong pro.
1: Babe.
0: Ano, wala ka gana?
1: May ara man eh. O galing... Base kung mabitin ka naman bala.
0: Bot, sin mo da. Bala ka da. Tulog ta.
1: Oh.

0: Kwan, wala. May ginapaminsan lang.
1: Nanungod bala sa aton sa to?
0: Ay, hindi. Ikaw, Kwan, parte ni sa amo ni Precious.
1: Amo bala? Ote, anong mabulig ko da?
0: Kwan, Jamie. Confidential topic ini.
1: Ano klase nga confidential, ha?
0: Ang sex life namon. Amo nang ina problema ko eh.
1: What? Amo lang na. Nga, sinong may problema, ha? Pasara sa imo. You know naman, sang nangin kita sadto. Wala kita ka. Amo na, oh?
0: Jamie?
1: Basi kong kulang sa maneho, Bernie.

0: Amoy na nga, nagkaproblema ka mo. Kung gusto mo, ari ako.
1: Jamie?

0: Oh, Jamie. Nasa mo na himo ko ni mana. Kadugay gili sa akon mag-ariya. Sa kay misis siya daw hindi. Pero sa imo na himo ko niya.
1: Natuod na. Nainang karisma ko sin sa iya. Di pala, Bernie?
0: Jamie?
1: Sapa.

0: Babe, I miss you.
1: Bernie, ah. Kapoy ko.
0: Babe, ari na ho. Kondisyon ako.
1: Ikaw, ya eh. Pero ako, hindi. Daso na lang na, ah.
0: Oh, na ano man yaman? Kung ikaw ang may gana, ako naman ang wala gana. Pero kung ako naman ang may gana, ikaw naman yung wala gana.
1: Hindi na magdrama. Basta kapoy ko, period.

0: Jamie.
1: Sige, sige, Bernie. Ipaupo ka, ide po. Sige.
0: Oh, Jamie, makabuluan ka. Shhh. Oh, yung paikaw na lang ang limpakaslan ko. Tara na! Tara na! Sobrang kahabi. Manibid kita na eh. Tapos, mahimos kita kay magwatari sa motel ngayon eh. Mamahaw ta.
1: Tapos pamahaw eh. Mabalik ta di dayo eh.
0: Siyempre. Kuha naman builo ah.

0: JD.
1: Grabe. Hmm? Sa pagkadamo-damo, mas naging kuha mo nga food, Bernie, ba?
0: Siyempre, pang bawi-bawi bala sa puwersa. Kanugon lang sang bayad tadi sa eat all you can kung jutayon ta.
1: Kung sa bagay, you know naman, para balik naman ang puwersa ka ron, di pala?
0: Siyempre, amugin na eh.
1: Hey, Bernie. Nanong ka?
0: Si Precious. May upod niya lalaki kag kadako. Kadako sa lawas. The bodybuilder. Toy. Hindi pwede ni.
1: Bernie! Hey! Nano ka? Kagina pa ako nagatawag sa imo. Duga ka ulungan ka, ha? Sino ginatulok mo sa unahan, ha?
0: Kukwan, wala. Jamie, excuse na ya. Mapasiyar lang ako. Anong himuon ko siniman? Palapitan ko bala si Precious. Pero upod ko man ang kirida ko eh. Bahala na. Palapitan ko sila. Ari na ako sa nahamtangan nila.
2: Tuod ka?
3: Oo.
2: Ang nagali?
3: Oo. Karon bala, i-try ta?
2: Sige.
0: Ano ang gusto nyo i-try?
2: Babe?
0: Ha, Precious?
2: Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
0: Ikaw ang pamangkutan ko. Ano ang ginabuhat nyo dire?
3: Hey, bro. What's up?
0: What's up sa kagago mo?
2: Bernie, hindi ka mag-skandalo dire, ha? Nagsala ka sa ginapamensar mo. Coach ko ini sa gym. Kag ikaw, sino ang upod mo dire? Ngaari ka di, ha? Kag nga wala ka man nagtawag sa akon kag nagpahibalo nga makadto ka galing diri.
0: Amo sinang ipamangkot ko sa imo. O galing na unahan mula ako eh.
2: Ah, gali? Bas, sino upod mo? Kaya ako, nakita mo ng upod ko. Ikaw, ipakilala sa akon ng upod mo. Ipakilala, subong!
0: Oh my, Precious!

Speechless ako sa mga tinion nga ato. Lunsay kami may mga sala nga duha ni Precious, inatungod sa lawas nun nga kalipay. Nagprangka siya sa akon nga may natabo na sa ila, kag ako naman ginsugid ko man kay Precious ang nahanungod sa amo ni Jamie. Nagbulagay kami in a nice way. Sa subong, nagaupod kami ni Jamie, kag sila naman sang coach niya, nagaupod man. Amugid siguro ini ang kabuhi. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bernie.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro Ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio. Nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumabuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Mamay import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: kagaw. Paborito, kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plaka ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: ja. ETX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: ETX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin putika.
3: Premium.
2: Nationwide.
4: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
12: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
14: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sige ka, Gidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko yan!
12: Basta sagad nga driver, extend lover.
15: Extend Supplement for Men!
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas?
14: Hindi na magkabala ka!
15: Mag-DTX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Bastante sang antioxidants!
14: Panghuntra sa mga halit niya free radicals!
15: Likawan ang baratian!
14: Mag-DTX 500 ka!
15: DTX 500!
14: DTX 500!
15: Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho!
14: Kag-stress adlaw-adlaw!
15: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan! Kalaman ang abiyan!
14: Mag-DTX 500 ka!
15: Kaya sa DTX 500!
14: Ang stress, malikawan!
15: Pagkamurigon, malimtan!
14: DTX 500 E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio.
14: Ang Physio
15: yung may D3.
14: D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may Physio.
15: Ang Physio
14: yung may D3.
15: Mga butika.
18: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX 500.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ari, nakapaborito natin niya! Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarang Iloilo.
11: Secret Memories.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement na gabulig sa aton para nga dasig kita mag-ayo. May ara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig gid para sa aton nga cellular nga maging healthy. May ara ka pala sang pabalik-balik dira nga ubo, hilana, trangkaso, sipon, inom kita Klinika D3 Bio. Kay ang cold pressed extra virgin coconut oil nga makuha naton sa D3 Bio manggaranon ini sa medium chain fatty acid. Ini ang nagasuporta sa aton ikaayong lawas. Protektahan natin ang aton nga lawas paagi sa natural and potent nourishment. Mag-inom kita sang Klinika D3 Bio for our excellent health. At syempre, hindi man kita magkalipat ha, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sugudan tang aton adlaw, kaupod ang Mighty C para handa kag protektado kita sa anuman nga balatian kag stress dala sang buha akon kabuhi. Sa adlaw nga tanan mag Mighty C kita. Alkaline form ini nga vitamin C nga nagapabaskog sang aton nga resistensya kag ginapalayo kita sa peligro dala sang anuman nga mga balatian tuga sang stress, mikrobyo kag aton unhealthy lifestyle. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C. Safe imnon, bisan wala kita sang kinan-an. Kay non-acidic ini siya nga klase sang vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Himo ini sa ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagapulig ini sa aton ha, nga hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian. May ara ka bala sa nga diabetes, may hypertension ka, may cancer, may leukemia o kung ano pa man dira. Inom kita DTX 500. Kay may mataas ini nga antioxidant level nga nagabuligid protekta sa aton cellular nga hindi ma-damage sang oxidation. Ang DTX 500 may ara iniha sa nga anti-carcinogenic, anti-mutagenic at anti-inflammatory properties nga naga-prevent gid sa pagtuhaw sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Gani, inom kita, Klinika DTX 500, ilabi na kung may ara kita sang family history sang cancer, kag iban pa nga mga balatian. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And sa Domingo nga ini, may ara naman kita sang libre nga check-up 9 a.m. to 2 p.m. And syempre, magluwas sa Klinika Sara, may ibang pagkikita nga mga product outlet. May Klinika Haro Branch kita, dira na hamtang sa may kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May ara makita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog, kagang aton nga Pasay City Branch na hamtang, dira sa may Salvation Street, Corner A Panes Street. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:15 na sang hapon. Grabe man nga kasaysayan ni Bernie ba? Ahay. Amo ginain, hindi kinakisaman ikawan sa isa ka relasyon. No? Kumbaga, bisan ano natin kahambal, nga ti dapat magpangibabaw gid ang paghigugma, pero ti sa isa ka relasyon, kinahanglan gid natin mapunaan man ang kinahanglanon sa aton nga mga partner. Kaya ano hunta, kay ti, kung si Sir J. Art Heroses, pahambal niya, ti, base hindi gid sila guro o compatible maninay. May ginapangita si Bernie, nga hindi man matao kang iaasawa, and at the same time, ang asawa niya, may ginapangita man, nga hindi man mahatag ni Bernie. Si Sir Randy Diaz, pati maninay ang mahambal ko lang, patas ang laban, ah, kay patas sila nga duha. Pero husto no, kumbaga kung isip-isipon mo bala, doka subo lang, at example, nag-asawahay gani ka mo nga duha, parang inyong ipakigbato ang inyo dira nga pag-upod mintrasan o. Pero siling gani, kung hindi na malipayon sa isa kag-isa, at pabayiin na lang dira. Importante, nagbulagay sila sa matawhay nga paagi. Kag ang ilang nga pagbulagay, mutual nila nga ginagrihan. Kung si Ma'am Bings pa, ahay, amo gina ang kapalaran sender, ah, may paragid sa imo, focus na lang kamo sa inyo tag sa ka-partner, kag mangin kontento na. Correct gid. Kapay nga ti, ang ilan ni nga partner, kanya-kanya nga partner, subong, amo ining ilan na nga mangin end game, eh, hindi nga may partner ni sila subong, tapos mangita pag sila sa ulihi, hindi man na manami doon. Si Nonoy Borneya, pabo ka na, may ka-drama. Sige, mga taga Dafa Goods Pasay City, nagapamatigid ho ah. Panday Janiza April, kag sa tanan-tanan dira sa may Dafa Goods Pasay City. John R. Turiquete, maayong hapon, happy birthday lang maninay sa Hinablos ko ah. Mayang hapon man sa Kaiser Ricky Bus sa Patalo, sa mga pulis ko nung mga babuot ah, sa Himamaylan Police Station, kag sa magulang niya nga si Rene Boy sa Patalo. Sir Alan Ortega Tukuyo, good afternoon. Sa mga taga Nalundan Gimban, Ma'am Sherlyn Espartero, maayong hapon man. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller, good afternoon.
9: Pinapainin mo ni
12: May hapon, sino gani?
9: Leo, ang pati.
12: Grabe si Sir Leo ba? Perfect attendance ba? Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Bernie? Ano mahambal mo sa istorya nila nga mag-asawa?
9: No, perfect ka ng Bernie ba? Namin nga din ang pagkamandaan ng mga asawa, pagkari ang mga asawa, Clinton di kasi ay simpre kamarang karangan mo. Kasi ang bastante, magali, ternyara, sa imikirinda, bastante, nga bastante, good. Ka, hindi gusto mo, ang kapalaran, ternyay, hindi gali, bagay sa inyo nga mag-asawa, kay sigaw din ang toon sa imikirinda, nga nagpalangga mo sa inyo, tubong man ang mag-asawa, na palanggaan yan sila kami iyake rito. Dahil mayo lang kami kay nagkasugot ko mo na nagpulagay ka mo na wala kang away. Siyempre may yaman niya kang asawa, may inuman niya may inuman niya kirinda. Masilig ko lang sa ino kami palanggaan na kami kang ino kirinda. Kay ang ino asawa niya palanggaan na pagkakasugot mo ang iyak si Rido. Dahil sa ulihi, Berni, kasi mga sa ulihi, na ulihain ko mo sa inyo, asawa. Hindi niya sa inyo, istorya na. Dahil mo palang kaangay lang kamo, ang inyo si Rida. May na ang amod sa kalanaan, nag-itahay ko mo sa inyo, asawa, na may partner na. Ikaw may partner man. Amin na ang kapalaran ni Bernie. Ngayon makiling ko, ngayon magpalanggaan niya yung sila sa niya, siya si Rida. Pag magpalanggaan niya sa nasawa, sa niya si Rido. At sa uli, Bernie, ang makiling kapag yun, na kung nagsitay ka mo sa niya nasawa na, pati nagsakawaray na sa mo, depende na sa inyong istorya. Muna minimal.
12: Kung bagati, kung diri sila manipayon sa ilang nga desisyon nga nagbulagay sila kag nagupod to abi sa lain nga lalaki kag sa lain man nga babayi, kung baga ila na fokusan ang ining relasyon, hindi na yang magpangita pagid sang iban sa ulihi.
9: Oh,
12: ano, may ala ka dara sir sang gusto tamyawon?
9: Una sa kanan niya ay mayong ako sa kanan ito para makikasipag kanan yung mga pagkasara sabang man si invite ang Otomi Luigo sabang man si Ella sa pakititi si Sultan si Adeline Bigusman si Adam Fisher sabang man si Sultan sabang man sa tentang niya para makikasipag sa pagkasipag sa kakay Jimmy tentang sa Bonifacio sabang man niya para makikasipag kay Takon Nablos, kay Ivan, kay Angelo Caraicle, hindi pa matay sabong. Kaya sabong na Takon Nablos ni Sinan, mati Kino Ayan Robre. Salamat si Karin at Agino Raya sa abang. Salamat si Ginay, iyo at ang kwarto kapit.
12: Oras na to, alas 2:21 na sang hapon. So amoyad to ha ang mahambala ni Sir Leo sa istorya ni Bernie. Ma'am Kailin Sanyagan, maayong hapon. Shout out lang maninay sa may Negros. Sige. Thank you, Gid. So may advice pa, pwede pa kahinga gawa. May malipot pa kita nga tiyempo, ho.

0: Grabe, no? Masubok man, kay ti, kumbaga, wala nila na protektahan kaga na bato asta sa ulihi ang ilang pag-upod nga duha bilang mag-asawa. Pero hindi naton manigarang at isa pag-upod, may ara gid na sa nga mga responsibilidad ang kada isa sa aton bilang asawa kag bilang bana. So kung hindi na mali pa yun, may ginapangita nga iban, may mutual nga pag hisugtanay dira abi, irespetuhon man naton ina. Sang-sanga, padayon sila nga mag-upod nga duha, pero ti, wala naman sang pagpalangga nga nagapatunga. Kumbaga, i-let go to na lang na ang aton nga partner if ever dira siya malipayon. Kag kita man mismo, aminado man kita, nga ti hindi naman kita malipayon. Amo na nga nagapangita man kita sang iba. So sa kay Bernie, mangin secret memories, hindi man secret memories, kundi mga matahom nga mga handurawon mo sa ulihi, eh, Bernie, ang pag-upod mo man o kung pag-upod nyo nga duwas ang imo nga asawa. For now, diri kita mag-focus sa panibag-o nyo nga tagsa-tagsa karelasyon, paano nyo ini mapabakod, kag paano nyo ini madampigan nga hindi maguba sa ikaduha nga tinion. Kahit di pareho kamo nga nagdesisyon nga magbulagay kamo, kahit di may pareho na kamo nga mga lain-lain man nga mga partner. Kumbaga, base iniki man kamo compatible sa isa kag isa. Importante matawhay ang pagbulaganay, pero di syempre sa mga mag-asawa nga nagapamati dira subong, as long as kaya pa nga maprotektahan ta ang aton nga pag-upod, may pagpalangga pa nga nagapatunga sa inyo, ipakigbato natin ina. Kay ti, gamay lang na nga problema. Pwede pa ina, may istoryahan kag pwede masolusyonan. Ang mga solusyon sa amuning nga problema, hindi pwede nga pirmi lang magpangita sa panibag-o nga partner. Hindi pwede nga ang pagpangluib mangin solusyon sa amuning nga mga problema. Pwede natin hindi may istoryahan, pwede ka mo makapangayo sang laygay sa mga eksperto, sa mga doktor. Pero sa sitwasyon ni Bernie, kagsang iyang nga misis, di amo na ining natabo, naglabot na sa pagpakigrelasyon nila sa tagsa-tagsa man abi o kung sa naglain-lain mga partner. So for Bernie, thank you, good sir, sa pag-share sa imong istorya diri sa aton. Thank you so much man sa mga nag-upod sa aton sa subong hapon. Why na kita sang oras? Kitanay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: yun.
1: Hey, Five! Galing na one time!
2: Isa saan to ka-eleksyon sa voting center?
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
4: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ditani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, hi! Galing na one time!
5: Bio. O si Karen, kadamog itsang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.

0: your home solution store.
1: Mahigpit ba ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka ba lang kina allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang nagatimlo sa imo mahigpit nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali, si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
1: Mighty
6: City. Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
1: SM. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C. Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
11: Welcome to Pasig City, the home of the Rabisco Sisterhood Showdown 2026, featuring the country's most powerful teams, the Creamline Cool Smashers and Chopa Mucho Flying Titans.
12: This September 12th, 2026, feel the energy, feel the power, and feel the sisterhood. Two of the country's powerhouse volleyball teams are coming to the city of Pasig Arena. Get ready for an exciting showdown as your favorite volleyball stars bring their passion, intensity, and competitive spirit right here at Pasig City. And that's not all. There will be exciting surprises waiting for you. So everyone, gather your friends, wear your team colors, and get ready to cheer for your favorite players. Let's fill the arena with energy and show everyone how strong the Pasig City volleyball community is.
11: Come and experience the excitement live here at the city of Pasig Arena. Now the big question is, are you Team Pink or Team Purple? See you at the Rabisco Sisterhood Showdown here at the sporting capital of Western Visayas, Pasig City.
13: Ini si Mayor Stephen Palmares, kasyudad ka Pasig, nag-iimbitar ganin yung tanan-tanan sa pagpamasyar dia sa siyudad ka Pasig sa September 12, 2026, alas 5 sa hapon for the Rabisco sisterhood showdown between Chukomocho and Creamline Cold Smasher.
3: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na.
16: DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
16: Garantisado.
3: Epektibo.
16: Para mismo.
3: DTX 500.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Wala na
3: tayo
21: ng ako
3: niya allergy. Mighty Sick! Sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
22: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Extend. Food Superman.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend. Food Superman for Men. Extend. Food Superman for Men.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
27: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
28: Mami!
27: Angeline?
28: Walang masama sa okay lang.
27: Pero
28: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakal, sumang mudik!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: champion.
1: Hey, five galinha one time.
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de istorya, anay, eh.
1: Hey, five galinha one time!
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga butika.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sali si Jake. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
0: Available now.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tisting ninyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow! My puso!
0: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
18: Reyes!
17: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayon kid makuhan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, B.

asawa ni Carlo? Ari ko na siya dali sa eskwilahan? Kag kung hindi ko ako magpakita siya, kag mag-istorya, makadto siya sa school administrator para i-report ako? Anong imuon ko siniman? Traidura nga, Mira. Wala naman nag-asapak sa ako, no? Lagi ko isang kapak... Lagi ko isang kakampisin, eh. Amaya pa taugan ko ni si Carlo. Kagpay baloon ko nga ari ding asawa niya sa eskwilahan. Diyos ko, muyaan kita ko din sa eskwilahan kung matabo mo. Kagbasi mo suspended, gagkuya. Hindi ko yung magsugot kung matabo, ina. Hindi ko yung magsugot, ya. Ay, umanda kang gaga ka, taga-uma ka. Taggawang ko nalagi niya si mong bana mo, mong. Gawang ko nalagi si mo si Carlo para mabalas, kuya. Gawang ko ganyan bana mo!

0: Alma? Ano man? Abi ko kuno okay na. Ano pa kayang gadgad mo na nagkadto kapagid sa eskwela ni Yasi? Ha?
1: Kay kabalo ko nga hindi ka gid maguntat kung hindi ka mo magkalawian. Hulat ka da, ha? Kay unahon ko anay ni Kirida mo. Kag ikaw ang idasod ko. Humanda ka. Humanda ka. Iyako sarta ka. Nakabati ka. Ipapriso ko ka mga duha sa Kirida mo.
0: Alma. Hindi kipag-imuhay na. Mapatay kikita tanan sa gutom kung mabahalin ako sa serbisyo. Nakabati ka. Oo, sige. Puli. Maestro, yanay kita ka doon. Ipapahilang bala si Yasi. Wala siya sang sala. Sige na, sige na. Puli na, Alma. Magpuli ka na, ha? Daya, abi, magpuli ka na. Anong gusto mo, ha? Malun ako kag ihatag ko sa imo tanan? 100 mil? 300 mil? Hahamba lang. Kay para wala na bili ng sweldo ko kung may dako na kong alon. Kag para wala na ako sang gasto sa babae ko. Ano sa imo? Haday? Day na ano ka man imo man? Kung ako naabla na yan, tis ka maghimo sang isa kabutang. Kung anong bungahon sina? Na ano ka man imo man?
1: Nga ikaw ha, Carlo? Nakadumdum ka kung anong bungahon sa pagpangin babayi mo sa mga buhita, ha? Nakadumdum ka man! Antes ka magdugmal sa iba niya babayi kung ano ba lang batsagod ko, ha? Kung maibalaan ko nga, may ginatakmahan ka nga iban, ha? Wala, Ged! Wala, Ged! Kay kao galingon mo lang ginapanumdum mo! Sakit-sakit ka dyan ginhiwa mo sa akot, Carlo! Sakit-sakit ka dyan!
0: Dahil susuri na gani! Promise, hindi na ako magliwat. Hindi na gidahin. Kung magliwat, bulagin ko dayon ha. Pasakay ko dayon sa kaso. Day palang ka, tagi kaya. Sorry, kid. Sorry, kid, day. Sige. Kunin mo muna. Mahikog na lang ko ha. Hindi ko magpatawad. Mahikog ko! Tiruhon ko ulo ko!
1: Carlo?
0: Ikaw, sige! Paalam na lang ataan. Kagpanong dumatay. Nga palang kataka. Nakasala ko kaysa aman lang. Pagpagpagat kin nga maghantag sa akong sa ikaduang katsansa. Tapuson ko na lang ang kabuhi ko. Bye!
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round 2nd Tower Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: Mahig ko ba na ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka ba na gina allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500!
8: Masalikan!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
7: Good news!
11: Good news!
7: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ino ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
11: mabaka mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: TC.
11: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Oh my God!

Bakit? Ay, salamat. Nadala ni Carlo sa ulo-ulong hangag yung asawa. O kung wala, tapat gig kami ni. Hindi lang kuno ani kami magkita ay nga duwa. Pakalmahon lang kuno ani namon kag among pagkita ay namon liwat. Tumaano nagigkutan nga magkita ay kami liwat eh. Nahidlaw na ko sa ginhimo ni Carlo sa sulod sa sa sulod sa lodging house. Namit, B. Ay, amo lang to galing. Wala ko ganyan na kaya. Ginpersaya, B, ang pag-penetrate niya. Ay, Diyos ko, Carlo. Ay, nahidlaw na gid ako maghalok sa imo. Halin sa tiil, pakadyo sa... I-text ko siya bala nga bakal siya sang lain pagid nga SIM card. Kag kung magpauli siya sa ila, di taguon niya lang eh para kataw ganay kami gihapon. Mabatian ko lang ang tingog mo, Carlo. Tumoy nagalatay dayon ng kuryente sa bilog ko nga lawas. Ay, Carlo. Carlo, gusto ko na gid nga masulit ang natabo sa aton. Oh, gusto ko na gid. Ari mo ay, sendan ko siya bala sang video sang sang nag-akuan ko nga. Tanawon ko lang kung hindi ka magharara kadto sa akon. Ay, Carlo, gusto mo ni? Hindi ka ni? Tan-awon ta lang.

0: Maayo kay naglinong ng pangabuhi nyo. Man kun kis, ang bana, kinahanglan gid man nga paagyan mo ang para magtagam, Alma.
1: Oo man gani, Nay. Salamat kay ginpamatud-an gid man ni Carlos sa akon nga nagbag-o na siya.
0: Di maayo. Ugid na. Makapagtilaw.
1: May nag-message sa akon.
0: Do kadamo na, how?
1: Number lang.
0: Ay!
1: Do. Dahil lang ginaya kay basahon ko, Bi.
0: Sige, sige. Basikon.
1: Day, hindi mo ko kilala. Asawa ko sang isaman ka-army. Si Banahon mo nakita sa lodging house. Lapit lang di sa kampo sang mga military. Ani mo na?
0: Alma, ano to?
1: Ani mo na? Traitor!
0: Alma, anong natangro? Ha? Eh, sino ang nag-text sa imo? Ano na?
1: Asawa sa isa kami nga. Nga dito nag-aistra lapit sa barracks nila ni Carlo, Nay.
0: Ano ko na?
1: Ato ko na dito, estudyante nga kinita niya. Nag-check-in sila sa lodging house malapit sa ila barracks.
0: Ano? Oh, animal. Eh, di ano pag inaulat mo? Sulungan na to?
1: Sulungan to, gitman sila, Nay. Kung sa sining ahugada, madumugan ko na kitang kirita niya.
0: Ay! Kung ang nawong sambighalan nga to, padudlaan! Padudlaan, Alma!

0: yun.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may
3: D3. Malakas, mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo!
6: Aramis TDX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
7: Si may diabetes ka na?
6: Mag TDX 500 na!
7: Ang TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo!
6: Sang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: TDX 500!
1: TDX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay Mayara inigali ng isang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
9: Okay ka! May kape ka sa K5!
10: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!

Kung padayon gid nga iduso ni Alma, legal nga asawa ni Corporal Carlo, mahimo nga magapangatubang sang kaso ka administratibo ang Corporal kag mahimo man siya pasakaan sang kaso kasubong sang bawsi o kon anti-violence against women and children tungod dagduga sang tuman kay emotional distress ang iya pakikilawas kag pakigrelasyon sa iban nga babae kag mahimo gid siya nga mapahalin sa serbisyo kun ano man ang dangtan sang gamo sang tunga sang mag-asawa. Kortina ang makadesisyon. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong ikasalamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Corporal Carlo Melvin Flores Plotenia, Alma Kagbama, Erna Decina Amiga, Yasi Angeline Buenafe, Nanay Kagmira, Linilia Miranda, Batching Royet, Erjan Liva, kaupod man Sanday Elmer Obaldo kag Kuya Kinit Oy. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may BCO.
0: BCO.
3: Yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: D3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buho. Kag
0: nagkinis
10: ang akong
0: putis. D3 Bio.
3: Ang D3 gamay VCO.
0: Ang VCO
3: gamay D3.
0: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
0: gamay VCO.
3: Ang VCO
0: gamay
3: D3.
0: Mga butika.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang negative tinlo sang imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
0: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
0: DTX 500.
12: Masalikan
0: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogi dayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
23: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:03, oras ginadulon sa Kaluan sa Tanduay Light, gaan ng may kasama.
24: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 11 sa bulan sang September tuig 2026. Thanks God, it's Friday. Subong adlaw mabiyan sa nasling na Biyernes kag pitsa 11 kita sa bulan sang September. Ining adlaw mabiyan isa ini katalulupang don nga adlaw no sa aton diri indi lamang diri sa Pilipinas kundi sa bilog man nga kalibutan. Kay ang September 11 mabiyan amo ining adlaw nga ginadumdum naton. Ang ika-25 na no nga pagsukat sang ginatawag naton nga 9/11 terror attack. Sanggin atake mabiyan sang mga terorista nga grupo no, especially sang Al-Qaeda network nga ginapamunuan sa Tony Osama bin Laden, ang duha ka mga eroplano nga ila sini nga gin-hijack kagin bunggo sa World Trade Center dito sa New York. So nagkalarumpag ini mabiyan ining Twin Towers nga gintunaan sang kabatayon sa masobra 2,000 no, mga more or less mga 2,977 ka mga tawo ang mga nagkalamatay. So amo ini mabiyan so far ang pinaka dako no nga terror attack nga nagluntad sa kasaysayan sang kalibutan. So ika-25 na no nga anibersaryo sang 9/11 terror attack. Kag subuman nga adlaw mabiyan gina sa ulugman sang pamilya Marcos ang ika-109 nga birth anniversary ni anay presidente Ferdinand Marcos Sr. So may mga event mabiyan nga ginpatigayon ang pamilya Marcos upod man sa ila sini nga mga supporters dito sa babahin sang Lawag no sa may Ilocos Norte. Kag diriman sa bahin sang libingan ng mga bayani kun sa diin na ginalubong si anay President Ferdinand Marcos no. Okay, may mga supporters siya, may ara man da ang iya pila ka miyembro sa pamilya. Si former First Lady Imelda Marcos, Senador Amy Marcos kag ila sini kabataan. Kag dito ya sa may Ilocos si President Ferdinand Marcos, si First Lady Lisa Marcos kag iya man sini kabataan. Kagailaman dito nga mga supporters no. So gindumdum ang kadlawan sang anay presidente, anay strongman Ferdinand Idralin Marcos. So may ni mabiyan ang matalulupang doon nga mga hitabo sa subong adlaw sang September 11. Nangin kabahin na sa aton sining kasaysayan o kon sa aton sining history. So, kumusta na? Kag welcome na mabiyan ha? Diri sa aton sining pagpanglagad sa aton sining mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga kultura naton nga mga taxi drivers, no, mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga drivers naton sa modernized buses. Kag siyempre sa aton man nga mga tagpalamati sa ilang tagsa-tagsa ka mapuluyan, nag-monitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag siyempre hindi taman pagkalipatan sa pagtamyaw kag pag-abi-abi ang aton sinimabyan nga mga pinalangga kag mga suki man nga mga followers kag mga viewers sa aton sini mga social media platforms. Sandin man kamo nga bahin sang kalibutan basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Dagyapon mabiyan sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ngayon kaupod ninyo ini sa gyapon si K5 Sunny Sarabia Punay. Gutom kita alas 5 imedya sa buong hapon mabiyan sa pagdulong sa inyo sang mga latest nga mga balita, mga impormasyon natipon sa aton mga K5 reporters kag subuman mga development sa mga balita nasyonal. Pero antes na mabiyan sa gihapon, bago kita mabiyan magpadayon sa paghatag sa inyo sang mga mainit kag mga priska nga mga balita. Magtimpla man kamo kag maghigop sang manamit kag mainit nga kape. Ang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Muna, mabiyan nga kung kamo ang may diabetes or borderline na kamo sa pagka-diabetic, di bawal na ang magpangapi, no? Nga puro kalamay. Pero sa mga gusto gidya mangapi, don't worry, no? Diri kita sa Clinica DTX Coffee Mix. Ang manami pa sinima, biyan hindi lamang ini para sa mga diabetics, kundi pwede man ima biyan nga makabulig sa pagtinlo sa aton sininga lawas, no? Naga-detox ini sa aton lawas. Hindi na naton makinanglan pa nga magbakal sa mga mahal nga mga detoxifiers. Kundi magpangapi ka lang, no? Maka-detox ka na. Kaysa tagsak pag-inom mo abiyan sang kape, nag-DTX Coffee Mix, mayara ini sang chia seeds na nagabulig mabiyan sa aton para nga mag-detox, pagwa no, sa mga toxins nga natipo na sa aton nga lawas sa malawig na nga mga tinuig. So kining mga toxins mabiyan nga ara sa aton lawas kung hindi ini mapagwa, amo ini ang tunaan sang mga narisari nga mga balatian. So prone kita sa mga masakit. So para malikawan ini naton, dapat nga nag-detox kita. So ang muni ang ato sininga himuon, magtimpla lang sang mainit nga Klinika DTX Coffee Mix. Kaya nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kag congratulations gali ha sa aton sinima byan nga mga qualifiers sa aton sining K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. Out of 25 participants mabyan nga nagpaidalom sa kwan sa aton sining ginpatigayon nga elimination round. Kumayara na kita sang 15 nga napili nga mo mabyan ang magapa-indis-indis sa bahin sang secondary level. So magluwas pa ini mabyan niya sa kwan ha, sa tertiary level. So ang mga nagpaidalo mabyan sa elimination round kag madinalag on nga makasulod or nakasulod sa finals sa aton sining live reporting competition. So congratulations sa mga masunod, no? Ining pagbasa naton Indonesia in proper order ha. Congratulations sa kay G. Anthony Graho sang La Paz National High School. Kay Princess Villaluna sang Trinidad Canha Santa Teresa National High School sang probinsya sang Guimaras. Panginbulahan man kay Iris Aliyah Pural sang Alberto Sorongon Senior Memorial National High School. Subong man kay Ron Davin Batikos sang Iloilo City National High School. Kag si Ashley Nicole Kinisio sang Balasan National High School. Kag panginbulahan pagid kay Nicole Ann Luis Tamon sang Sara National High School. Subuman kay Carl Marion Bamo sang San Rafael National High School. Congratulations man kay Clyde Justin Ocampo sang Pasay National High School. Kag subuman kay Christy Prosperoso sang Pututa National High School or Pututa National Comprehensive High School. Kag si Neil David Patches sang Philippine Science High School. Kag subuman, congratulations sa kay Yvette Tabingo sang Tubungan National High School. Evander Podadira sang Binavista National High School. Kay Trixie Calantas sang Uton National High School. John Nathan Bulkirin sang Landuni Memorial National High School. Kag subuman, congratulations sa kay Jethro Hinoviva or Hinovisa Servando sang Haro National High School. So ini sila mabyan, kinsitanan amo ang magapa indis-indis sa secondary level sa aton sining K5 News FM Live Reporting Competition nga paghiwaton sa mabot nga September 27 sa may Robinson's Place sa Iloilo City. Tubantayan ninyo ini mabyan, sinugid bala naman ang ayhan magadala sang corona or magadaog mabyan sa magakampyon, no? Sa aton sining paindis-indis or competition sa patag sang live reporting. Sa piyak kabayan mabiyan sa ibang pagin naton karon nga mga talulupang doon nga mga balita. Standby ha sa aton sining mga tagpalamati kay dugay-dugay sa later portion sa aton sining mabiyan nga pagpangalagad. Ngayon kaupod naton ang iba naton nga mga K5 News FM station. Angot sa sining natabo mabiyan nga trahedya naman sa kadagatan. Sa may area sang Coron, Palawan, kung sa diinti nasunog, ining MV John Aster nga may isakay mabiyan nga 134 ka mga pasahero, lakip na ang 17 ka mga crew. Kung sa nasamit mabiyan nga sunog sang barko, 5 ang ginreport nga napatay, may 43 nga na-rescue. Kaga may ara pa mabiyan sang 84 ka mga nagapabilin nga missing. So dugay-dugay mabiyan maghatag kita sang dugang pagid nga mga update no party sa sining trahedya nga natabo naman mabiyan sa kadagatan sa bahin sang area sang Palawan. Alas 4:16 ang aton oras mabiyan. Sa iban pagin naton nga mga talulupang doon nga mga balita. Subong adlaw kuntani natala na ang arraignment no sang kaso ng grip threats ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Trial Court. Pero wala ini mabiyan madayon kay gin reschedule ini sang korte. So di naman kun tani si Vice President Duterte no magatambong sa isining arraignment kaga ara man ang isining mga supporters no nga naga rally man upod sa iya. Matapos nga ti wai madayon ini mabiyan yang arraignment ni nagdiretso na lang sila hiwat sang malipot nga programa no rally mabiyan sa Mai. Atubang sang Quezon City Regional Trial Court. So dito mabiyan na wala na sang pugong-pugong. Wala na mabiyan sang kwa na. Dilit sa hanay na nung pagkamalaot na pag-atake mabiyan sa pamunuan ni President Ferdinand Marcos Jr. Yung tawag niya mabiyan si President Marcos nga Butigon. Wala sang kabalaslan. Tapos ginpanawagan niya ang pag-resign sa pwesto. Kaya mo ni Mabianti sa mga ginpangbuyan nga mga tinaga sang vice presidente sa atubang sa isini nga mga supporters. Kaya naman eh, no? Ning lipay-lipay naman Mabian ang isini nga mga supporters. Waay na mabiyan sang pugong-pugong kag diretso hanay na no nga siya na mismo ang nagakuan ang nagabira kag nagaatake mabiyan sa aton sini nga presidente. So ini kadungan man mabiyan no daw na timingan man no nga ang pamilya Marcos naga saulog kag nagaselebrar sang kadlawan ni former President Ferdinand Idralin Marcos. Okay, ang pamilya Marcos ato sa Ilocos nung naghiwat man sang programa kag sa may libingan ng mga bayani. Tapos si Vice President Sara Duterte upod man sa iyasin ng mga supporters nagrally man sa may Quezon City Regional Trial Court kagin atake ang administrasyon. So amo ni mabiyan ang mga nagakahitabo subong no Tapos si former House Speaker Martin Romualdez Mabian na panagapabilin karon nga naka-confine sa ospital. Kaya ti ginpahayag sang iya sini nga doktor nga daw unfit pa siya, no, nga mag-travel. Mutong nga kahapon na waay man makwan, waay man madayon iya sini nga hearing, no, parte sa isini ginahingyo nga continuous hospital confinement. Kay bangod sa isini mabiyan nga medical condition. Karon mabiyan ang iya sini nga mga doktor ang gina-attend, no, sang korte sa hearing para nga mabalaan, no, kag sila mismo ang maghambal kung ano gid ang matudtuod nga health condition sa anay House Speaker. Sa piyak pagid nga bahin mabiyan sa iban pa nga mga development, ari masubo naman nga balita. Kay isang nagligad lang nga Martes mabiyan, ginkuan kita, no? Gintaasa naman kita sang presyo sang produktong petrolyo. E, sa masunod nga semana, lauman ta naman mabiyan, another round sang oil price increase ang magasugata mabiyan sa mga motorista. Ini sa tunga mabiyan sa nagapadayon man gihapon nga wala untap, no, nga away sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. So isa lang ya mabiyan kapos nga sang Estados Unidos nagabatyag dayon ang aton sini mabiyan nga presyo sang produktong petrolyo. Si pero hambal ni President Donald Trump, hambal niya nagalaom siya nga hindi na maglawig, no, kag nagalaom siya nga magabalik sa dati nga manubo nga presyo sang produktong petrolyo once nga matapos na ang gira nila sang Iran. Yang pamangkot san o ina matapos. Kahit sige-sige man gyapon, way Manila ginauntatan ang pag-atake. Way man sila gauntat sa pagpalupada sa mga missiles kag gina-atake mabiyan ang ila sining mga target dito sa Iran. Di nagasamtang sige-sige ini mabiyan. Yang Iran, way man niya nagkwan, way man niya nagpapirdi, no? Gabalos man. O gina-atake Manila mabiyan ang ila sining mga target. Especially ang mga kwan, ang mga bases, no, military bases ang Amerika sa ila sini mabiyan ng mga allied nations dito sa Middle East. Di ano, hulaton ta naman nga magsaka na naman tubtub masubra isa ka gatos ang presyo sang petroleum products. Ito ini mabiyan ang presyo sang produktong petrolyo, nagadepende ini siya, no? Why sang control diri aton nga gobyerno? Nagadepende ini sa sitwasyon dito mabiyan sa Middle East. So samtang nagasigisigi ang away dito, sigisigi ang ginamo, sigisigi ang gira. Why katapusan ina mabiyan nga sinakaay? Kaysa na sering nagani naton bisan wala sang gira. Matawhay ang sitwasyon, may mga bis gani nga nagasaka ang presyo sang petroleum, petroleum products. Di how much more kung way untat nga gamo? Way untat mabiyan nga inaway? So dakogid ang posibilidad nga magasigisigi ang pagsaka naman mabiyan sang presyo sang produktong petroleum. By next week lauman naton nga mga lapit-lapit naman 5 ka pesos ang igasaka mabiyan sang presyo sang diesel. Di ang gasolina ginabanta nga magasaka sang 2 tubtub 4 pesos ang kada litro. So sa diesel mga 3 pesos to 5 pesos naman ang posible igasaka mabiyan pag abot sang Martes nga adlaw sa masunod nga semana. Kag before kita mabiyan mag hatag sa iba naton nga mga pahibalo, update mabiyan sa isyu no sa Linubayan Tigbawan, tigin sapol ni Congresswoman Janet Garin ang mga barangay officials sa barangay Linubayan Tigbawan. Considered ni sila mabiyan ang nagtingob nga nagresign. Kag ang ila ang effectivity sa ila sining resignation is subong mabiyan nga September no, September 11. Pero natigayon man mabiyan nga mauluuluhan no ni Congresswoman Janet Garin ang natungdan nga mga barangay officials. Kag ini sila mabiyan gin ayo sila ni Congresswoman Janet Garin nga kun mahimo i-extend lang anay ang ila sini mabiyan nga pag panerbisyo sa ila sini nga barangay. Kati makaluluoy gid man abi no ang mga pumuluyo dira kun waay sang may mga officialis nga naga serbisyo mabiyan. Tiyam na nga nalugpayan man ang mga barangay officials. So nagsugot man sila nga i-extend anay ang ila sini nga pagserbisyo pero wala sang definite nga kalawigon kun tubtubsan o. Bayway man nila mabiyan na na-specify no kung pila ka bulan, pila ka adlaw, pila ka semana no nga ma-extend ang ila sining pagserbisyo. So ibalo naton mabiyan ang iban pagid kag dugang nga mga detalye sini sa reports sa ato sining nga mga K5 reporters. Sa ato sining padayon nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo sa palatuntunan na El Castigador. Ini nga bayan mabiyan sa ato nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Mighty C alkaline based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Mighty C. Kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Alas 4:27 mabiyan aton oras, standby, magabalikay kita mabiyan dugay-dugay. Makaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo.
1: El Castigador. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mga butika!
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
5: Mami, itigil ang drama!
6: Angeline!
5: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
3: Magalingin bala ang imong nga ula.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: kalag ang hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics!
0: Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. Max 4 Biotics!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Eric.
4: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: K5.
8: K5
1: News FM.
8: K5
1: News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.34.
2: El Castigador!
10: Pabalik mabiyan sa atun nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Inigabayan sa atun nga pagpangalagad, ginadulo naman sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500. Para sa mga may diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiunsang kagabihon, no, kay may gina-amnesia, mandamo lang sang ginapaminsar, mag-Klinika DTX 500, no, para mangin mahamuok ang katulogon, kag para nga malayo sa mga balatian. Ilabi na ang kanser, no, kay kung nakulang ka sa tulog pirmi, mahapos ikaw nga dakpon sa mga balatian, no, e, siyempre galuya imo sininga immune system, so prone ka man sa balatian nga kanser. Para mas malayo kita mabin sa mga balatian, mag-Klinika DTX 500. Kay inimabyan is superior antioxidant. Klinika DTX 500. Standby mabiyan, i-check na itong report ni K5 Akim Kaloyo. Parte sa sining paghinunano ni Congresswoman Janet Garin sa mga opisyalis sang Barangay Linubayan Tigbawan para nga hingion, no, nga i-extend or paluigon ang ilang sining pagserbisyo bilang mga barangay officials matapos nga nag-tender ni sila mabiyan sa ilang sining resignation bangod sa isyu sang poultry farm sa nga nag-apekto mabiyan sa mga pumuluyo. Kung sa diin, sa madugay nga tuig nga ila sining pagpalabot sang reklamo sa LGU, huwag yapon maaktuhan kag sila pa, no, ang ginkasuhan. Okay, after sang pila ka mga malawig man nga pag timbang-timbang pagpaminsar, no, so nag-desisyon sila mabiyan nga manaog, no, or mag-resign sa ila sining katungdanan. Way pa gani ni maktuhan sang kwanto sang LGU ang ila sining resignation kag after a month kun hindi ni maaktuhan sang LGU ko daw pero sila na nga kwa na, no? Approved ng ila sining nga resignation. Pero samtang wa ipa ina mabiyan maglabot ang ina nga tion, no? Sigin na support sila ni Congresswoman Janet Garin kagin pangabay, no? Nga pwede ma-extend ang ila sining pagpagserbisyo. Pero panindugan mabiyan sang mga barangay officials nga waay ni nagakahulugan, no? Nga ginaisol na nilang ila sining resignation, no? Ang ila lamang diri mabiyan para lang ma-serbisyuhan ang ila sining mga constituents sa ilang barangay. Check natin mabiyan ang detalye sini, no? Ano pagid ang iban nga mga nahisugtan or naistoryahan sa sinapol sang mga barangay officials kag ni Congresswoman Janet Garin. K5 Kim Kaluyo, please stand by.
3: K5 News FM Kampyon Report.
8: Nagpatigayon siyang paginunaano, no, kung pagsinapol kahapon ka K5 Sonny, no, ang mga opisyalis sang Barangay Linobayan Tigbawan Iloilo upod si Congresswoman Janet Garin, no, sang 1st District Iloilo kahapon. Basement rin, no, sa kay Kapitan Rene Tanyo sang Barangay Linobayan, personal nga nagpadulong, no, sa ila barangay kahapon nga adlaw, no, si Congresswoman Garin, considering, no, nga actually supposedly 15 days lamang, no, ang adlaw, no, upon or after ba, no, filing sang resignation, dapat upon 15 days at amuna na ang ila sining last day kumbaga, no, sa service ka K5 Sonny, ay it's either nga aprubahan, no, sang mayor o kun i-decline niya kag timayara, no, sang specific explanation lang. So accordingly tingin negosyar man to ni Congresswoman Garin ang mga opisyal sang barangay kay kun madumduman sa aton sining mga ka K5 ini sila, no, ang nag-file sang mass resignation alin sa punong barangay o kun sa kapitan, tanan nga mga barangay kagawad o kun pito ka mga barangay kagawad kag ang sangguni ang kabataan chairman ang nag-file sang resignation sa August 26 sa Rino, ini ang nag-ugat sa ila sining concern sa poultry farm, no, sa may barangay Sipitan na Tigbawan and kun sa antad pala, no, estimate na sa distansya ka K5 Sonny, kumbaga mas malapit sa ila kag every time ang huyop sang hangin o kundapya sa hangin gapakadto dira sa ilang area ang reklamo sang una ining matuman kapaho grabe nga langaw kag tigin reklamo man, no, sa lokal nga panguluhan o kun LGU nga taga na pamunuan, no, ni Mayor Virgilio Teruel, pero according diriya sa ining mga barangay officials, no, kaangay, no, nga tigin pabuyan-buyanan o kun kumbaga wala na resolve dong ilang concern, that is why nga tigin sila lang mismo, no, nag file sang mass resignation bilang protest, no, kon pagprotesta sa K5 San Basidrino kay Kapitan Rene Tanyo nga nagpasugot man sila kumbaga o kon nag-agree, no, sa negotiation o kon ang request diri, no, ni Congresswoman Garin nga i-extend lang anay ang ila dray nga pagpungko bala kon pagserbisyo pag duty dira sa ila nga barangay hall considering, no, nga usually ang mga pumuluyo gagawad ni sa or gakuha ni sa mga certificate of indigency sa mga barangay certificate o kon ang mga basic services kun for example, no, mayara sa mga kalamidad may mga pending activities sa K5 Sonny ang masacrifice kung bakante, no, kung wala sa nagapungko ng mga opisyalis ng barangay amo ang mga pumuluyo ka K5 Sonny. That is why man ka K5 Sonny nga accordingly nagpasugot lang sila kay gauli kung magagaulikid pa man sila sa mga pumuluyo nila kag ang ilan ni nga mass resignation niya somewhat sign of protest, no, sa local government unit o kon LGU kagati considering with this concern kay K5 Sonny, according diri kay Kapitan Tanyo, wala pa galing sila ya kabalo kung tubtubsan o ni sila mag-extend, no, sa ilang pag julo duty o kung pagkatodra, no, pagpadulong, pagpag-tagman no, sa ila nagkakaigo nga tiyempo dira sa barangay, pag maghimo sang responsibilidad, no, bilang mga opisyalis ka K5 Sonny. Pero gin at hagdari, no, ni Kapitan Tanyo nga wala sila yan, nag-withdraw sang ilang resignation sa local government unit. Yari bilang ang pamatian na ton ang kabahin sang pahayag ni Kapitan Rene Tanyo.
11: Balitawag na, sir, no? Anong negotiation niya to sa inyo, sir?
8: anong na tawag na ng outcome sa inyo nga isurihan ay kahapon, sir?
11: Ito nga ba na sa mga nga sila na yung pinaka uwas mata nga mo niya. Wala yung diyan, wala siya, wala sa wala nga nga siya, sa pinaka sa ito na kaya mo niya signation. Kaya pag ito na bagay ko, paano ko susunan na nila mahilang mga problema.
8: Oo, pero tawag na ka pang inyo ni, wala pa man balaan. Pero tanahan ka po ni ka ma-extend.
11: Yes, ma'am. Maling nga po na sa sasketer man ma-extend na
8: may. Oo, kahit
11: isyo. Kasi ko na rin, ma'am, pero actually, food lang na, ito lang naman niya, wala. Hindi kami nag-withdraw sa kapon ka. Kasi na, sige siya na maroon sa office ni Mayor.
8: Oo, pero wala yung yapon, kap, na aprobahan or can decline. Wala pa na isang mga, ano na nga mga matters, kap.
11: Sa mga lamay na kapon, kasi mga, na ma-expansion na because of yung auto pala
8: ng mga services daw.
11: Kasi especially ang mga business order

0: Paano magkuha o kanito? Yun na ito ang among presentation.
1: Jackie Fiveson, batian, no? Si Kapitan Rene Tanyo, sang barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. So far, no, wala sila yasang tawag na, no, sang withdrawal, kumbaga sang ilang reklamo adera sa lokal nga panguluhan, and actually they received man, no, sang ining request coming from the LGU nga ti-extend ang anay. Kaya, for example, wala dera sa mga opisyales sang barangay in terms of peace and order, kumbaga tumapabayaan ang mga matters, wala sa mga magalibot-libot nga tanod, going sure, no, kasulhay katauhay, no, dera sang ilayang barangay sa may Linubayan, Tigbawan, Iloilo, KK5, Sonny. Accordingly, si Congresswoman Janet Garin, timbalan man nato, no, nga tinaglikad, mayara na sang kaso man, civil case, no, nga ginfile sa mga barangay officials nga ni, kagti even, no, sa mga pumuluyo nga nagreklamo sa ininga poultry, KK5, Sonny. Nagpasaling man darin, no, ang mga, or si Congresswoman Garin sa mga officials, nga hatagan ini siya sang nagakaigo man nga tawag na, no, nga bulig, no, ang mga barangay officials kag ti ang mga pumuluyo nga supposedly nagreklamo lang kay resyente hindi sila kaagwanta sang baho kag ti nagaapekto na sa ilang nga ikaayong lawas o kon health kag ti five son ti abo na, no, nga ginating waan gid nga ti maplastar kay actually based man, no, kay Kapitan Tanyo, nagligad, bayara sila sa assembly, wala man sa pumruyo o kung residente nga interesado nga magbulos o kung magtalos dira sa mga mabakante nga posisyon in kaso nga di magtawag na, no, nga wala nagadya sa mga or ma-take effect na gitbala, no, ang ila sa nga resignation ka K-5 Sunny.
2: Mm-hmm. So sa ila K-5 Kim nga paghinunanon, ano, why man sila sa abisang kwansang na istoryahan or nahisugtan kung tubtubsan o, no, kung may specific bala nga kalawigon nga sang extension nila bilang mga barangay officials, K-5 Kim?
1: Wala pa ka K-5 son as of this time, no, wala pa, pero ti amo na, no, especially na consider man nila subong Burmans medyo masakuay usually, no, may mga annual reports pa na ka K-5 son, no, nga ginahikot man, no, mga barangay derisa to, no, sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag ti may mga programs man, no, ang government, for example, ining mga bawat barangay makikinabang program, so syempre under their term pa, no, bago lang gid ni iba, no, gid pa nagtagman sa mga kabarangayan ang ining tawag na, no, nga mga funds nga K5 Sunny kag ti accordingly based man din, no, kay Congresswoman Janet Garin, mayara, no, or tawag na gin disclose niya nga ang ining poultry farm ang hindi pa bala kompleto, no, in terms of mga permits o kon requisito sa K5 Sunny, pero ate mo nang masakit nga kamaturan nga ti gin allow sang ining local government unit o kon LGU to operate, no, dara sa may banwaya sang Tigbawan, Iloilo, ka K5 Sunny.
2: Mm-hmm. Sige. So, mas maayo tani K5 Kim, no, kung ang konblakon sa Nobyembre, for example, madayon ang eleksyon. So, at least na may arabla sambal natin nga bisan kutob lang sa eleksyon, no, kahit pagkatapos eleksyon, may bago naman nga mga seat of official, officers, no, o galing ti kay muna bala, daw ay man sang way pagid man sang klaro man nga desisyon parte sa postponement sang barangay kag iski elections. So muna nga kun ma-extend, di ba, kun malabutan man sa 2028 K5 Kim ang ilasin ng extension.
1: Ta ko actually kay K5 Sun kay under end decidido na gid sila, no, nga mag atawag na, no, mag-resign ba, no, sa end ni Kapitan Tanyo. But then, kaya mo na, no, base manegosyar pa ang iba niya mga officials, no, kaya actually, hindi lang man na si Congresswoman Garin kagang LGO ang nag-aayo sa ila or nag-request nga ti i-extend. Kundi, no, pati ang Department of the Interior and Local Government o kundi ILG, kaya kumbaga, sobrahan na gagkapiang o kung wala na gagkapiang, no, in kaso nga, maululubos na sila tanan nga K5 Sun kag ma-take effect na ang ilayang resignation. And like, ano, may mga nag-resign man sa iba niya mga lugar o kung kabarangayan, pero arab lang isa o kung duha lang. Just in case, may aras ang natawag na rule of succession kung sinong nagasunod sa iya, mabulos lang o kung masaka ka K5 Sun. Pero sa muna nga ugada, wala agin sang masaka o kung wala agin sang pwede na makatalos ka K5 Sun.

0: kag depende abi kay Feb Kim sa rason sang resignation. Iban niya nag-resign sila, for example, kung hindi na masarakan sa ila sining ikayong lawas, no? So iniya kwan abi, no? Something daw kwan ining issue balang kwan nga bakod nga ginkasuhan ang mga barangay officials nga nagatrabaho lang sila sa ila sining obligasyon bilang mga official, di daw muna ano daw sila pang ginkasuhan nga which nagtulod man sila kay Feb Kim nga mag kwan na lang, no? Mag resign sa ila sining pwesto.
1: Amo gid do ko kay Feb Son nga ate amo na, no, lato-lato na nato, no, sa mga masunod nga mga semana kun ano ning mga updates, no, kun nasan on gid man nastani ang ilang nga pagsubmisyo kay since, no, kumbaga dudako ning ila abi nga pagkadismaya kumbaga, no, sa natabo adto kaangay, no, nga dugin paboran patong poultry farm kay tigin kasuhan pa sila, no, just because of this ila yang complaints kay Feb Son ni sa ining poultry farm na tikulang mangaliya in terms of requisitos or mga nagakinang kun mga kinanglanon nga mga permits, pero do ka nga nga tigin allow man sa gihapon despite, no, nga ti may mga permits pa nga kinanglan nga ti wala pa ginauyatan, no, or wala pa sang mga muni nga mga documents ang ining poultry farm kaki Five Son. So subong, no, tinakalabot naman ni, no, sa mga higher offices sa even, no, sa regional office ng DILG, and probably, no, na-relay na ni nila, no, sa ila sining central office ang ininong concern kaki Five Son. So kabay pa, no, nga ma-resolve and darab lang win-win situation, no, or win-win solution para sa pumuluyo, para dira sa mga affected, no, or naapektuhan yung mga barangay officials kagpara, no, sa kabugusan dara nga mga involved kaki Five Son sa ining concern tag ti aning nagtribukaha hugid, no, nga issue dara sa may barangay Lino Bayan Tikbawan kaki Five Son.
0: Sige, madamong salamat kaki Five Kim.
1: By the way, mga kaki Five, inom ka mo sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffees, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, mayara sa chia seeds, kag di sugar sugar cane extract, nga nagabuligid mga kaki Five, no, nga makapaniwang ka mo, dira kag ma-detox, no, ang higko o kung toxin sa inyo nga mga lawas. Nakakapika na, nga ka-detox ka pa. And of course, amo gina inom dira, no, kag nagapamati sa aton dira kay Mami Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta sa labas dira, no, sa may area, no, sa small market sa Barangay Simon Ledesma Haro, as well as sa aton sining mga suki nga mga tagpanamati dira sa may Barangay Quintansala sa may Telecom compound dira man, no, sa pamilya Manaay kay Sir Vicky kag kay Ma'am Antonina, and of course dira man, no, kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica Drasa de Camay sa Rizal Lapus. Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Madamo nga salamat KK5 Kim Caluyo sa gindulong report. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.52. Ilingabayan sa ito nga palatuntunan, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, Virgin Coconut Oil, kag may vitamin D3. Sa mga nagabalik-balik ang lanat, ubos ipon trangkaso, kag iban pang mga baratian, mag Klinika D3 Bio. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio, natural kag antiviral specialist. Sa ato nga pagpanumbalik mabyan, no? Maghata kita na isang pila ka mga commercials pagbalik naton, mangin kaupod naton ang aton sini nga mga K5 sister stations sa aton mabyan nga tandem subong hapon sa pagkuha naton, no? Pagkuha naton sang development sa natabo nga sunog sang barko dito sa may Coron Palawan. Standby, balikay kita sa diligid lamang madugay.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Kanaga panugo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
0: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligat. Epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may kumso.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:59.
2: El Castigador.
0: Pabalik kita mabiyan sa atong pagpangalagad sa panatuntunan El Castigador. Iningibayin sa atong pagpangalagad mabiyan, ginadalaman sa inyo sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi, kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Standby mga biyan, dugay-dugay main kaupod nato ng aton sining mga K5 sister stations. Angot sa sining nagapadayon karon no nga nagakasunog no ang ining MV June Aster dito sa kadagatan sa Coron, Palawan. O sa din mabiyan sang Miyerkules sang gabi ini ang barko ang nasunog kag nagbilin mabiyan sang 5 ang patay pagkatapos may mga missing pa kag may araman sang mga na rescue no. So amo ini mabiyan isa man sa mga pinakadako nga mga insidente nga naglululuntad no subong tuig. Sari-sari lang mabiyan nga mga insidente kag ini nga kwan nga sunog ya sa barko nga natabo sa Coron, Palawan mabiyan. Di makabig man aton nga isa man ka dako nga trahedya no sa kadagatan. Muni ang budlay mabiyan no kung nagbiyahe kita sa just like sa barko, eroplano no kay iban pa bisan sa mga kun gani mga nagasakay kita sa bus no especially kun sa mga long drive la mga kuan mga long distance nga biyahe kung kisa hindi gid naton mapakta no may mga nga mga kun blaka mga trahedya or aksidente nga matabo no that is why before magbiyahe mula bilang ginatawag nga importante nga ma-online no masigurado nga safe wa isang problema ang sakayan wa isang problema ang barko wa problema ang bus wa problema ang eroplano no kasi kun kay isa mabiyan mo ni ang kwan no ang tunaan sang madamo nga mga kamatayon sa pila naton ka mga kauturan especially sa mga nagasakay no sa nakasakay sa amusina nga mga sakayan sa kon gani sa iban gani nga pungsod ang napirmi man nagakatabo ini mga aksidente bla sa train no ang train nagaka-discarril sa iya sininga kwan nga release may damo man sa mga kabuhi nga nagaka-ulamid. So bisan ano lang oh, ano lang ang mga sahi sang mode of transportation. Bisan ano pa ka moderno, nagakuan gid no, naga luntad gid ang mga waay naton ginalauman nga mga insidente mga ka K5. So yari na i-check nato naton sining connection sa aton sining K5 tandem. Upod nato naton sining koneksyon sa bahin sang K5 News FM Kalibo kagay iban pa naton or Bacolod kagay iban pa naton mabiyan ng mga koneksyon sa K5 News FM Philippines.
6: Upod natin mga kababayan yung ating mga kasamahan sa iba't ibang station ng K5 News FM Philippines. Sa ngayon po ay nakaantabay na ang K5 News FM Negros Island Region. Dito po sa ating coverage sa ngayon, K5 News FM Palawan.
7: Okay, so siguro baka alanganin pa yung Palawan natin K5 Rods. I-check natin muna yung K5 News FM Iloilo. Ano? Nakantabay ngayon ang ating Iloilo. Check natin si K5 Sanipuray sa line number 1. K5 Sanip, magandang hapon po.
0: Yes, magandang hapon na K5 Eljan at K5 Rods. No? Nakantabay ng K5 News FM Iloilo ngayong hapon.
6: How about K5 News FM San Jose Antique.
8: Magandang hapon po sa lahat. Nakaantabay na rin po K5 Aljan, K5 Rod, ang K5 News FM San Jose Antique.
7: And Cagayan de Oro.
9: Yes po, magandang hapon po sa inyo ka K5 Aljan at ka K5 Rod. Sa 5x5 ang signal po natin at nakaantabay po ang K5 News FM Cagayan de Oro.
7: K5 Rod, doon din ang ating K5 News FM Dumaguete. K5 Rex, magandang hapon.
10: Magandang hapon po mga sir, mga gwapo. Nakahanda na kami sa lahat ng mga katanungan namin dyan sa Palawan.
7: Okay, so sa mga oras na ito ay nakaantabay na rin ang ating panauhin sa programang ito ang spokesperson ng Philippine Coast Guard National Office, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, maganda Cayabyab, magandang hapon po sa inyo ma'am. Welcome po dito sa K5 News FM Philippines.
11: Yes sir Rod, magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
7: I see. So thank you for being with us. Kasama niyo po si K5 Rods Palma at buong K5 News FM Philippines. K5 Rods, take it away.
6: Okay, magandang hapon po mama, no? Siguro po nakaantabay na po yung iba't ibang radio stations sa K5 News FM Philippines. Ma'am, ano po ba itong pangunang tanong po namin? Kumusta na po yung pinakahuling update sa trahedya po doon sa Palawan?
11: Yes, ngayon po actually kanina umaga ay nagsagawa po tayo ng ating firefighting operation dahil yan din po talaga ang ating naging challenges sa mga nakarang araw. So as we speak po, we have 43 survivors, 5 casualty and 84 reported possible missing po.
6: Oh, so 43. Ma'am, yung mga survivors po natin, may nakuha po kaming mga pipilang o mga information po. Yung pinakabatang survivor po is 4 years old. It is confirmed po na 4 year old yung ano, yung pinakabatang survivor natin.
11: I don't have the official record at hand, pero out of that 43 survivors, out of that is 30 passengers and 13 crew po.
6: Okay. So at sa ngayon po, yung how about yung mga missing po natin, wala pa po bang huling update na may nakuha po yung mga otoridad po natin na mayroong na-rescue na additional sa rescue natin?
11: Yes, actually Sir Rod, kahapon 86 po ang naging bilang po natin ng missing. So bumaba po ito sa 84 kaninang umaga dahil we received an information na itong dalawang pasahero nakasama po sa manifesto ay hindi po nakasama sa pagdalayag na itong barko. Kaya bumaba po ang ating bilang sa 84. At yan din naman po ang ating objective sana no, na kung magkakaroon man po ng update dito sa mga numero na ito ay naway mga survivors po. But definitely for the Philippine Coast Guard, we are extending and expanding our search operations. We tapped actually Sir Rods, etong ating mga barko at we conducted a radio broadcast requesting all the vessels plying in within or in the vicinity area to be more vigilant po. And kung okay, may makikita po silang mga unusual object na lumulutang ay tingnan din po at kung kailangan po mag-render ng assistance ay tugunan po. Pangalawa, Sir Rods, ay ginagamit na rin po natin ang ating database or science-based approach in the conduct of search and rescue operation. We have the so-called Search and Rescue Optimization Planning System na kung saan ilalagay po natin dito yung last known position ng barko netong distress na barko na ito and then kinocompute po niya based po sa current at winds area kung ano po yung possible drifting area po niya. And then pangatlo po dyan, we are also in constant coordination with the local government units as well as the coastal barangays na posible po mapadparan na itong mga hinahanap po natin. So definitely po, Sir Rods, lahat po ng effort ng Philippine Coast Guard pagdating po sa search and rescue response kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginagawa po natin para po mahanap pa itong mga reported missing po natin.
6: Ay, that's very good, ma'am. But anyway, how about po yung barko na naakyat na po ba ng mga otoridad po natin na inspect na po yung sa loob ng barko? Kumusta po yung ano, yung sinasabi po nating inspection doon sa loob ng barko?
11: Well, kaninang umaga, nakaakyat po no, or nakapasok itong ating mga tauhan sa loob ng MV June Aster. Ang naging intention po talaga or objective natin dito is magkaroon po ng firefighting operation dahil hanggang kagabi ay medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang parte ng barko. Ang naging concern po natin dito why we cannot penetrate is of course yung safety po ng ating mga responders. Kaya ang naging objective po natin kanina is to conduct a firefighting operation. So as of 10:15 a.m., so na fire out na po ito at ngayon po ay sinasagawa natin yung assessment kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
6: So asahan po natin na mayroon pong mga updates doon po sa loob ng barko kasi kung titingnan natin yung barko, sa looban po ay hindi pa rin ma-penetrate dahil po sa siguro alam po naman po natin na yung mahirap talaga yung pasukin, baka yung mga kagamitan doon, baka mabagsakan yung mga tauhan natin. But anyway, ma'am, mayroon po mga ibang katanungan yung ating mga kasamahan doon sa Iloilo. Iloilo, pasok.
0: Yes, maraming salamat, Aki Five Broads, no? Tanong ko lang kay Commodore Noemi Kayabyab, sa ganitong sitwasyon na ma'am, no, na kung saan nagpapatuloy ang inyong or nakatuto kayo sa search and rescue operations, pero mayro po bang kayong natukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng apoy na nagkaroon ng sunog itong barko ito, ma'am Kayabyab?
11: Yes, yan din po ang tinitingnan po natin. Unang-una, ang naging reference po natin kung ano po ang naging posibleng dahilan nitong pagkakaroon ng apoy sa barko is una yung mga testimony na ibinibigay po ng survivors. Initially po, ang naging report po sa atin ay nakarinig po sila ng isang malakas na pagsabog at sumunod po doon may nakita or may naobserba po silang usok hanggang sa ito po ay naging apoy. At accordingly, based din po sa ibang mga storya na ating mga na-interview, dahil po sa lubong ang hangin that time, kaya naging mabilis po yung pagkalat ng apoy. At yan din po ay consistent sa ibang mga statement na binibigay sa atin na halos segundo lang daw po, no? After matanggap or marinig itong explosion na ito, ay segundo lang ay mabilis na kumalat itong apoy. So isa po yan sa mga tinitingnan po natin. And pangalawa, lahat po ng mga information na nare-receive po ng Philippine Coast Guard, that would all form part of our investigation. Since we have a number of casualties and a numbers of missing individuals, definitely magkakaroon po ng liability itong crew, kapitan, at even yung shipping company. But as to the weight of the liability, yan po ang titingnan po natin habang gumugulong po at hanggang matapos po ang ating investigasyon.
6: Mm-hmm. No. Follow up, Iloilo, mayroon pa ba yung additional questions kay Ma'am Kayabyab?
0: Mm-hmm. So additional questions ko lang kay Ma'am Kayabyab, na-mention niyo, no, na mayroong possible na liability, no, itong shipping company. So anong maaring liability, Ma'am, na or kaso na maaring harapin, no, ng naturang shipping company?
11: Well, una sa kaso, hindi pa rin po natin masabi ngayon. Pero ang una po nating titingnan, of course, pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, kailangan meron po actually disposition or instruction ang kapitan ng barko kung ano po ang dapat maging ang gagawin po ng mga pasero. So titingnan po natin, after po na matanggap itong impormasyon na ito, itong sunog na ito, ano ba ang ginawa ng crew? O ano ba ang naging instruction ng kapitan? Ano ba ang naging emergency procedure po nila? Nagkaroon po ba ng announcement para at least ma-inform lahat ng mga pasahero kung ano po ang dapat gawin? So lahat po yan, titingnan po natin. Palagi ko pong sinasabi na the captain of the ship is the ship's captain. So ibig sabihin po niyan, lahat po ng kargamento, lahat po ng pasahero na sakay po ng kanyang barko, ang overall responsible for that is the captain of the ship or the ship's captain. So definitely for this number of casualties, for this number of missing individuals, definitely there's a liability for the captain or even the shipping company po.
0: Mm-hmm. Sige. Okay. Maraming salamat, so, K5 Broads.
6: Okay. Dumaguete, K5 News FM Dumaguete, your questions please.
10: Okay. Ma'am Kayabyab, magandang hapon po. Ma'am, from Dumaguete, 97.7, si Rick Santos po ito, ma'am.
11: Yes, Sir Eric. Magandang gabi po.
10: Ma'am, may tanong lang ako sa iyo, ma'am. Ano na ngayon ang final investigation ng yung barko na sunog ba? Ano talaga ang dahilan na sunog yung barko?
11: Well, ongoing po, Sir Eric, yung investigation na ginagawa. Nabanggit ko po kanina, kakatapos lang din po ng ating firefighting operation. So ngayon po ay patuloy po ang isinasagawang assessment ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi again, at the end of the day, lahat po na makikita natin dito sa barko na ito would all form part of our investigation. So hindi lamang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa. So we are dealing with this incident as a whole of the government approach po, at least we could answer comprehensively, we could investigate comprehensively at yung mga liable at responsible over this incident ay mananagot po pagdating po sa ating po mga apektado mga pasahero.
10: Eh, sabi niyo kanina ma'am, may mga survivor. Paano sila nakasupervive, ma'am?
11: Well, noong unang oras po, no, natanggap po natin yung information na to na kung saan nagpadala po tayo ng ating mga rescue boats, no, kasama po yung iba't ibang mga volunteered na mga fishing and motorboat owners. Noong papunta na po tayo sa area, Sir Eric, meron na po tayong nakita na dumalangoy na mga pasahero palayo po sa barko. So, yun po ang naging survival ways po nila. Pangalawa, nag-deploy din po accordingly ng life raft, etong crew ng barko na kung saan doon po isinakay yung ibang pasahero. So, yan po ang naging ways po natin to rescue and receive po etong mga pasahero na tumalon po dito sa distress vessel.
10: May isang katanungan ako, ma'am, paano na ngayon ang mga crew, ma'am? Wala bang nasawi sa mga crew?
11: Well, tinitingnan po natin, Sir Eric, as we speak, we have 5 casualties po. We have 43 survivors, and out of that 43, ay meron pong 13 crew. Pero as to the number and identification, particularly yung mga reported casualties po natin, is still unidentified and still validation. Kaya ang Philippine Coast Guard din po ay nakikiusap actually, Sir Eric, sa lahat po ng kamag-anakan no, na itong mga nawawala po, kung pwedeng makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na LGU ng Coron at ang Philippine Coast Guard for proper giving the information and proper accounting. Kasi nabanggit ko nga po kanina, yung dalawa po kahapon na pumunta po sa LGU at nag-coordinate po sa shipping company, initially nasa manifesto po ito, nasa ticket manifest. Pero accordingly, hindi po sila nakasakay doon sa barko. So posible, itong 84 na missing pa po natin ay posibleng yung iba ay hindi rin po nakasakay. Kaya again, ang ating po pakiusap sa ating po mga pasahero na kasama po dito sa hinahanap po natin, kung hindi po sila naka-onboard doon sa barko, ay ipagbigay din po alam sa Philippine Coast Guard for proper accounting. But then again, for the Philippine Coast Guard, we are extending and giving our best effort since we still have these numbers of missing individuals to locate them and to finally bring them home safe para po sa kanila mga pamilya.
10: Ma'am, kaya ba posible palagi nakaluta ngayon ang barko? Wala ba kayong balak na hihilain na lang?
11: Well, titingnan po natin sa mga susunod po na operasyon po natin. Kasi una-una, Sir Eric, kakatapos lang po natin isagawa itong firefighting operation. Ang pangalawa po natin gagawin dyan is to assess yung kabuuan ng barko. Yan naman po ang pinakadahilan din po natin. At kung meron po tayo makikita na pwede po maging contributory factor sa ginagawa po nating hello?
10: Hello, ma'am.
11: Yes,
10: okay. Dito pa kami sa Dumaguete.
11: Yes. Sa gagawin po nating investigation, so yan po ang susunod po natin, yung paghihila, titingnan po natin no, sa mga susunod po after we conduct itong assessment and mga susunod po ng operations, kung ano po ang makukuha pong ebidensya sa loob po ng barko.
10: Ma'am Kalabyab, salamat sa panahon mo sa Dumaguete. Back to you, Manager Iloilo Bacolod.
12: Okay, maraming salamat po, Dumaguete. Na andito na po yung K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, magandang hapon po.
13: Yan, sir, magandang hapon. At kay Ma'am Noemi, kay Commodore, magandang hapon, ma'am. From K5 News FM Palawan, K5 Gilbert Basho ito. At ang dami ho namin mga kababayan ang patuloy ho nag-aantabay at nagtatanong dahil maraming kumakalat na video, lalo na ito na kanina na-confirm nyo rin ho na may mga umakyat na tayo mga authorities. Ito may video na kung saan na sinasabi na may mga bangkay na nakita sa loob ho ng barko. Ma'am, for confirmation ho ng Philippine Coast Guard, kaugnay ho dito, ma'am?
11: Yes, sir. So although I haven't received yet the formal report po sa ating on-scene commander, we are also discounting that possibility actually, no? Kanina po, nagsagawa po tayo ng firefighting operations kasi ang intention naman po talaga natin is makita kung ano po ang nasa loob ng barko, ano po ang sitwasyon sa loob ng barko. Again, we are not discounting that possibility. But as we speak po, hindi ko pa po nakukuha yung formal information, but definitely we will be providing an update kung ano po ang status. Ngayon po, ongoing ang coordinating meeting with all the concerned agencies po on how to properly approach itong sitwasyon sa loob ng barko.
13: Okay, ma'am, i-follow up ko na rin kaugnay din ho dyan. Kung sakali man may makuha tayo or bangkay o anumang mga kagamitan, saan ho ba pupunta ang pamilya? Kasi yung iba nandoon sa barangay Tudar ba yun? Yung barangay kung saan nandoon yung mga na-rescue. Saan ho ba dadalhin yung anumang mga gamit dito or katawan kung may makuha man, Commodore?
11: Well, tinitingnan ko pa rin po yan. Actually, I'm currently coordinating with the onsen commander kung ano po ang magiging intention natin once we start po the recovery, kung ano man po ang makikita sa loob ng barko, kasi I still don't have the formal report. But definitely, kung ano man po ang magiging procedures natin of the turning over sa lahat po ng ebidensya, sa lahat po kung may posibleng cadaver man po dyan sa area, we will be informing the local government units. We already established the EOC or the Emergency Operations Center sa Coron. So lahat po ng mga identification, lahat po ng mga protocols na gagawin po natin, at kung meron man pong koordinasyon na gustong malaman ang pamilya po ng mga hinahanap pa po na itong mga individual na to, ay pwede po silang pumunta sa LGU Coron. So we will be providing an update sa EOC ng Coron po.
13: Yung estado dati ngayon, ma'am, ay search and rescue or may ano na tayo, retrieval operation?
11: We are not yet downgrading yung level po ng ating response. It is still search and rescue. Although, itong mga po sa video na napapakita po natin ngayon, no, it can be one. But again, there may be a possibility po na pwedeng napadpad po sa ibang isla, sa mga shoreline or coastal barangays, itong ating mga hinahanap. We have previous stories po na despite of the days ng ating search and rescue efforts, we were still able to locate eton pa rin po mga reported na mga missing individuals. So, despite of these numbers, the Philippine Coast Guard is still in high hopes.
13: Yeah, ma'am.
11: Even with this situation na may makikita pa rin po tayo mga survivors.
13: So ito, ma'am, yung video na ito, yung pinapakita ho namin ngayon. So confirm na ito yung video na ito, ma'am. Na ano kasi baka kasi sinasabi lang baka fake news ito, yung video ng sa loob ng barko. Ewan ko kung nakarating na rin ho sa inyo ito, yung video na ito na may sunog yung mga katawan, tapos yung cabin, yung mga higaan. Nakarating na ito sa inyo, ma'am?
11: Well, hindi ko po personally na-receive itong file na ito. But then again, rest assured po na ang Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ayansya ay magiging transparent po, no, sa proseso. Again, ang atin naman pong intensyon talaga dito is mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga nawawala. At kung ito man po, no, based po sa video na ito, ay ito po yung videos at hand, definitely we will be providing a very transparent updates po and information, kasi ang goal naman po ng Philippine Coast Guard is to give justice in every family po na involved dito.
13: Oh, speaking of justice, ma'am, kamusta yung kapitan ng barko? Isa ba ho ito sa na rescue o isa ho ito sa missing natin?
11: Well, based po sa listahan na nakuha natin doon sa mga survivors, ay wala pong pangalan ni kapitan na nag-appear doon. Although may naririnig po tayong statement from the shipping company na accordingly ay isa sa mga survivor, but as to the record that we have at hand, ay wala po ang pangalan ni Kapitan. At yan din po sana ang gusto rin pong malaman ng Philippine Coast Guard, kasi nabanggit ko po kanina, malaki po ang magiging role ni Kapitan para mabigyan po at ma-shed tayong lahat sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At again, the responsibility of what happened to these ships and its passengers ay responsibilidad po ng kapitan. So kami rin po sa Philippine Coast Guard ay talagang hopeful na makuha rin po natin ang magiging statement po ng kapitan po ng barko.
13: Oo. Ma'am, kinumpirma ho ng Municipal Health Office ng Bayan ng Coron na ligtas daw ho ang kapitan. Ma'am, for information lang po. Yun ang nakarating ho sa amin bago lang po na information, ma'am. Thank you. Ayan. Kay 5 News sa Pambacolod, sir, okay na ho kami or other question pa sa inyo?
12: Okay, maraming salamat po. Yung may katanungan din po, Commodore Noemi, yung ating Cagayan de Oro station. Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan, magandang hapon po.
9: Magandang hapon po, K5 Roads at K5 Eljan at sa mga ka-K5 natin na mga radio stations. Magandang hapon po, Commodore Noemi. Kuya Biab, may mga katanungan po ako kasi kanina sinabi mo na may mga sumabog. So meaning, yung investigation nyo po ay thorough investigation yung ginagawa. Maaari po ba naming malaman kung ito po bang nangyari? May pananagutan ba ang sino mang nag-inspect at nag-clear sa barko kung napatunayan na may seryosong safety violation na dapat sana ay nakita bago ang biyahe? May ano ba kayong investigasyon dyan?
11: Yes, i-clear lang po natin, no? Nabanggit niyo po kayo na is maraming pagsabog. Ang naging testimony po ng ating survivor ay pagsabog po. So we assume po, no, na isang beses po ang narinig nilang pagsabog. But then again, yung naging statement po natin would be part of our investigation. As to the liability, no, or responsibility nitong mga nag-inspect po natin na mga tauhan before the vessel departed dito sa may Baseco Port sa Manila, lahat po yan ay titingnan po ng Philippine Coast Guard. Kung meron po bang naging pagkukulang ang atin po mga tauhan, ang naging guidance naman po ng aming commandant si Admiral Ronnie Hilgavan ay definitely meron pong accountability. But then again, imi-mention lang po natin, ongoing po ang ating isinasagawang investigation. Lahat po ng mga information, lahat po ng mga statement na nagagaling po sa ating mga survivors, lahat po yan ay ipapas, ilalagay po natin sa investigation po natin. Ang goal po natin ngayon is to assess and to make kung sino man po yung individual or even the shipping company na liable for this incident. So lahat po ng angulo, tinitignan po natin. Actually, sa side po ng Philippine Coast Guard ay lahat po ng mga concerned units na posibleng makatulong dito sa investigasyon na to ay nasa area. At nag-activate na rin po tayo actually, no, i-mention ko lang din po, yung ating maritime safety investigation. Ibig sabihin, titingnan po natin, nagkaroon po ba ng lapses or pagkukulang ang aming pong mga tauhan pagdating po sa safety before po payagan itong barko. Meron din po bang pagkukulang sa paglalagay ng mga kargamento. Pero i-highlight ko lang po dito that before we conduct a pre-departure inspection, meron pong sinasubmit ang kapitan. Ito po yung tinatawag nating Master's Declaration of Safe Departure. So ibig sabihin po dyan, lahat po sa dokumento na yan, no, kasama po yung numero ng pasahero, numero ng crew, yung competence ng crew, yung kargamento, yung mga life-saving equipments, yung mga navigation equipments, binavouch po ni Kapitan, no, na lahat po ay compliant sa regulasyon na pinapatupad hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po ng Marina. And after po isubmit ni Kapitan itong MDSD na tinatawag natin, that's the green signal for the Philippine Coast Guard once we receive the MDSD to conduct the pre-departure inspection. So sinasabi po natin dito, na katulad din po, no, sa mga sasakyan, no, ang safety ng bawat alis po ng sasakyan, it is still the responsibility of the driver. The captain submitted its MDSD, vouching na ito po ay seaworthy to sail. But then again, imi-mention lang din po natin, in case during the investigation, na malalaman din po natin na merong pagkukulang sa mga kasamahan po natin na before payagan itong barko, definitely they would be accountable. Yan naman po ang naging direktiba ng aming commander. So it is a comprehensive investigation na gagawin po natin. Lahat po ng angulo ay titingnan po natin. Lahat po ng impormasyon na natatanggap po natin sa mga survivors ay ilalagay po natin lahat sa investigasyon. And we will be assessing it comprehensively, truthfully and transparently po.
12: Okay. Ma'am, Commodore Noemi, kayo, maraming salamat po, ma'am. And actually, we don't have enough time na. So, we would like to thank you for taking the time to accommodate us, ma'am, for this interview. And we really appreciate your valuable time. So, maraming salamat po. And we'll ask you, ma'am, directly for some updates for the future. Thank you once again, ma'am.
11: Yes, maraming salamat po at magandang gabi po.
12: Okay, K5 News FM team, wala na po tayong oras. Salamat po sa inyo lahat.
0: Thank you so much, no, sa atong sinimabyan nga K5 News FM Philippines. Sa atong sinimabyan nga tandem broadcast tubong hapon sa upod sa atong sining Commodore, no, sang Philippine Coast Guard nga naghatag mabyan sa atong sang update parte sa sining natabo nga sunog sa MV June Aster sa may kadagatan sang Coron, Palawan. So bantayan mabiyan ha, iban pagid nga mga update sini kay ti may 84 pa ka mga missing amo pa ni karon ang ginatutukan no. Kag hopefully nga ini sila tanan mabiyan ma rescue no kay ti ang iban mabiyan ginapatihan nga sa ibabaw sa barko may mga kuan pa to eh no, may base bala may iban to nagkalasunog no. So amo to nga why pa ma identify or why pa makita. So ara pa sila sa kuan no, sa mga missing nga kategory. Nag-iban posible nga naka-kwanbla no, nakakadto sila sa mga iban nga isla no. Dito sila ginano, dito sila mabi nakaluwas no. So damo lang sang posible matabo. That is why sige-sige pa ini mabyan despite nga sang Miyerkules pa ini sang gabi natabo. Pero sa gihapon ang Coast Guard hambal niya wa pa nila ginakuan pa no, sige gihapon ang search and rescue no operation. So bantay natin mabiyan ang mga iban pang mga developments ini sa iban pagin natin nga news and public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo. Oras natin Philippine Standard Time alas 5:29. Wa nakita time sini mabiyan sa aton nga pagpangalagad, standby na sa mga pagbalita sa Dietri Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Pangalan sang serbisyo publiko. Pangalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ineman. Ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: The drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.36. Oras, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Tender Juicy Hotdog, Batang TJ tayo.
14: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog, Batang TJ tayo.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Pilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
13: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Setyembre 11, 2026.
16: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, siyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
16: Kaga ko naman si K5, Keshamari Catalunya Hanaysay.
13: Sa mga Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaluwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo sipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, tiyo ang naglutang sa ihinablos bangod ginaligar nga ginihawitan ini, padayon pa nga ginapangita sa kapulisan.
16: Wala sang protocol nga dapat ay sir ang una magresponde kung may matabo nga insidente, suno sa CDRMO Disaster Chief Darwin Papa.
13: Buha ka escort nga pulis sa San Rafael Police Station, ginrelieve na sa pwesto.
16: Mga opisyales sang Linubayan Tigbawan nagpasugod sa request ni Congresswoman Garin nga extend ang ila pagserbisyo sa barangay.
13: Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpanawagan kay President Marcos nga mag-resign.
16: Sa balitang international, US military aircraft naguba sa pagpang-atake sang Iran sa base sang Jordan.
13: Balita sa sports, Elena Rybakina kontra Aryna Sabalenka sa US Open Finals.
16: Sa balitang entertainment, Marian Rivera, Alden Richards kag iban pa nga Kapuso Stars nagtambong sa Preview Ball 2026.
13: Amay tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:39 kag karon. Sa detalye na sang mga balita.
0: Balitang
17: lokal.
13: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni kadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and Desugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagapabilin nga at large ang 66 anyos nga suspect nga si Victor Juanico, residente sang Dungon si Mandurriao matapos nga ginlutang sini ang iya hinablos nga si Alin Juanico, 49 anyos, kag residente man sa nasambit nga barangay sang Huwebes sang gabi, September 10. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Greg Matutino sang Iloilo City Police Station 5, yagin payag nga natabo ang insidente pasado alas 6 sang gabi, konsidiin ang biktima ang yara nagatambay kaupod man ang ilamang himata kag iban pa nga mga abyan. Dugang pa sa natungdan, hinali lamang nga naglabay ang suspek kagilayon nga gintiro ang biktima gamit ang ginapayag nga improvised nga 12-gauge shotgun kag naigo ini sa nawalang abaga. Base pa sa pagpangusisa sa kapulisan, mayara sang ginasuprir nga balatian si Victor nga depresyon kag nervous breakdown apang nagapamalibad ini nga magpatanaw sa doktor kag ginapasuni nga nagapabulong ini sa siruhano. Panaysayon sang pamilya, nagapati ang suspek nga siya ang ginpahibutan sang iya mga himata rason nga iya ini nga gintiro.
16: Samtang ginpaatuhag ni Mr. Darwin Papa, Disaster Division Chief sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga wala sang general protocol nga dapat ang Iloilo City emergency responders ang una nga magresponde sa anuman nga aksidente nga matabo sa dalanon antes ini pagadalon sa ospital. Sunod sa natungdan, ang protocol naga-cover lamang sa isa ka ahensya kag indi sa kabilugan. Ginhaylimbawa ini sa CDRRMO ICER nga mayara sila sang ginasunod nga procedure kung paano mag-handle sang pasyente, paano mag-responde kung ano mang kinahanglanon nga mga impormasyon sang pasyente. Samtang sa bahin naman sang CDRRMO, ilagin kampanya sa mga barangay kag sa mga ahensya sa tiun nga mayara sang witness sa aksidente sa dalanon, siguraduhon nga mayara sang bastante nga training sa paglapat sang first aid kit antes magresponde. Dugang pa ni Papa, nagakahangawa man masami ang iba nga magbulig kun may aksidente bangod sa kakulba nga silang balikan kag pasakaan sang kaso kun mayara sa malain nga matabo sa pasyente. Nagalao man ini bilang isa ka emergency responder nga kontani mayara sang layi nga nagaprotekta sa mga responders kag medical practitioner, ilabi na kon off duty sini. Kung maghatag sang bulig sa emergency situation nga hindi mabalikan kung may matabo nga hindi amo, basta nagsugod lang sa proper procedure.
13: Alas 5:42, ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatihan ni kadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Temporaryo nga gin-relieve sa ila katungdanan kahapon alas usang Huwebes, September 10, ang duha ka police personnel sang San Rafael Municipal Police Station nga naga-escort sa person under police custody nga nakapalagyo. Ini ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Francis Caruna, ang hipis ang nasamit nga police station sa pagpangusisa sang K5 News FM Sara. Suno kay Caruna nga mayara na sang relieve order ang duha ka police. Kag subong yara na sa Iloilo Police Provincial Office agud nga mag-report kag magatubang sa investigasyon na hanungod sa ilalapses sa natabo nga insidente. Samtang ginatunaan pa sang kapulisan ang posible nga duga nga kaso nga ipasaka bato kay Gerald Palma Jimena Jr., 20 anyos, matapos ngini ang nagpalagyo samtang sakay sa patrol car sang San Rafael Police Station. Madumduman, voluntaryo nga nag-surrender si Jimena sa kapulisan pinaagi sa bulig sang iya.

0: Wigon temporaryo ang pagserbisyo sa barangay, agud nga hindi maapektuhan ang mga basic services nga gina-avail sa mga pumuluyo. Ini ang ginkumpirmar ni punong barangay Rene Tanyo sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo. Dugang pa niya mangin mabudlay sa tiun sang kalamidad kag iban pa nga mga aktibidad nga wala sang nagapungko nga mga barangay officials. Ginatag man sini nga wala sila nag-withdraw sa ginfile nga resignation halin sa pulong barangay, tanan nga barangay kagawad kag sanggo ni ang kabataan chairman. Wala pa man sila nakahibalo kung tubtubsan o ang extension sang ila pag-duty sa barangay kag ginpasalig man ni garin sa ila nga igaresolba ang ila concern. Nag-ugat ang ila mass resignation bangod sa madugay nga problema sa poultry farm sa kaiping nga barangay nga nagadala sang baho kag langaw nga wala na address ang LGU kag ginpasakaan pa sila sang civil case sang tag-iya.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
3: Mga balita nasyonal, ginadulo naman sa kaluwan sang Klinika DTX 500 ang Parilibs with Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamook ang katulogon kag makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagpanawagan si Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. nga mag-resign sa iya puesto bilang presidente sa Pilipinas. Ginpahayag ni Duterte sining Biyernes sa isa karali sa Quezon City Hall matapos ang iya gin-reschedule nga arraignment sa kaso nga grave threats. Ginpostpone ang arraignment matapos nga mag-file sa motion ang kampo ni Duterte. Sa karon, wala pa sang komento ang Malacañang angot sa pahayag sang Vice Presidente.
0: Samtang ginakabig nga flight risk si former House Speaker Martin Romualdez suno ka Interior Secretary John Vic Rimulya. Ginhatagan niya pagtamod nga ang kongresista nagapanag-iyas ang duha ka pribado nga jet, tatlo ka helicopter kag tatlo ka yate. Nagpahayag ang DILG nga himuon nilang tanan nga posible agud masiguro nga magapabilin si Romualdez sa sulod sang pungsod. Si Romualdez ang ginserbihan sang arrest warrant bangod sa plunder case sa ospital sang Lunes, Setyembre 7.
3: Samtang ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kalawan sa Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap. Nagpahamis pa sa kutis, kag nagabulig para makalikaw kita sa mga balatian sa panit. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagnubo sa 84 halin sa 86 ang numero sang missing matapos masunog ang barko ng MV John Aster sa Colon, Palawan suno sa Philippine Coast Guard subong Biyernes. Suno kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, duha ka mga individual ang na-report nga nakitaan ang ilang ngalan sa vessel's manifest apang wala sila makasakay sa barko. Base sa pinakaulihing updates ng search and rescue team, 43 na ang na-rescue samtang 5 naman ang napatay kasunod sa insidente. Suno kay Kayabyab nga nagagawa pa ang madamol nga aso sa barko rason nga hindi makasunod ang mga rescuers. Ginpasangkad pa sang PCG ang ilang search and rescue operations sa bulig sang ila BRP Melchor Aquino agud nga malocate ang mga missing nga pasahero kag crew members.
0: Sa dugang nga balita national, arestado ang 24 anyos nga lalaki matapos siniginitaban ang kwarta nga gintugyan sa iya sang kaupod sa trabaho sa Quezon City sang Miyerkules, Setyembre 9. Suno kay Police Lieutenant Juan Solares, duty officer sang Eastwood Police, ginsugo sang biktima ang suspect nga magdeposit sang 200,000 pesos sa iya personal nga bank account apan napaslawan ang suspect sa paghatag sang update kun bala na deposit na ang kwarta. Bangod sini nagdesisyon ang biktima nga magpangayo sang bulig sa mga otoridad kaupod ang iban pa nga trabaho agud mabawi ang pondo. Nakit-an ang suspect sa ila puluyan kun sa diin nagluntad ang konfrontasyon sang nagpresentar ang suspect sang bank transaction slip nga nagapakita nga 50,000 pesos lang ang na-deposit sini. Ginpaathag sang suspect sa biktima nga gingamit niya ang 150,000 pesos sa pagbayad sang iya mga kautangan. Sa pag-usisa sang kapulisan, ginakos ang suspect nga may bisyo ini sa online casino nga nagtulod sa iya nga gamiton ang kwarta kag sang iya kaupo sa trabaho. Yara na subong sa custodial facility sang Eastwood Police Station ang suspect kag nagapangatubang sa kaso nga estafa.
1: Balita International. International.
3: Balita International, ginadulong sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mga maluya ang tuhod, ginaka-premi lang ginakapoy, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami sa ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. naguba

0: Ang pila ka mga military aircraft sa Estados Unidos matapos ang pagpang-atake sa Iran sa Mualfaq Salty Air Base sa Jordan, sininga simana. Sunod sa isa ka opisyal sa US, naigo ang pag-atake ang isa ka A-10 Thunderbolt 2 o kung ang ginatawag nga Warthog, kag nadula na ang isa sinika pakpak samtang yara sa 8 ka F-15 fighter jets ang na-damage apang ginbalik gihapon sa operasyon. Antes pa sini, mayara sang 42 ka US military aircraft ang na-damage sa nagapadayon nga giyera sunod sa report sang Congressional Research Service sang Mayo. Lakip na diri ang masubra 20 ka drones kag iban pa nga mga aircraft nga na-damage bangod sa pag-atake kag aksidente. Samtang 18 ka US service members ang napatay kag masubra 800 ang nasamaran halin sang nagsugod ang Iran war sang Pebrero. Nagapadayon naman ang kabalaka sa pagnubo sang supply sang US air defense missiles.
1: Sa dugang balita international, patay ang pila ka mga individual matapos magbaliskad ang isa ka bus nga may sakay nga Dutch tourists sa kabukiran nga bahin sang Eastern Switzerland. Sunod sa kapulisan, natabo ang aksidente malapit sa Banwa sang Sousse. Sa mga litrato nga ginpalapta online, makita ang bus nga nagakayaon sa kilid sang dalan kag ginpalibutan sang kapulisan kag sa mga emergency responders. Sunod sa General Dutch Association of Travel Companies o kung ANVR nga nagserbe bilang spokesperson sang tour operator nga OAD, yara sa 48 ka mga pasahero nga tanan Dutch nationals ang sakay sang bus nga natabo ang aksidente. Wala pa ginpahayag sang lokal nga mga otoridad ang eksakto nga kadumuon sa mga napatay kag mga nasamaran. Padayon pa ang investigasyon angot sa aksidente.
2: Balitang sports.
0: Balita naman sa patag sang hinampang ginadulong sa kaluwan sang Clinicas for Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics sa mga hindi makapamuhin, mag-Clinicas for Biotics. Nagabulig ni Tinlo sa aton tiyan kagkulon. Agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas for Biotics, the fortified probiotics. Sa piyak na naluto sa first set, nakabawi naman sa second set kag final set si Elena Rybakina, agud nga perdihon si Coco Gauff sa score nga 3-6, 6-4, 6-4 sa semifinal sa US Open. Ang Australian Open champion ang sang bulan sa Enero at abangon naman ang two-time defending US Open champion nga si Aryna Sabalenka nga naglutos naman kay Jessica Pegula sa score nga 7-6, 6-2. Ginahandom ni Sabalenka nga makaangkon sang pinakaunang 3-peat sa Flushing Meadows matapos kay Serena Williams sang 2012 to 2014. Samtang si Rybakina naman ginatuyo nga ang second major title sa 2026 matapos ginluto si Sabalenka sa Australian Open.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Nagpakita sa ilan nagkalain-lain niya creative formal looks ang mga Kapuso stars gasanday Marian Rivera, Alden Richards, Kylene Alcantara, Michelle D sa ginpatigayon nga Preview Ball 2026 sang Webes sang gabi. Lakip man sa mga nagtambong sa among event sanday Jasmine Curtis Smith, Michael Sager, Josh Ford, Janina Chan kag Team Yap. Nagantambong man sa Preview Ball ang mga host sang each Showtime nga sanday Vice Ganda kag Ann Curtis.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:53. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa kamang FM dial. Makitaan kamatian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kaga ko naman si K5 Keshamari Catalunya Hanaysay.
0: Happy weekend para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Jeffrey Payo.
4: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
0: Yung may
10: D3.
0: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
11: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
0: Mabakas mga butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis
13: mo! DTX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagapangihi!
13: Masami ginauha!
12: Masi may diabetes ka na!
13: Mag-TDX 500 na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
12: Nga nagapanubos
13: ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
13: Garantisado!
12: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix!
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
20: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
21: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
22: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
23: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
20: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
24: Congratulations!
20: That's the order. That's the agenda.

0: ng, gawan naman kita ng capsule. Gawan nila ng ano, kasi hanggang ngayon wala pa si update na binibigay ka. Nag-aantay kami sa tawag kita.
1: Ngayon din oras mismo, ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay, basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila matugunan nila ang aming pangangailangan.
2: Yan ang panawagan ng pamilya ng mga biktima ng Ferry Fire sa Palawan. Mahanap ang mga kaanak at mabigyan sila ng kasagutan.
3: Sa politika naman, may bagong tirada si VP Sara laban sa Pangulo. Dapat na raw siyang lumayas sa palasyo.
4: Habang may trahedya at ingay politika, umaaray na naman ang mga Pilipino. Mataas na nga ang presyo ng petrolyo, sumadsad pa ang halaga ng piso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang ikalawang taon ng Agenda. Higit 80 nawawala pa rin kasunod ng Ferry Fire sa Palawan. Lisensya ng crew ng barko suspendido na. Martin Romualdez pinalilipat ng Sandigan Bayan sa UP Philippine General Hospital. Medical bulletin ng dating House Speaker, hindi raw basta-basta mailalabas. PBBM, pinare-resign ni VP Sara, Interior Secretary John Vicremulia, binakbakan din. NBI, nagsampa ng disbarment case laban kay former Congressman Jing Paras dahil sa honey trap scandal. Apat pang abogado, pinadidisbar din. Exclusive! U.S. President Donald Trump plano raw bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. President Trump, no regrets sa gera sa Iran. Isa na namang jumbo oil price hike dahil sa bakbakan, asahan. At mga naglalakihang artista rumampa sa preview ball. Itinanghal. House Speaker, sino kaya

0: imbisigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang nangyaring sunog sa isang passenger ferry sa Palawan Miyerkules ng gabi. Sa ngayon, nawawala pa rin ang higit sa 80 sakay ng barko. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live na gulat mula sa Maynila. Ano na ang latest update, Joan?
1: Corina, wala pang naitatalang bagong survivors of Philippine Coast June Aster sa Coron, Palawan. Pero kani-kanina lang ay kinumpirma na ng PCG na nagdeklara na ng fire out sa barko at around 10:15 a.m. today, kung saan naobserbahan anya ng mga otoridad ang burnt remains mula sa economy accommodation area ng nasunog na barko.
2: Pasado alas 10 ng umaga ngayong araw nang magsagawa ng aerial survey ang Philippine Coast Guard sa karagatan ng Coron, Palawan. Bahagi pa rin ito ng search and rescue operations ng PCG matapos masunog ang MV June Aster sa laot. Sa pinakahuling tala ng PCG, 5 pa rin ang kumpirmadong nasawi, 43 ang nailigtas pag nasa 84 ang nawawala. Ito'y matapos makumpirma ng PCG na hindi pala nakasakay sa barko ang dalawang individual na nakalista sa manifest. Pasado alas 11:30 ng umaga naman na makapasok na sa loob ng barko ang firefighting team ng PCG at kinumpirma nilang ongoing pa ang firefighting operation sa barko dahil may usok pa rin silang nakikita mula rito.
3: Naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area, although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na nakapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon dahil kahapon actually we try po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating helicopter.
2: Sa ngayon, kasama sa mga tinitingnan ng PCG ay kung may pagkukulang ba sa parte ng kapitan at crew ng MV June Aster. Pero sigurado raw sila na may liability ang mga ito sa nangyaring trahedya.
3: Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin ay kasama po yan sa investigasyon.
2: Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang insidente. Sinuspindi na nito ang lisensya ng crew ng barko at pinag-aaralan kung isususpindi rin ang iba pang vessels ng fleet na may hawak sa MV June Aster. Nagdagdag naman ang tauhan ng PNP Maritime Group para tumulong sa ongoing search and rescue operations.
1: Corina, patuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa LGU ng Palawan maging sa Emergency Operations Center ng Coron at sa shipping lines na Atienza Inter-Island Ferries patungkol nga dito sa pag-verify ng impormasyon at personal na detalye ng mga sakay ng MV June Aster. Nagpahayag na rin ang shipping line na Atienza Inter-Island Ferries ng kanilang pag-aabot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima. At yan na muna latest mula sa PCG. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Joan Manalo. Nagulat ng live mula sa Maynila.
4: Naghahanap ng kasagutan ang mga naghihinagpis na pamilya ng mga biktima ng ferry fire sa Palawan. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos live mula sa Maynila. Lian.
5: Pinky, matinding galit at paghihinagpis ang nararamdaman ng ilang kaanak ng mga sakay ng MV June Aster, ang ferry na nasunog sa karagatan sa Coron, Palawan itong Miyerkules. Hiling nila, tulungan silang makapunta sa Palawan para sila na mismo ang maghanap sa mga nawawalang pasahero.
6: Kagabi pa lang ay napasugod na sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang ilang pamilya ng mga nawawalang pasahero. Pero bigo silang makapasok.
7: Sana gawa naman nila ng capsule. Gawa nila ng kasi hanggang ngayon wala capsule update na binibigay sila. Nag-aantay kami sa tawag kita. Ngayon tatawagan sila, hindi sila sumasagot. Paano po namin malaman kung ano na po ang naging nila, ginagawa nila?
6: Ang ilang araw na pangulila, nagbunga ng luha, galit at napakaraming tanong. Ilang araw magmula na mangyari ang insidente, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon si Geneva sa kalagayan ng kanilang nawawalang anak na 7 buwang buntis at ang asawa nito. Walang kain, walang tulog. Gusto na lamang daw nilang maliwanagan kung buhay ba o patay na ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan lamang daw sila ng tulong para makapunta sa Palawan at sila na raw mismo ang hahanap ng sagot sa tanong na ito.
8: Ngayon din oras mismo ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila matugunan nila ang aming pangangailangan.
6: Si Gian naman, kahit papel, walang mapanghawakan.
9: Wala po siya sa manifesto, wala po siya sa listahan ng hindi po sila nagbibigay na yung pangalan ng mga doon sa lima. Wala rin po siya doon sa missing.
6: Sigurado ang pamilya na nakasakay ito sa ferry.
9: At huling chat po namin nandito po, nakasakay na ako sa barko.
10: Sinabi niya talaga.
9: Opo, sinabi niya po talaga.
5: Pinky, narito tayo ngayon sa labas ng Philippine Port Authority sa Maynila kung saan matatagpuan ang tanggapan ng naturang shipping company. Pasado alas 5 ngayong hapon na magsimulan sa mga kaanak na mga nawawalang pasahero matapos magkaroon ng agreement dito sa naturang shipping company. Kasi sa kanila ng kumpanya, bawat immediate family member, isang immediate family member ng bawat nawawalang pasahero makatatanggap ng plane sa at pabalik mula Palawan. Sagot din umano ng kumpanya ang lodging habang naroroon sila sa lugar. Pero dito sa labas ng PPA, meron pa rin tayong ilang kaanak. Particularly dalawa. May dalawa pang kaanak na natitira dito sa labas ng PPA at umaasa sila na makatatanggap na ng tawag. Ito kasi yung mga kaanak na hindi parte ng immediate family pero gusto rin na magtungo sa Palawan. Ang naging usapan nila, ang naging compromise ng kumpanya, pwede silang dalihin ng kumpanya doon sa Palawan pero sa pamamagitan ng barko na ayaw naman nitong mga family members na ito, lalo na at barko rin involved doon sa insidente. Pinky.
4: Maraming salamat, Lian Bostillos. Nag-uulat ng live mula sa Maynila.
11: Tinamaan din ng trahedya ang China. 25 ang patay habang 5 ang sugatan matapos masunog ang isang cargo ship na nakadaong sa pantalan ng Tsingtao. Ayon sa state media, kinukumpuni ang barko nang sumiklab ang apoy. Iniimbestigahan na ang insidente pero tikumpasa ngayon ang Chinese authorities sa sanhi ng sunog.
0: Isasailalim bukas sa independent medical examination si former House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa pagiging unstable, nakararanas na rin daw siya ng matinding stress dahil sa kanyang plunder case. Narito ang agenda report ni John Riz Galata live mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano na ang latest mula riyan?
12: Corina, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital bukas alas 10 ng umaga para sa isang independent medical examination. Inatasan ng korte ang UPPGH na isagawa ang pagsusuri para matukoy kung nangangailangan pa ng confinement ang dating leader ng Kamara. Matapos maisalang ang 5 doktor ni Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng kanyang hirit na hospital confinement, iginiit ng mga ito na unstable pa rin ang kalagayan ng dating leader ng Kamara. Ayon sa cardiologist ni Romualdez na si Dr. Roddy C., kahapon, naitala ang 170 over 110 na blood pressure ng dating leader ng Kamara. At kung ibabiyahe man daw ito, ay hindi raw dapat lumagpas sa isang oras dahil may 10 hanggang 20% chance na makaranas ng heart attack si Romualdez. At kung siya raw ang tatanungin, 4 to 6 weeks ang kinakailangan bago makalabas ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center dahil ito rin ang kaparehong timeline kung saan inaasahang makaka-recover si Romualdez sa stress na isa umano sa mga pangunahing nakaaapekto sa kanyang medical condition. Tinukoy ni Sina ang plunder case na kinahaharap ni Romualdez ang isa sa mga dahilan ng stress nito. Pumalag naman si Associate Justice Ronald Moreno sa nasabing timeline dahil mumurahin na anya sila ng mga tao. Ibinahagi rin ng kanyang cardiologist na nakakapanood pa ng TV at nakagagamit din ng gadget si Romualdez sa loob ng ospital. Sumalang din ang psychiatrist ni Romualdez na si Dr. Lourdes Ignacio at sinabing nakararanas ng depressive order anxiety ang kanyang pasyente. Muli namang humarap si Dr. Kurt Siblayan. Aniya, bukod sa hindi pagpapasok sa kanya sa hospital room, unusual din daw ang agarang paglalabas ng clinical abstract kay Romualdez. Karaniwan daw kasing isinasagawa ito kapag i-discharge na ang pasyente. Pero sa sitwasyon ni Romualdez, 2 oras ng pagkaka-admit nito ay mayroon na itong clinical abstract. Sa pagtatapos ng pagdinig, binasa ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang order na nag-aatas sa UPPGH na magsagawa ng medical examination nang walang impluwensya ng mga doktor ni Romualdez na may kinalaman sa Cardinal. Pinasusumite ng korte ang resulta ng medical examination sa Linggo, September 13, at pinahaharap sa korte ang mga doktor na sumuri kay Romualdez sa Lunes, September 14. Inatasan din ang ospital na magsumite ng daily medical report. Mananatili sa UPPGH si Romualdez hanggang maglabas ng bagong kautusan ng korte. Nang tanungin naman ang legal counsel ni Romualdez na si Atty. Ade Fajardo sa kung ano sa tingin niya ang magiging reaksyon ng kanyang kliyente sa kautusan.
10: This was a true heartbreak moment, di ba? Even the issuance of the warrant of arrest was a true heartbreak moment. Kahit sino naman siguro, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, no? Simpleng tao, talagang magkakaroon ng ganyang heartbreak.
12: Corina, nangangamba rin daw si Attorney Fajardo, no, para sa kondisyon ni Romualdez, lalo na't inilipat ito sa UPPGH dahil nga doon sa one-hour window na pwedeng makapag-travel si Romualdez. At ayon sa kanya, mainam din daw na nakaharap sa korte yung mga doktor ni Romualdez dahil naipahayag nito sa ng mga ito sa pamamagitan ng testimonya yung mga iniindang sakit ni Romualdez at sa katunayan ay sumailalim pangaraw ito sa operasyon noong Hulyo. Dahil sa inaasahang pagre-report ng UPPGH sa Lunes ng resulta ng medical examination ni Romualdez, iniurong ng Sandigan Bayan yung arraignment at pre-trial ng dating leader ng Kamara sa September 16, Miyerkules. Corina?
0: Maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
4: Wala raw aasahang medical bulletin mula sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay sa kalagayan ni former House Speaker Martin Romualdez. Bawal daw itong ilabas kung walang pahintulot ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa San Juan City. Isaiah, kamusta ang sitwasyon dyan?
13: Pinky, hanggang sa mga oras ngayon ito, nandito pa rin sa loob ng Cardinal Santos Medical Center ang former House Speaker na si Martin Romualdez. At bukas ngayon, inaasahan na natin siyang ililipat sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, para doon nga ay sumailalim sa tinatawag na medical examination at subsequent confinement. Yan ay base na rin, Pinky, sa kautusan ng Sandigan Bayan. Pero dito sa Cardinal Santos, panglimang gabi na ni Representative Romualdez at hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang inilalabas na actual medical bulletin. Maliban na lang sa inilabas na findings noong unang araw nang dinala dito si Romualdez kung saan sinasabi na may ilang karamdaman ng dating House Speaker kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Kanina nakausap natin ang isang opisyal ng ospital, paliwanag niya, hindi nila maaaring ilabas ang medical bulletin ng isang pasyente hanggat walang consent mula sa pamilya nito. Kaugnay naman sa utos sa paglilipat kay Romualdez sa UPPGH, wala pa rin na ibinibigay na reaksyon kaugnay dyan ng Cardinal Santos Hospital. Minkay, until this time, no, nandito pa rin yung mga miyembro ng BJMP na nakabantay para nga sa seguridad o pag nagbabantay kay Romualdez dito sa Cardinal Santos. At kanina, Pinky, pinilit kong makaikot sa ilang bahagi nitong Cardinal Santos Medical Center. No? Kapansin-pansin kasi yung kabawasan ng bilang ng mga otoridad na nagbabantay kumpara noong unang araw na dinala dito si Romualdez, dahil tina, mabibilang na lang sa daliri yung mga tauhan ng BJMP na nasa paligid ng Cardinal Santos Medical Center. Pero kanina rin, may nakausap akong opisyal ng Cardinal Santos, ang sinasabi niya sa atin, Pinky, doon naman daw sa mismong pintuan nung kwarto ni Romualdez ay may dalawang tauhan mula sa BJMP ang nakabantay. Actually, ang mahigpit na seguridad dito, Pinky, ang pinatutupad ay doon sa mga media na hindi talaga kami pinapayagan na makalapit doon sa mismong main lobby ng ospital. Kaya kahit sinusubukan nating makita kung sino yung mga dumarating na mga kaibigan, kaanak ni Romualdez dito sa Cardinal Santos, until this time, wala pa tayo nakikita sa kanila, Pinky.
4: Yun na nga eh, Isaiah, ang hirap talaga ng inyong posisyon dahil sa inyong location dyan. Mahihirapan talaga kayong makita sino yung pumapasok at lumalabas mula doon sa front entrance. And understandably, kasi yung pamunuan ng ospital ay ayaw din na makagambala yung to bother the patients in the hospital as well. So anyway, tingnan natin kung ano din mangyayari ang update bukas. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirapuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Samantala, samantala hinamo ni Ombudsman Boying Remulla si former House Speaker Martin Romualdez na harapin ng buong tapang ang kanyang 7.4 billion peso plunder case. Ayon kay Remulla, sobrang nalulungkot siya dahil mas pinili ni Romualdez ang kanyang sitwasyon ngayon. Giit ni Remulla, walang special treatment lalo na sa itinuturing na big fish sa flood control scandal.
14: Face the music, face the charges like a real man should. Man up to it. Yun lang yung message ko. Man up to it. You should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan yung para ang nag-flink.
4: Dismayado rin si Remulla dahil first time nangyari na nahaharap sa matinding kaso ang isang House Speaker. At kung siya ang tatanungin, dapat ibalik ng dating Speaker ang mga umano'y nakulimbat na pondo.
11: Nagpasaklolon na sa NBI ang ilang residente ng Candaba, Pampanga. Gusto nilang ipasilip ang umano'y maanomalyang flood control project sa kanilang bayan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
15: Inilapit na ng mga residente ng Candaba, Pampanga sa National Bureau of Investigation ang umano'y 1.4 billion pesos na halaga ng maanomalyang flood control project sa bayan na pinagsasaluhan lang daw ng dalawang contractors. Ang isa raw sa mga ito ay ang Global Crete Builders Incorporated na pagmamay-ari pa umano mismo ng kanilang alkaldeng si Mayor Rene Maglangke. Sa nakalipas na pananalasa ng pinalakas na habagat, matatanda ang isa ang Pampanga sa mga lubog sa baha. Apektado ang mga palayan, pati na ang hanap buhay ng marami pang residente.
16: Speaker, hope ko na on filing of this complaint, the necessary steps will be taken. Maasa kami na sa tulong ng NBI, ito ay aandat at ang mga karampatang kaso ay masasama.
15: Pinaiimbestigahan din nila sa NBI ang MBB Global Properties Corporation na una nang binunyag ni Senator Panfilo Pinglacson na pagmamay-ari umano ng mga anak ni na Maglangke, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Una na rin iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang Court of Appeals freeze order laban sa bank accounts, insurance policy at iba pang assets ni Maglangke at ng kanyang anak na si Macy. Nag-ugat ito sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council matapos na ma-flag ang bilyon-bilyong pisong pondo na dumaloy at lumabas umano mula sa kumpanya.
17: Kung hindi natin iituan itong mga katarantaduhan na ito, sila ang may pera, sila ang may right, sila ang may kayang bumili ng boto. Kailangan lahat na ito na nagsamantala makulong, mabulok sa kulungan para magpamarisa.
15: Patuloy na sinisikap ng BNC na makuha ang panig ni Mayor Maglangke, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinagbigyan ng Quezon City RTC ang hiling ni VP Sara na ipinagpaliban ang kanyang arraignment sa kasong grave threats. Pero sa pagsulpot ng bise sa korte, ilang banat ang kanyang binitiwan. Ang detalya sa agenda report ni Chet Gatchalian.
18: Maanghang ang masaltang binitawan ni VP Sara laban kay PBBM sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Quezon City Memorial Circle.
19: Hindi ko magawa ang tumahimik na lamang. Dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Handaan ninyo, patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Fine, umalis ka dyan. Sinungaling ka, abusado ka, korupt ka.
18: Maaga pa lang, nagtipon-tipon na sa QCRTC grounds sa mga taga-suporta ni VP Sara para sa nakatakda sana niyang arraignment sa kasong grave threats. Bandang alas 8:30 ng umaga, dumating ang bise kasama kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Matapos ng ilang minuto, lumabas si VP Sara at ang kanyang abogado. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, pinagbigyan ng hiling nila na iurong ang arraignment. Sa gitna ito na kanilang hamon sa jurisdiction ng korte at ng DOJ na i-prosecute ng bise bilang impeachable official.
20: Iba po kasi yung immunity from suit ng presidente, iba rin yung procedural limited procedural immunity ng mga impeachable officer. Hindi namin pinag-uusapan yung immunity ng presidente. Ang aming pinag-uusapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity.
18: Ayon sa Quezon City Regional Child Court, sa susunod na buwan na reschedule ang arraignment ni VP Sara. Bago ito magdesisyon, kailangan munang reviewin ng korte ang susumiting komento ng prosecution at ng Department of Justice sa inihaing motion ng kampo ng bise. Bumanat din ang bise sa pagdismiss ng unang perjury complaint na isinampan niya laban sa umano'y self-confessed bagman niya na si Ramil Madriaga.
3: Kapag magsisinaman din yung may sakha o yes, wala ko itong magsis kapalit niya dyan is kidnapper ay okay na. Basta nakakatutog yun sa political harassment ng ayos.
18: Hindi rin nakaligtas sa patutsada ng bise si Interior Secretary John Vic Remulla.
3: Siya yung may isa lang kaagad.
18: Sagot ni Remulla, tutukan na lang ni VP Sara ang kanyang sariling impeachment trial. Sa ngayon, hindi pa raw masagot ng bise kung haharap ba siya sa sarili niyang paggilitis. Wala pa naman daw kasi siyang natatanggap na formal notice para sumalang siya sa witness stand ng Senate impeachment trial. Ang Malacañang naman, wala pang tugon sa mga banat ni VP Sara laban sa Pangulo. Para sa Agenda, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
11: Mananatili ba sa 16 ang voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang target tuldukan ng mga senator judge sa tulong ng mga dating chief justice. Narito ang Agenda Report ni Hannity.
15: Sinisiguro ng Senate Impeachment Court na hindi binubuhay ang usapin sa voting threshold para padaliin ang pag-convict kay VP Sara. Yan ay sa gitna ng mga puna na kung bababa ang basihan ng number of votes ng mga senador, dadali ang conviction.
21: Huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge, parang katulad nyo rin po sila. No, kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila. No?
15: May totoong legal question daw na kailangang resolbahin. May isang panig na nagsasabing dapat pagbasihan lang ang konstitusyon. Doon 2/3 o 16 out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Pero ang isa pang argumento, ang pagkonsidera sa kung ang senador ay kayang gumanap at bumoto, lalo na't may mga nakadetine, naka-medical leave at pugante sa ngayon. Una nang nag-rule si Presiding Officer Cheese Escudero na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Pero kinwestiyon ito ni Senator Judge Erwin Tulfo, kaya kailangan na itong pagdesisyonan ng impeachment court. Para hindi lang sa politika o sariling interpretasyon ng mga senador nakaasa ang desisyon, kukuha sila ng mga amici curiae o friends of the court. Sila ang independent legal experts na hihinga ng payo sa constitutional question. Susulpot sa impeachment court sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno, at retired Associate Justice Adolph Ascuna. Legal memorandum naman ang isusumite ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. dahil hindi siya makakadalo physically. Siya ang naging presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sina Davida at Ascuna naman ay naging miyembro pa ng isang commission na bumuo ng 1987 Constitution.
21: Yung credentials nila at saka yung known expertise nila on the matter, pati yung previous na mga experience nila in the framing of the Constitution. So kaya sila yung mga napili at saka yung kanilang known impartiality in their stance.
15: Pagkatapos ng pagsalang sa amici curiae at oral arguments mula sa defense at prosecution, target pagbutohan ng mga senator judge kung mananatili o babaligtarin ang ruling ni Escudero. Hindi naboboto si Escudero dahil sarili niyang ruling ang ina-appeal. Kapag hindi makakuha ng mayorya ang motion para baligtarin ito, mananatili ang 16-vote requirement. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
4: One step closer na raw ang prosekusyon sa pagbulat-lat ng financial records ni VP Sara at Attorney Mance Carpio. Pero tatanggapin kaya ng impeachment court ang mga dokumento bilang ebidensya? Tila wala ng hadlang para gamitin ng prosekusyon ang financial records ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Man Scarpio. Kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Prosecutor's Office sa petisyon ni Carpio laban sa pagpapasabina ng mga dokumento. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni defense lawyer Attorney Michael Poa na ibang usapin kung admissible ang mga ito sa impeachment trial ng bise.
1: Once kasi matapos na yung prosecution sa presentation nila ng evidence in chief, meaning lahat ng articles natapos nila, there will be a formal offer of evidence. At doon, bawat dokumento na i-offer nila, you can state your objections. And then doon pagtatalunan yung admissibility if they will be admitted. Pa pala.
4: Sisimulan ang pagtalakay ng article on alleged unexplained wealth sa Lunes, September 14. Sa September 16 naman, ang pagdinig ng Senate Impeachment Court kasama ang Amici Curay hinggil sa voting threshold. Si Poa mismo may mga gustong itanong sa dating justices.
1: So I'll be intently listening to the discussions. In fact, the defense and the prosecution are also given the opportunity to ask questions through the presiding officer.
4: Sir,
1: kasi
4: I
1: pangit
4: see.
1: Naman kung diretso kami magtatanong mga ex-justices to, no?
4: Inamin din ni Poa na hindi pa napipili ng depensa kung sino sa kanila ang magsasagawa ng oral argument sa September 23.
1: What we're doing is, sa amin naman kasi sa team, ang inuuna namin is ano yung arguments, ano yung points of law natin na ilalabas.
4: Samantala, hindi raw na-offend si Poa nang tawagin siyang abogadong walang alam ni prosecution lawyer attorney Benjamin Tolosa. Nangyari ito nang humarap si Poa bilang hostile witness sa paglilitis.
1: I spoke to Attorney Tolosa about this also after. Alam ko naman yung point niya doon. Kung meron mang double meaning, galing na sa publiko. But sa kanya kasi, alam ko naman yung point niya doon. It was really lawyer without personal knowledge.
4: Diba? Muli ring binanggit ni Attorney Michael Poa ang konsepto ng right against self-incrimination. Sa harap ito ng plano ng prosekusyon na tawagin si VP Sara mismo bilang testigo.
2: Exclusive, U.S. President Donald Trump plano raw bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. At halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad na naman sa historic low. Susunod yan sa agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apat kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All-in-one drugstore!
3: We love you, ma!
4: Ginhawang Generica.
5: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
6: Makakauwi ka na!
5: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Bad news para sa ating mga motorista at PUV drivers. Namumurong tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Isa na namang big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Tinatayang tataas ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro ang gasolina, habang posibleng tumaas hanggang 2 piso at 50 sentimo kada litro ang diesel. Nakabatay ang estimate sa 4-day trading ng Mina Flat Singapore o MOPS at foreign exchange rate mula September 7 hanggang 10. Maaari pa itong magbago base sa huling araw ng trading at nakasalalay rin sa final computation ng Energy Department ang adjustments next week. Patuloy na sumisipa ang presyo ng langis sa world market dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East at pangamba sa posibleng pagkaantala ng oil supply at shipping. Umakyat ng mahigit 6% ang US West Texas Intermediate crude noong Huwebes at nagsara sa $102.48 kada barrel, ang pinakamataas nito mula Mayo. Lampas naman sa $107 per barrel ang Brent crude. Dahil dito, tinitignan na rin ng pamahalaan ang posibleng pagluwag sa buwis sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Finance Department, hinihintay pa ni DOF Secretary Frederick Go ang certification mula sa Department of Energy na lumampas na sa $80 per barrel ang Dubai crude, ang tinitignang benchmark sa ilalim ng train law. Kapag na-certify ito, sinabi ni Go na handa siyang irekomenda sa Development Budget Coordination Committee ang 100% suspension ng excise tax sa LPG at kerosene at for approval pa rin ito ni PBBM. Pero hindi pa kasama rito ang gasolina at diesel. Para naman sa business sector, tila double whammy ang patuloy na pagtaas ng fuel prices at ang posibleng 60 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, umaasa silang ikonsidera din ng gobyerno ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Babala rin ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, malaking hamon din ang pagsadsad ng halaga ng piso.
2: The fuel to reach 100 seems realistic given the momentum and the trajectory of global prices and then the momentum and trajectory of our exchange rate. Kasi dollar and imported lahat yan. So to breach 100 I think is easy and realistic to expect. But then can we continue to shoulder that? Diba? Can businesses continue to shoulder that?
1: Dagdag ni Ang, kung sabay natataas ang fuel, sahod at iba pang operating costs, posibleng maging mas maingat ang mga negosyo sa pag-expand at pag-hire ng mga tao. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Imbis na dagdag sahod, binawasan pa. Naipasa na ang panibagong wage order para sa Metro Manila pero mas mababa ito sa inaasahang 85 peso wage hike. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
3: Habang naghihirap ang mga minimum wage earner, itong National Wages and Productivity Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment ay magmi-meeting dito sa mamahaling hotel sa Maynila para pag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Ang mas malaking insulto, mga kasama, mga boss, imbitado pa tayo dun sa loob? Hindi imbitado!
4: No show si Labor Secretary Francis Tolentino sa umano'y confidential meeting nito sa National Wage and Productivity Commission. Ayon sa imbitadong labor leader na si Carlo Oñate, ang agenda sana sa meeting ay ang pag-aproba sa Wage Order 28.
5: Meron na palang panibagong wage order pero ayaw pa rin ipatupad ng DOLE yung Wage Order 27 na malinaw na epektibo na mula pa July 25.
4: Sa loob ng Wage Order 28, 60 pesos na lang ang itataas na sahod ng mga manggagawa imbis na 85 pesos. Inimbita ni Kamanggagawa Party List, Rep. Ellie San Fernando ang sarili sa pagpupulong.
6: Inimbita namin sarili namin.
7: We have to assert.
6: Tungkol to sa dagdag sahod, so dapat kasama ang mga manggagawa. Itong meeting na to actually confidential daw in nature. Bakit ikaw confidential? Take note, ang pag-uusapan dito ay yung dagdag sahod.
4: Nagprotesta rin ang ilang labor group. Imbis na gasolina raw kasi ang mag-rollback, ay sweldo ng mga manggagawa ang bumaba. Kaya naman, pinagbibitiyo nila sa pwesto si Tolentino. Ngayong araw, inanunsyo ni Oñate na naipasa na ang Wage Order 28. Historic rin daw ito dahil first time nangyari ang pagbabawas sa dagdag sahod. Wala pang pahayag sa isyu sa ngayon si Tolentino. Para sa Agenda, Mike Arason, Billionaire News Channel.
7: Sumadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62.68, mas mababa kumpara sa 62.535 na naitala kahapon. Ayon kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ito'y dahil sa mataas na global oil prices na umabot na sa higit $100 per barrel kasunod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Factor din daw sa palitan ang global bond at equity sell-off na nagresulta sa capital outflows mula sa local equity at bond markets.

0: barangkada na sa Lunes ang kauna-unahang parliamentary poll sa BARM. Kaya naman, todo kayo ng COMELEC at PNP sa pagtitiyak sa seguridad sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani live mula sa Cotabato City. Laid.
1: Pinky, sa unang pagkakataon ay iboboto ang mga residente ng Bangsamoro Region para sa kanilang parliamentary elections sa Lunes. Halos 2.4 million registered voters ang inaasahang makikilahok sa halalan na itinuturing na major milestone sa Bangsamoro peace process at self-governance ng rehiyon. Puspusan ang paghahanda ng COMELEC at naka-full alert ang seguridad.
2: Isang makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pinaghahandaan ng mga otoridad ngayon. Ayon sa COMELEC, halos 2.4 million voters ang rehistrado para sa halalan na gaganapin sa 5,212 clustered precincts sa 1,186 voting centers sa buong BARM. Para naman masiguro ang seguridad, naka-full alert ang Philippine National Police. Aabot sa higit 10,000 PNP personnel ang magbabantay sa BARM, lalo na sa 108 areas of concern na kailangang i-monitor ng mahigpit. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magtatagal ang full alert status hanggang September 30. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dapat ikatakot ang mga botante sa pagtaas ng presensya ng mga kapulisan at militar sa Bangsamoro areas.
3: Deploy ng mga additional forces natin ng AFP-PNP. Sinisigurado naman ng COMELEC kasama na yung security forces natin na hindi naman ito makakaistorbo sa mga kababayan. Baka kasi alam, sabihin nila para namang napakadaming mga mga sundalo na dito at mga police. Wala pong threat. Walang whatsoever. Wala tayong namomonitor. Kung kaya lang, mas maganda rin na naandyan, nakikita nila may mga dagdag, for example, mga tangke. Not because we wanted to militarize the area, but because iba-iba kasi na may mga nakikitang ganyan para pang-deter din yun, o kaya nga yung mga nagbabalak halimbawang mag-create ng mga senaryo, hindi na nila pag-iisipan yun. So
2: kasado na rin ang election machines na gagamitin sa eleksyon. Isa sa ilalim ang mga ito sa final testing at sealing para matiyak na gumagana, tumatanggap ng balota at tama ang election returns. May backup din sakaling magkaroon ng power interruption.
3: Yung purpose bukas ng final testing and sealing, gusto nating malaman yung bang mga baterya fully charged ba yan? Yung bang mga baterya gumagana? Kasi kung hindi, may mga pamalit kasi kami. May mga pang-replace kami. In fact, may mga 300 tayo na mga baterya na available, na dagdag. At the same time, yung mga makina naman, meron tayong 1,228 na pangdagdag din sa bawat munisipyo. Meron tayong Texas.

0: electoral representatives. Sa balot, walong choices ang gagawin ng bawat botante. Isang regional parliamentary political party, isang district representative at anim na sectoral representatives para sa settler communities, women, youth, traditional leaders at ulama o yung mga Muslim preachers. Para sa COMELEC, handa na ang election machinery, security forces at iba pang partners.
1: Ready ang lahat ng partners natin. Ready ang mga international community. Nandito sila lahat. Napakadami pong observers. At na-brief namin sila noong nakaraang araw lamang. Kulang-kulang 200 lahat siyang mga naandito. So again, ready na po tayo ang ating...
0: Dagdag ni Garcia, huling kailangan na lang ang aktibong pakikilahok ng mga Bangsamoro voters sa September 14 dahil ang halalang ito ang magtatakda sa unang regular na parliament na direktang ihahalal ng mga mamamayan ng Bangsamoro.
2: Pinky, idineklara ng BARM government na regular special non-working holiday ang September 15. Kasunod yan ng first regular parliamentary election sa September 14. Layo nitong bigyan daw ng pagkakataon o panahon ang mga residente na makauwi ng ligtas sa kanilang mga residency pagkatapos bumoto. Sa order, proclamation order ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, sakop nito ang mga pribadong kumpanya at mga ahensya at opisina ng BARM government. Pinky?
3: Maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
4: Nagsampa na ng disbarment case ang NBI laban kay former Congressman Jing Paras at apat na abogado na sangkot umano sa honey trap scandal laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa pinatatanggalan ng lisensya ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm dahil sa umano'y papel nila sa sinasabing character assassination plot laban kay Recto. Tinawag naman ni Paras na fabricated ang kaso at bahagi umano ng harassment ng gobyerno.
5: Naghain na ng counter-affidavit sina Senadora Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat late na ang sagot sa reklamo, hindi nila ito ibabasura dahil sa technicality. Ikokonsidera pa rin daw ito para matiyak ang due process at maiwasan ang anumang kwestiyon sa investigasyon. Higit isang buwan nang nasa abroad si Legarda at Leviste at batay daw sa impormasyon ng Ombudsman, nasa France ang mag-ina.
6: Alex Ayala makes her debut sa New York Fashion Week. Nasa front row ang Pinay tennis sensation sa runway show ng Tory Burch. Kahilela lang naman niya sina Vogue Global Editorial Director Anna Wintour, Amanda Seyfried, and Lauren Hill. To recall, pinuri recently ni Wintour ang fashion sense ni Ayala nang umattend ito ng US Open. Bumida na rin sa New York Fashion Week si American designer Tommy Hilfiger. His spring-summer 2027 collection features a youthful mix of oversized polo shirts and plaid bucket hats. Parehong rumampa sa show sina Gigi Hadid at Romeo Beckham. Kabilang naman sa front row spectators sina Kate Moss, Camila Cabello, Jisoo, and Karl Anthony Towns.
7: Well, American style is always changing. And there's a base of maybe for us, preppy American classics. But we like to evolve everything we're doing on a continual basis. So we've remixed the classics. And we've done it through proportion, through color, through fabric, and through fit.
6: This New York Fashion Week also saw the return of Belgian designer Diane von Furstenberg. For the label's first runway show in nearly a decade, the collection stayed rooted in their signature wrap dress, pairing it with wrap tops, flowing capes, and draped silhouettes. Ito rin ang debut ng bagong artistic director na si Henry Zankov. Pumasa si Japanese racing legend Max Orido sa hamon ni Angie Mead King na magkarera sila sa track. Kasunod yan ng pagbisita ni Orido-san sa bansa at ng track day niya sa Japan. Narito ang agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
8: ぜひ喜んで。

0: します。はい、ぜひお誘い待ってます。
1: Tinanggap with full confidence ni Japanese racing legend Max Arido ang hamong head-to-head race battle ni Angie Mead King. June itong taon nang bumisita si Arido-san sa Pilipinas for the first time para sa pagbubukas ng local store niya sa The Auto Complex sa Quezon City. Pinuntahan nito ng motorsports fans para personal siyang makita, kabilang na si Angie. At nang tanungin siya ng BNC Mobility kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon ng track day, hindi raw shotgun ride ang gusto niya.
2: I want to race Mr. Arido. Max and his daughter Maya are very car savvy enthusiasts, and you know, bring them out on their track, show them, lend them a car. That would be amazing. That would be an honor.
1: Bago yan, ang track day muna ni Arido-san sa Fuji Speedway ang nangyari. Bagamat medyo disappointing daw ang wet track, masaya siya na lahat ay nag-enjoy at walang aksidenteng nangyari. Looking forward na si Arido-san sa pagbabalik sa Pinas para makipag-connect sa local car and motorsports community. Pero ang tanong, matutuloy na kaya ang racing face-off nila ni Angie? Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
3: Marcos Day sa Ilocos Norte, pinangunahan ni PBBM. At Leia Salonga, may special participation sa US Open. Susunod yan sa Agenda.

0: Check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Binigyang pugay ni PBBM ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang 109th birth anniversary. Kumpleto sana ang pamilya sa selebrasyon ng Marcos Day sa Batac sa Ilocos Norte kung sumama lang si Senator Aimee. Narito ang agenda report ni Bernard Ver.
1: Maagang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Batac upang gunitain ang ika-109 na kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Adrian Marcos Sr. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang pamilya Marcos na dumalo sa misa na ginanap sa Immaculate Conception Parish sa Batac. Ang misa ay inialay upang parangalan ang buhay at pamana ng dating Pangulo na kinilala ng mga Ilocano bilang ama ng Ilocos Norte at isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakiisa rin sa paggunita ang mga lokal na opisyal sa pangungunan ni Gobernadora Cecilia Araneta Marcos, Congressman Sandro Marcos, Congressman Angelo Marcos Barba at Batac City Mayor Mark Quechua, kasama ang mga taga-suporta at loyalista na maagang nagtipon mula pa sa madaling araw upang magbigay pugay. Pero kapansin-pansin na wala sa selebrasyon ang presidential sister na si Senador Aimee Marcos. Matapos ang misa, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang maikling programa at ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng Yumaong Pangulo.
2: How is it that you knew how to address the challenges that were put before you? And I look back on my life and I say it is remarkable. Because my father never sat me down and said, the lesson for today is that you must learn this, that, and the other thing. Hindi ko nung mong style na aking ama. His way was to teach by example and to teach by leadership.
1: Pagkatapos ng kalumpati ng Pangulo, dumiretso ang First Family sa Imelda Cultural Center para sa Natnating Cook-Off, isang food festival na nagtatampok ng mga Ilocanong pagkain tulad ng dinengdeng, pinakbet at magnet at iba pa. Mahigpit ang seguridad sa lungsod dahil libo-libong tao ang inaasahang dadansa sa Batac para sa buong araw na selebrasyon. Para sa agenda, Bernard Ver, Billionaire News Channel, Ilocos Norte.
3: Total makeover ang nangyari sa isang sanitary landfill sa Carmona, Cavite. Nilinis kasi ito at ginawa ng training grounds at parke. Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal.
4: Mula sa dating sanitary landfill, ngayon ay naging nature park at disaster preparedness training facility. Yan ang ipinagmamalaki ng MMDA sa Carmona, Cavite. Sa humigit kumulang 60 ektaryang lupain, isinara ng ligtas ang dating landfill at ginawang park at training grounds. 12 ektarya naman ang inilaan para sa housing project ng Carmona LGU. Dumalo sa inauguration si Executive Secretary Ralph Recto kasama si MMDA Chairman Attorney Don Artes at iba pang opisyal.
5: Napakahalaga nito and we're preparing also for the worst. At mabuti that meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito to highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible. At katulad yung nabanggit ko kanina, mahalaga na bigyan sila ng pinakamagandang kagamitan.
4: Ayon kay ES Recto, dapat hindi lang gobyerno, kundi pati mamamayan ay handa sa sakuna.
5: Yeah, pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo. At dapat maghanda din yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA, from time to time, nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
4: Sa napapabalitang pag-retire naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre, sinabi ni Attorney Artes na hinihintay pa nila ang desisyon ni Torre. Si Assistant General Manager Val Melgar muna ang nakatalagang OIC.
6: Yes, maglilip siya. Sabi niya, pag-iisipan niya kung mag-retire na siya. So, hintay namin yung desisyon niya.
4: Sa ngayon, nakatutok ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga proyektong nakatuon sa disaster preparedness at kaligtasan ng publiko. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
7: May special participation si Pinay Broadway legend Lea Salonga sa US Open. Siya lang naman ang nag-coin toss bagong isang men's double quarterfinal matchup at the Billie Jean King National Tennis Center. Sa Instagram post, Lea described her experience as a lovely night. This comes just days after she became the first Filipino to receive a coveted star sa Hollywood Walk of Fame. Australia picks a Filipino-Australian produced film as its official entry sa 2027 Oscars. James Robinson's feature debut, First Light, is now Australia's first Filipino language submission sa Academy Awards. The drama tells the story of an elderly nun played by Ruby Ruiz. It also stars Maricel Soriano and Rez Cortez. Sa December 15, ia-announce ang shortlist for the Best International Feature Film category. The awarding ceremony naman will be held on March 14, 2027. Director Lav Diaz adds another feather in his cap. His film, Makikiraan Po, Let Us Through, Dear Ancestors, received the Brian Award sa Venice Film Festival. Kinikilala ng award ang mga pelikula that highlight and champion human rights and democracy. Tungkol ang Makikiraan Po sa brutality ng Spanish colonization in the Philippines. Diaz also won the festival's Golden Lion back in 2016 for The Woman Who Left.
3: Exclusive, U.S. President Donald Trump plano umanong bumisita sa Pilipinas sa Nobyembre. At gaganap na Angel sa X-Men reboot. Sino kaya? Susunod yan sa agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour. Sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Planong bumisita ni US President Donald Trump dito sa Pilipinas sa Nobyembre para dumalo sa ASEAN Summit at para sa isang state visit. Yan ang eksklusibong napag-alaman ng Billionario News Channel. Sa ikalawang pagkakataon, bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit at para sa isang state visit. Ayon sa sources ng Billionario News Channel, 2 araw ang itatagal ni Trump sa Pilipinas at mangyayari sa kalagitnaan ng Nobyembre. Pagdating ng Maynila, una muna siyang makikipagpulong sa mga leaders ng ASEAN at susundan ng state visit kinabukasan. Makikipagpulong si Trump kay Pangulong Bongbong Marcos para sa bilateral meeting na inaasahang tututok sa mga issue sa kalakalan, investment at defense. Una nang bumisita si Trump sa bansa noong 2017 para rin dumalo sa ASEAN Summit. Pero 2014 pa, huling nagkaroon ng mas formal na state visit ang isang US president nang dumalaw si President Barack Obama noong panahon ni Noy Pangulong Noynoy Aquino. Sasabay ang pagbisita ni Trump ngayong taon sa 80th taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Amerika. 75th anniversary naman ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa at inaasahang pagtitibayin ang pangakong suporta ng US sa Pilipinas sakaling magkaroon ng armed attack kabilang ang sa West Philippine Sea. Pinaplansya pa ang eksaktong petsa ng pagbisita pero ayon sa sources, posible itong maganap sa 3rd week ng Nobyembre pagkatapos ng midterm elections sa Amerika. Kasunod ng pagbisita sa Pilipinas, tutulak naman si Trump sa Shenzhen, China para sa taunang APEC Summit.
7: No regret si US President Trump sa kanyang gera sa Iran. Ito ay kahit posibleng makaapekto ang sigalot sa midterm election campaign ng kanyang Republican Party. Malaking issue kasi ngayon sa American voters ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa krisis. February 28 nang lusubin ng Estados Unidos at Israel ang Iran.
8: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
9: Dalawang higanteng beam of light ang nagpailaw sa New York skyline bilang pag-alala sa mga biktima ng 9/11 on the eve of its 25th anniversary. Tumatapat ang beam sa posisyon ng Twin Towers malapit sa Ground Zero. bilang paggunita sa isa sa pinakamadugong terrorist attacks sa kasaysayan ng Amerika. Isinagawa rin ang wave of floods sa Malibu bilang pag-alala rin sa halos 3,000 biktima ng trahedya.
6: Aminado ang Foreign Affairs Ministry ng Japan na may pag-aalinlangan pa rin ng mga investor bago sila mag-commit sa Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit.
3: Nasa $20 billion o higit 1.2 trillion pesos ang inaasam na halaga ng investments para sa initial project sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. 38 project opportunities ang inilatag at iprinisinta ng gobyerno sa 600 foreign investors and industry leaders nitong Huwebes sa LEC Investment Forum. Kabilang sa pinakamalaking proyekto ng inisyatiba, ang Subic-Clark Natural Gas Ecosystem na posibleng pumalo sa $6 billion ang investment cost at ang $4.1 billion Sangley Point International Airport. Sentro din ng plano ang Subic-Clark Manila-Batangas Freight Railway. Ayon sa Department of Finance, tinatrabaho na nilang tapusin ang feasibility study at project design ng 250-kilometer railway.
10: I think the clearest milestone that we want to see perhaps in the next 12 to 18 months is really tangible progress on the Subic-Clark Manila-Batangas Freight Railway, which is the cornerstone for the Luzon Economic Corridor.
3: Pero aminado ang pamahalaan na hindi sapat ang investor interest sa implementasyon ng mga proyekto. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs of Japan, tila may mga pag-aalinlangan pa rin ng mga investor bago sila mag-commit sa Pilipinas.
11: We have heard concerns as well regarding the electricity price or the transparency and predictability of the investment environment. So we understand that the Philippine government is currently undertaking reforms to address these issues.
3: Opisyal na ring nakilahok ang European Union at Spain sa inisyatiba na inilunsad ng Pilipinas, United States at Japan noong 2024. Sa forum, nilagdaan na rin ng Pilipinas at US ang $60 million o halos 3.7 billion pesos na grant mula sa Millennium Challenge Corporation. Susuportahan ng programa ang mga reforma sa energy sector. Pagdating naman sa Pax Silica na magsisilbing tech hub sa LEC, binigyang diin ng DOF, patuloy pa ang mga talakayan kaugnay nito at nilinaw na hindi pa natutuldukan ang kasunduan. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
6: From Gen V to the MCU, Variety confirms 28-year-old actor Asa German will play the high-flying mutant Angel sa upcoming X-Men reboot. Kilala si German sa kanyang role sa Amazon Prime Video series na Gen V. He also appeared sa Scream 7 at sa Monster, the Jeffrey Dahmer story. German joins the new mutant team composed of Sadie Sink as Jean Grey and Kit Connor as Cyclops. Kabilang din sa cast sina Indy Navarrete, Samara Weaving, Maya Boyd, Christopher Abbott, and Adam Driver. Irirelease ang film sa May 5, 2028. A new teen series about a female rower is making a splash on Netflix. Ang detalye sa agenda report ni Manny the Movie Guy.
12: Rowing, rivalry, and romance. Crew Girl ay parang Gossip Girl meets Friday Night Lights on a boat, and it hits Netflix this weekend.
13: Made it myself.
14: Wow, okay.
12: I caught up with the stars of the shows at Toronto, and trust me, this crew came to play.
15: We have questions about your husband.
12: Miku Martineau stars as Tegan Tao. Siya isang rising rowing star na naguho ang mundo dahil sa isang malaking family scandal. Shipped off to elite Eastern Prep, her only way back on the water is taking the helm of the boys' varsity crew. So, how did Miko turn all that heartbreak into all those grueling hours on the water?
16: She's a young girl who's figuring out life as it comes at her. And it's okay to make mistakes and learn and grow. So.
12: Learn and grow? Somebody tell the team captain. Sam Braun plays Josh Regis, rich, cocky, and according to Tegan, one of the hot ones. So paano natin mapagkakatiwalaan ang isang kagaya niya?
17: The number one rule is to never judge your character. You're trying to understand them. I was rooting for him and wanting him to figure it out. And I think he does as the show goes on. Miku's character really kind of brings the best out of him.
18: Between Sam and Kyle, what a lucky girl you are.
16: they're professionals, and they are so talented and such kind guys. So I'm so lucky.
13: Yeah.
12: Lucky indeed. Dahil sa kabilang gilid ng love triangle is Kyle Clark as Cam Dillinger, the scholarship kid at Easton Prep, the Harvard of high schools. Siya ang ultimate underdog, and Kyle says he knows that feeling firsthand.
17: My dad, he's blue-collar worker. He works as a millwright at a mine, so I can relate to that kind of place in the world that Cam does.
12: Beneath the blades and the heartbreak, Crew Girl is a smart look at class and social culture, with rowing as the backdrop. So, what do they hope viewers take home?
16: I hope you enjoy the drama and the messiness and the romance.
17: It's a wet and wild ride.
14: Tegan, your song's up.
12: A wet and wild ride with the soundtrack to match. Ang aking paboritong eksena, the karaoke showdown, of course. At dahil kinanta nila ang aking go-to song, you know, I had to make them sing it with me. Open up my Crew Girl, all 8 episodes ay streaming na sa Netflix. Bright side. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
16: You're amazing.
18: Good luck on everything.
19: Jennifer Lawrence, my Instagram account na. Susunod yan sa agenda.

0: happens all the time.
1: Yeah!
2: The Candyman!
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane.
4: Ipinatawag ni PBBM ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang problema ng pagbaha sa NLEX. Dito tinalakay ang immediate at long-term solutions tulad ng dredging, pagpoposte ng flood barriers at iba pang infrastruktura. Matatandaang nitong nakaraang linggo, umabot sa 7 kilometro ang pila ng mga sasakyan sa NLEX dahil hindi ito madaanan sa taas ng tubig dala ng ilang araw ng pagbaha.
5: Tumaas ang kaso ng leptospirosis at iba pang sakit sa Central Luzon dahil sa mga serye ng pag-ulan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
6: 365 ang naitalang leptospirosis cases sa Jose B. Linga General Hospital sa San Fernando, Pampanga noong Agosto at pagpasok ng Setyembre. 200% ang itinaas ng kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ang JBL ay isang DOH Apex Hospital para sa Infectious Disease Management at takbuhan di lang ng mga taga Pampanga at Bulacan, maging taga Tarlac at Zambales.
7: Nag-i-increase kami ng dedicated bed. Nag-umpisa kami sa 10 hanggang 20. Nung kasagsaga ng ulan at baha, itinaas namin ito to 50. Akala namin okay na doon. Pero yon dahil nga doon sa araw-araw na data na nakukuha namin, ngayon nasa 70 beds yung dedicated natin for leptospirosis.
6: Malaking bahagi ng Pampanga at Bulacan ay nalubog sa baha sa nakalipas na ilang linggo dahil sa walang tigil na pag-ulan. Si Joe Kelvin, 34 years old, mabilis nagkaroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Kinahapunan daw matapos lumusong sa baha ay may lagnat na siya at pananakit ng katawan. Gaya ng maraming kaso, pinabayaan lang ni Joe Kelvin dahil akala ay simpleng lagnat lamang. Pero kahapon, sobrang nanakit na raw ang kanyang mga binti at paa.
8: Itong dalawa na to, talagang parang nakatali po siya na ang sakit po sobra.
9: Ito po, namamanhid po ito, ma'am. Umpisa dito. Hanggang dito po.
6: Bukod sa leptospirosis, mataas din ang kaso ng Severe Acute Respiratory Infection o SARI sa JBL. Karamihan ay highly infectious pneumonia. Year-round na rin daw ang COVID cases at nakahalo na lang sa iba pang regular flu cases. Pero mas mababa naman daw ang dengue cases sa Pampanga ngayon. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
10: Weather, nandiyan pa rin na po sa Sambuang, Cavite, Mindanao, kung saan umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o naramdamang init kaninang tanghali at nagkaroon lamang ng mga ilang-ilang mga thunderstorms. Samantala, dalawang low pressure area na po ang minomonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na may West Philippine Sea na nasa layong 1,005 kilometers kanluran ng Southern Luzon at isa sa may Pacific Ocean na huling namataan higit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, maliit pang tsansa na maging bagyo ang LPA sa silangan ng Visayas this weekend. However, posible po itong pumasok ng power sa araw ng Linggo at kumilos sa direksyon ng Cagayan Valley or Aurora by middle of next week. Ang LTE naman sa West Philippine Sea, posible pong maging bagyo this weekend habang kumikilos palayo ng bansa. Ihilain din po nito ang hanging habagat patungong Central Vietnam. Ibig sabihin, posible pong magkaroon ng tinatawag ng monsoon break sa ating bansa by early next week ay hindi kasasuan ng unting timpansina ng habagat sa mga susunod pa na linggo. Speaking of mahinang habagat, bukas September 12, araw ng Sabado, marami lugar sa Luzon na posibleng maging maaraw na kabilang ang Metro Manila mula hanggang umaga hanggang early afternoon. May mga lugar pa rin na posibleng ulanin sa umaga gaya ng Batanes, Zambales, Bataan, Palawan at Capulan at sa hapon at gabi naman sa bandang Ilocos Region, Ortigiana Region, Cagayan Valley, Zambales at Aurora dulot ng habagat. Pagsapit ng linggo, halos buong Luzon na ang magiging maaraw mula umaga hanggang tanghali dahil sa monsoon break. Hamang sa bandang hapon o gabi, may tsansa pa rin po ng saglit na ulan o localized thunderstorms, lalo na sa Zambales, Bataan, Batangas, Bicol Region at Cimarosa. Pagdating sa Visayas at Mindanao, bukas, magiging maaraw at mainit pa rin po mula umaga hanggang hapon, lalo na sa Zamboanga Peninsula at Caraga kung saan 42 to 44 degrees Celsius ang maaaring heat index. Habang sa hapon o gabi, may tsansa pa rin ang pagtid at pagkulog sa may Western Visayas, Negros Island Region at halos buong Mindanao. Pagsapit ng Linggo, halos sa tulad ng weather conditions ang mararamdaman sa Visayas at Mindanao pagdating sa init at aliwalas ng panahon. Habang sa bandang hapon o gabi, posible pa rin ang isolated na ulan at thunderstorms, lalo na sa Eastern Visayas, Northern Cebu at Caraga Region. Yan muna napapanong ang balita ngayong Biyernes. Mula dito sa Zamboanga City, ako inyong ka-weather Benison Estrella na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
3: Good news para sa Meralco consumers. May bawas singil na higit 4 na sentimo kada kilowatt hour ang electric bill ngayong buwan. Para sa isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, ito'y katumbas ng tapyas na humigit kumulang 8 pesos. Ayon sa Meralco, ito'y dulot ng mas mababang taxes at ancillary service charges. Sa kabila nito, tumaas naman ang singil sa generation charge dulot ng mahinang palitan ng piso at dolyar, mas mataas na presyo ng langis at ang gera sa Middle East.
0: May Instagram account na si Jennifer Lawrence. As of this writing, meron agad siyang 3.3 million followers. 46 naman ang kanyang fina-follow, including Leonardo DiCaprio, Dakota Johnson, Martin Scorsese, and Stephen Colbert. Sa Instagram story, the actress urged her followers to be mindful of mean and aggressive comments. Ganito rin ang pakiusap niya sa kanyang debut post.
2: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know.
0: Serving looks and elegance ang biggest stars ng bansa sa Preview Ball 2026. Sino kaya ang tinanghal na style icon this year? Alamin sa agenda report ni Sheila Salaysay.
11: Filipino fashion shined brighter at this year's Preview Ball held at the Marriott Grand Ballroom of Marriott, Manila. Sa kanilang ika-31 taon, the event celebrated the theme Deconstructed Fashion, a concept that challenges the traditional idea of a finished garment and highlights the creativity behind every design. From bold tailoring and sheer layers to sculptural silhouettes, intricate embellishments, and unexpected details, each guest brought a distinct interpretation ng tema sa black carpet. Isa sa mga pinakainabangan ang unkabogable phenomenal star na si Vice Ganda. Bilang cover star ng Preview Magazine ngayong taon, muling kinilala ang kanyang patuloy na influence sa film, television, pop culture at mga advocacy.
12: Deconstructed, anything that is not so polished, anything that is artistically unpolished, you know, yun for me ang deconstructed fashion. Tapos ang inspiration naman, so right now, the materials that, that the designer used for this outfit are cow leather and faux crocodile leather.
11: May mas mapanuring tanong din si Vice.
12: So, when you talk about crocodile these days, what does it remind you of?
11: Hindi rin nagpahuli ang kanyang co-host na si Ann Curtis na kinilala naman bilang this year's style icon. Naghatid siya ng isang look na matapang, personal at may sariling character.
13: Chaotic, fun, and layers. This is Ziv Ray Alexi, who was inspired by a Substack reading that he had by Helen Higgins, which was The Erotic Appeal of a Ruin.
11: Kasama sa best dressed list ng fashion magazine si Donnie Pangilinan, Jaren Garcia, Atasha Mulak at Marina Summers. Also spotted sina Kylie Versosa, Alden Richards, Michelle Marquez D, and our very own BNC anchor Raymond Gutierrez. Nagningning din sa event ang 2025 style icon na si Marian Rivera. Mahigit 2 dekada na sa industriya, patuloy pa rin siyang hinahangaan hindi lang sa kanyang mga proyekto, family life at business ventures, kundi pati sa kanyang timeless beauty at sophisticated fashion choices.
14: Siguro dumadating talaga sa buhay natin na may pagkakataon na napagdadaanan natin ang mga bagay na hindi natin gusto, pero hindi ibig sabihin ay hindi ka makakabangon doon para buksan uli ang mga bagong pintuan na magbibigay sa'yo ng liwanag. Kaya huwag kang walang pag-asa, basta keep on going.
11: Hindi lang fashion at glamour ang ipinakita sa Preview Ball 2026. It's all about creativity, craftsmanship at ang mga taong nasa likod ng bawat creation. Because beyond what we see, there are stories, passion, and Filipino talent that continue to shape the future of fashion. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: There you go. I was there last night. So congratulations to the preview team.
4: Para sa akin, ikaw ang best dressed.
0: Oh, thank you.
15: I know. Who did your outfit?
0: I was in Comme des Garçons.
4: Ay, man. Kaya naman really nice.
16: Yeah. Spell?
0: But congratulations to Ann Curtis, who is our style icon for 2026, and to Vice Ganda for being the cover of Preview.
15: Wow, yes. Wow. I wish all the news were like that.
0: Positive lang.
15: Alam mo yung ganon. Pag-usapan lang natin ang mga suot natin, pero hindi po ganon. Oh. I mean, at least there's a facet of that in this country.
0: Yes. We need a bit of escape once in a while from all the news, di ba?
15: Correct. Oo. Okay, so...
4: Mag-escape na nga tayo.
15: Oo, escape
0: Speaking
15: na tayo.
0: Speaking of escape, marami na rin umi-escape.
15: Oo nga, totoo. Ay, masyado kang mabilis matuto. Oh.
4: Nilalabaw naman na si Willard.
15: Oo.
4: May competition ka na.
16: Oo nga, napapresyo.
0: Ever since I got here, di ba, in Billionaire, I just don't want to be canceled.
4: Oo. Basta alam mo naman, ha? Uh-oh. Whatever happens, you're on your own.
15: think of it this way. There's always France.
0: Yes.
15: Okay. We will always have Paris. Oh, yes. Diba? Ayan.
4: Galing kasi kay Monde. Ayan, tuloy. Oh, okay, kasi inumpisahan mo eh.
0: Quiet na muna.
15: Weekend na.
4: Oh, guys, it's a weekend.
15: Weekend.
4: Happy everyone.
15: It was a action-packed week, pero sana mas maganda pa rin ang balita sa darating na linggo. Have a happy weekend, everyone.
4: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
0: Ako naman si Raymond Gutierrez.
15: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.
19: Welcome to Pasig City, the home of the Rabisco Sisterhood Showdown 2026, featuring the country's most powerful teams, the Creamline Cool Smashers and Chopa Mucho Flying Titans. This September 12th, 2026, feel the energy, feel the power, and feel the sisterhood. Two of the country's powerhouse volleyball teams are coming to the city of Pasig Arena. Get ready for an exciting showdown as your favorite volleyball stars bring their passion, intensity, and competitive spirit right here at Pasig City. And that's not all. There will be exciting surprises waiting for you. So everyone, gather your friends, wear your team colors, and get ready to cheer for your favorite players. Let's fill the arena with energy and show everyone how strong the Pasig City volleyball community is. Come and experience the excitement live here at the city of Pasig Arena. Now the big question is, are you Team Pink or Team Purple?
16: See you at the Rubisco Sisterhood Showdown here at the sporting capital of Western Visayas, Pasig City.
20: Ini si Mayor Stephen Palmares, kasyudad Kapasi, nag-imbitar ganin yung tanan-tanan sa pagpamasyar diya sa siyudad Kapasi sa September 12, 2026, alas 5 sa hapon for the Rubisco Sisterhood Showdown between Chuco Mocho and Creamline Coles Masters.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: libutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo ng mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us. Kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college,

0: His good father passes away, leaving the son all alone without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwarin niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nanglulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim, and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine niyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine niyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagat ng apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto, dahil hindi po lahat, kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa, na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bonafide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehiyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangang huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan, kundi siya po ay tatalikod o susuko? Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ng katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

nagdadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: Ukon, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton na purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
3: All right. Good morning, everybody. Maayong aga gid sa inyo tanan. Maayong aga. Kamusta ka mo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton? Maayo gid ang Diyos naton. Oh, it's already September 12, 2026. Shout out gid sa inyo no nga mga nagatamyaw, nagalantaw, nagapamati. And if you are listening sa inyo nga mga radyo sa K5 News FM 88.7 sa inyo mga radyo, please do go sa inyo nga Facebook sa K5 News FM 88.7, like the page and share it with others. We would like to thank syempre ang aton nga pinalang